0: sa pangangailangan ng simbahan at ng sambayan ng Pilipino. Inaasahan din maglalabas ang CBCP ng pastoral statement matapos ang plenary assembly. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mayorya ng mga local government units sa Cordillera nakapagtala ng mataas na grado sa child protection at governance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Muna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Karamihan o mayorya ng mga local government units sa Region Cordillera ay nakakuha ng mataas na grado sa isinagawang pagtaya sa aspeto ng child protection and governance. Sa pagsisiwalat ni Mary Jane Abanse ng Department of the Interior and Local Government Cordillera sa pulong ng Joint Interagency Committee sa ilalim ng Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment, lahat ng mga lokal na gobyerno sa mga lalawigan ng Apayao, Ifugao, Kalinga at lungsod ng Baguio ay rated ideal, habang karamihan sa mga LGU sa Abra, Benguet at Mountain Province ay nakakuha din ng naturang rating na ideal o matured categories. Batay naman sa 2026 Child-Friendly Local Governance Audit, 61 mula sa 77 local government units o 79.22% ang pumasa sa regional evaluation. Ang mga lalawigan ng Apayao at Kalinga, maging ang lungsod ng Baguio ay nakakuha ng perfect 100% passing rate. Inirekomenda naman ang regular monitoring capacity building at funding support upang matulungan ang mga local government units na masustene at mapaunlad ang kanilang mga serbisyo sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
5: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
7: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
8: Ano nangyari?
7: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
8: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
6: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
8: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
6: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
8: Makapal yung semento.
6: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
8: These are the reinforcements.
6: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
5: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
8: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway.
10: para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Check your time. It's 8:11 in the morning. Ito po ang ikalawang oras ng Celebrating Life. Pakiantabayanan po ang reflection segment.
13: Today's reflection.
14: Reflections.
13: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
12: Okay mga kaibigan, welcome po sa ikalawang oras. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakasubaybay, nanonood sa atin, magandang umaga. Happy Sunday to everybody. So sa ating ikalawang oras kasama po natin ay ikalawang pagkakataon na makakapiling po natin siya ngayong umaga dito sa Celebrating Life. I'm talking about ang isa sa mga EE Volunteer Disciples na nakamit natin o nakilala po natin. Walang iba kundi si Sister Daisy Jo Valdez. Sister Dan, good morning.
15: Yes, good morning Ate Cecil. Good morning sa mga listener at sa viewers.
12: Yes. No? So kumusta rin ha kay ano kay Brother Raymond Valdez. Brother Raymond, nami-miss ka namin. Get well soon, get well soon. Yan. Tsaka syempre si Pastor Ray Bechaida is also watching. Mm-hmm. Alam mo naman si Pastor wherever he is.
15: Supportive yan. Eh.
12: Very supportive, no? So ang ganda-ganda ng message. So before we dive into our topic today, ayan, Sister Dang, ano ba ang pinaka-latest sa'yo, sa buhay mo? Life updates muna tayo.
15: Okay. Actually, I want to praise God and thank God kasi nga yung son namin, he passed the board exam,
12: wow,
15: the medical board exam. Now, licensed na siya, na doctor. So, that's one great thing talaga na pinapasalamat ko sa Lord.
12: Mm.
15: And now, he's busy with his documents, no? Kasi syempre mag-a-apply na yan,
12: yes,
15: as a doctor. And another thing is, ayan, graduating na si Bunso.
12: Andito si Bunso, para kami naka-red.
15: Graduating na siya this year.
12: Anong name ni Bunso?
15: Crystal.
12: Crystal, wow.
15: Ayan, graduating
12: Hi,
15: na siya. Kaya, actually, she's taking his internship sa Macquarie.
12: Mm-hmm.
15: Doon siya ngayon, hanggang August.
12: Hanggang doon August, siya. Wow. And, enjoy.
15: And si Raymond, well, he just finished his Kairos course na pina-facilitate last month.
12: Busy talaga itong mag-asawa na ito, no?
15: Busy siya.
12: Serving
15: mostly
12: God.
15: Siya yung busy talaga kasi siya yung nagpo-facilitate talaga sa Kairos, no? Ako naman, well,
12: what is Kairos? Tell us.
15: Kairos is, actually, it's a 9 discipleship training.
12: Okay. Parang series
15: ano
12: siya.
15: Ano yun ganun? Parang ang nag-create kasi yun, it's the Simply Mobilizing.
12: Mm-hmm.
15: Tapos ano yun, parang ang focus nun is to make the believers aware of yung sa, ano, sa worldwide view natin.
12: Okay.
15: Yan. Yun on.
12: Kaya dapat magpagaling ka kagad. Brother Raymond, marami ka pang
15: gagawin.
12: Meron
15: na naman yata siya eh. Ewan ko kailan na naman. Marami silang mga schedules kasi.
12: By the way, si Sister Dang po is a nurse.
15: Yes.
12: Yan. Retired nurse from, anong
15: Veterans
12: hospital?
15: Veterans Memorial Medical Center. Ayun.
12: Ilang years ka na rin retired?
15: 17 years po nung nag-retire ako doon. Mm-hmm. Kasi diba sa government, we can...
12: Pero ilang taong ka nang retired?
15: From 2005 po eh.
12: Ah, matagal na.
15: Yung pinanganak ko to.
12: Matagal na.
15: Oo, so ilang taon na yun, no?
12: Oo, mahina ako sa mati.
15: Nag-optional
12: sorry.
15: Ako eh. Ako rin. Nag-optional retirement ako.
12: Okay.
15: Yeah, kasi I want to feel na maging nanay. Wow.
12: That's nice.
15: O kasi di ba yung dalawa?
12: Bless your heart.
15: Oh. Yeah. Yung dalawa kasi mga yaya yun eh. May mga yaya, may mga naiiwan sa mga lola. So, yung hindi ko masyado na-feel na nanay ako. Kasi naman nasi-shifting ang nurse. So, yung paggabi, wala naman ako doon. Yung yayeng, ano. So, gusto ko ma-feel yung ako.
12: Yun. So, nabigyan kang chance dito kay Bunso.
15: Yes.
12: Oh,
15: yes. Kaya kita mo, dikit siya.
12: Oo. Oh, oh. Iba talaga pag ikaw eh, no? Oo nga. Bless your heart. At ngayon, ministry naman ang pinagkakaabalahan mo.
15: Yes.
12: Dapat naman lahat eh, no? Pag-retired na.
15: Oo.
12: Iukol na natin yung ating sarili kay Lord, no? Yeah. Paglilingkod talaga sa kanya.
15: Yun na yung parang pinaka-focus natin.
12: Yes. Diba? So, today ang topic natin is Jesus, our friend. Wow. Parang isang karangalan.
15: Oo,
12: ano?
15: Grabe,
12: na tayo maging kaibigan ng ating creator, ng ating savior, at lahat na. Diba? Ibang klase. Ikaw ba? Yan, defined a friend in your own perspective, understanding, Sister Dawn.
15: Well, for me, no, a friend is siyempre someone I like.
12: Of course.
15: Yeah, someone I trust. And someone I know well. Diba? Someone na we have mutual affection and shared experiences and at some point may konting same interest.
12: Oo, dapat. So yun, para enjoy kayo pareho.
15: Oo, kasi kung magkaiba kayo, para ba may conflict, no?
12: Oo, parang gusto ko to. Ayoko yan niya. Eh.
15: Oo. Gusto ko kumain dito. Ay, hindi ako mahilig dyan. You know, like that, diba?
12: You share the same interest.
15: Yes.
12: And mahalaga rin, di ba, yung you can be yourself.
15: Yes.
12: Walang pagpa-plastic.
15: Yes.
12: Diba? Ito, yes. Ito ako. Ito
15: yes.
12: ka. O, tanggap niyo ang isa't
15: yeah,
12: isa.
15: Yeah, that's right.
12: Di ba, ganun yun. Napakasarap na meron kang ganun, no?
15: Mm.
12: Parang ano eh, pag dinala mo siya sa bahay niyo, hindi maiintindihin niyo na siya. Bahala ka sa buhay mo. O, di ba? Ganun
15: yun ang masarap na kaibigan.
12: Marami ka bang natagpo ang ganung kaibigan sa dinescribe mo? Marami ka bang kaibigan?
15: Ay, marami.
12: Marami.
15: Yeah, okay. Marami talaga.
12: Pero may best friend ka. Iba
15: ah, yes,
12: yung
15: of
12: friends
15: course.
12: At saka best
15: yes.
12: friend.
15: Yes. O, kasi yung best friend mo, yun yung sinasabi mo na you can be yourself.
12: Yes.
15: Diba? Kaya nga best friend eh. Mm-hmm. So, kahit ano pa yan, kahit anong tawa mo pa, kahit ang sobrang halakhak ka na
12: yes.
15: sa iba, parang ano bang tawa niya. Pero sa kanya, wala yun.
12: Wala yun.
15: Oo.
12: At saka yung pagkaibigan mo, parang anything. I mean, di ba, minsan nahihiya ka pa pag ganito ka. Minsan, sorry for the word, nauutot naman ako. Okay, go lang.
15: Yes,
12: di ba?
15: Yes,
12: I mean, walang
15: yes.
12: ganun eh. Di ba?
15: Oh,
12: sa iba, lalabas
15: wala,
12: ka pa.
15: Walang arte.
12: Walang arte. O, nakikiamoy ka lang. Pasensya ka na dyan. Di ba? Natawa. Di ba yung ganun? Ang ganun ng kaibigan. Walang
15: ano yun. Baga, walang
12: no
15: inhibition.
12: No holds bar.
15: Walang inhibition. Di ba? Parati, all out kayo parehas.
12: Yes,
15: walang sinisikreto na...
12: Pero anong kaya mong ibigay sa best friend mo?
15: Buhay ko.
12: Buhay mo? Talaga?
15: Yung time ko lahat.
12: Wow, grabe. Ang sarap. Minsan lang yan. 1 million.
15: Mahirap ako magmahal ng kaibigan. Kasi, pag nagyan na, seryoso ako eh.
12: Seryoso?
15: Sa kaibigan.
12: Mm-hmm. Tsaka all out, tumulong, no?
15: Mm-hmm.
12: Ayun, dapat ganun naman
15: po. Tsaka, hanggat kakayanin ko.
12: Tsaka hindi ka lang kaibigan pag masaya.
15: Ay, oo. Totoo po.
12: Mas andyan ka pag nangangailangan.
15: Yes.
12: Tsaka hindi masasabihin sa friend mo na, busy ako eh.
15: Ah, yes.
12: You find time. Kasi very, itinetreasure natin lahat yung panahon.
15: That's
12: pero
15: right.
12: sa kaibigan mo, dapat yung panahon, andyan.
15: Yeah.
12: Pagkailangan.
15: Yeah, kahit natulog ka na, pag nag-ano.
12: Yes.
15: Ay, hello, bakit po? Di ba yung mga ganon?
12: Oh, yes. Oh,
15: diba?
12: Bira
15: dapat
12: yun.
15: Ready ka.
12: Minsan, hindi ka pa nga sasagutin ng text eh, o kaya ng tawag, kailangan.
15: Just like, last night lang eh, may friend ako na, yun nga, ate, can I call you? Ganyan, ganyan. Oh, sure. Anong oras na gabi na yun? Di sabi ko, sige.
12: Alas 10 nga, magkausap pa tayo.
15: Oh, di ba? Kasi kakatas ko lang usap sa kanya noon.
12: Oh.
15: Kasi nga, talagang ano, pag ganun may nagsasabi sa akin, can I call you? Are you free? Ganyan. Talaga, I give my time.
12: Yes.
15: Kasi ang iniisip ko, Ate Cecil, alam mo, baka mamaya, something is going on, baka mamaya, di ba yung ganun,
12: tapos makukonsensya ka pa may nangyari.
15: Oo, yun. Diba? Kaya talagang, yeah, sure, I'm free, gaganyan na. Yes. Nag-talk kami, ganyan, ganyan.
12: Gaano ba kahalaga sa tao yung may kaibigan? Gaano ba, ano ba mga benepisyo na nagagawa ng kaibigan sa isang tao, sister?
15: Well, kasi Ate says, ang kaibigan is, you know, it's the greatest life's treasure yan eh.
12: Yes.
15: No, they are like, ano, gem, na rare gem, no, na mahirap hanapin. And irreplaceable yan, yung mga yan. And kasi sila yung meron binibigay na that will really provide or brings immense joy.
12: Yes.
15: And
12: yes.
15: Support sa atin, no? Mm-hmm. Especially during our ups and downs, gano'n na nandun mm-hmm. sila. So, gano'n, for me, gano'ng kahalaga yung friend. Mm-hmm. So, ako rin, dapat
12: support
15: gano'n
12: staff
15: ako.
12: Yan, eh, di ba?
15: Yes.
12: Kung may problema right. ka. Oo. Tsaka parang salamin mo na rin yan, eh.
15: Mm-hmm.
12: I-re-review ka niyan, eh, di ba?
15: Oo. He will correct, she will correct you kung oo. Kailangan.
12: Kung kailangan, no?
15: Gano'n, no? Mm-hmm. Pag masaya ka, masaya din siya.
12: Yes.
15: Pag oo. Malungkot ka, and she will also, no, sad, feel sad yes. about right. for you, ganyan.
12: Yes.
15: Yun. So, yun yung gano'ng kahalaga ang friend. Kasi pag walang friend, di ba, parang, hello, saan ako? Yun, no? Diba?
12: Ang hirap nung gano'n, no?
15: Ang hirap talaga. Kaya iba talaga. Kaya nga may best friend din.
12: Yes.
15: Lahat naman, we can be friends to everyone, diba? Pero, best friend is different from friends.
12: Yes.
15: Best friend kasi yun yung...
12: Katulad nung nailatad kanina ni Pastor, no? Yung pagiging friend ni Jesus. Yes. Kasi yung itataas natin ngayon,
15: yes.
12: eh, diba?
15: Yes, yes.
12: Handa niyang ibigay yung buhay sa atin. Mm-mm. Makasalanan pa tayo, minahal niya na tayo. Mm-mm. Diba?
15: Mm-mm.
12: Yung investment niya, mm-hmm. mismo ang buhay niya.
15: Yeah,
12: diba?
15: That's right.
12: Kaya, ang sarap isipin na minahal tayo ng ganun ni Jesus.
15: No? Mm-mm, mm-mm.
12: So, pag alam mo yon, magkakaroon ka na rin ng tawag dito, kakayanan na magmahal ng ganun.
15: Yeah.
12: Because you cannot give something that you don't have.
15: Yes, that's right.
12: Diba? Diba?
15: Tsaka sabi nila, diba? Sabi ni sa scripture, if you love me, you love your neighbors.
12: Yes.
15: So, kung mahal natin si Jesus, so, kasi it's easy to say, I love Jesus.
12: Yes.
15: Pero how about the application of it?
12: Yun na.
15: Diba? Mm. So, that's where you see kung totoo yung sinasabi mo. It's easy to say, I love my friend.
12: Totoo.
15: So, paano papakita sa friend mo if you love her?
12: Yes. Tsaka yung napakasimpleng listening. Importante yan eh, di ba? Na makinig ka pang may sinasabi. Kasi minsan nakakalungkot lang. May kasama mo nga, hindi naman nakikinig sa'yo. Oo, medyo gano'n. Medyo. Kaya maghahanap ka ngayon ng somebody na makakausap mo, titingnan ka sa mata, at makikinig sa sinasabi mo.
15: Yeah. Alam mo, importante sa friendship yun eh. Yung listening.
12: Yes.
15: Kasi nakakalilive yun.
12: Nakakagaan,
15: di ba? Yes. Kagaya nung sabi ko nga sa'yo yung tumawag sa akin. Actually, ate, yun, new friend ko yun eh. New friend ko lang yan. Ah. Hindi pa yan yung totoong mahabang naging friend.
12: Yes.
15: Pero siguro may nakita siya something. Na, kasi bakit ganun? Bakit nagsabi na siya agad ng problem, you know? And then I prayed for her kasi rin during that time. Ba't ako yung nilapitan niya na para sabihin yung problem niya, you know, and pray for her, ganun. So, importante yung makikinig ka lang talaga. And then, actually, habang nagsasalita siya talagang, napipray na ako, Lord, give me wisdom, what to say, you know. Kasi hindi dapat galing sa akin, galing sa'yo yung kung ano man yung sasabihin ko sa tao na ito.
12: Yes. Pero alam mo, may mga taong kaibigan, magkaibigan kayo, pero pag may mga sacrifices na siyang gagawin sa'yo, parang medyo nagdi-distance na. Parang ano lang, nakaranas ka na bang gano'n? Na pag medyo may problema ka na, nakadistansya na siya. No? Medyo masaklap yung gano'n.
15: Yeah, meron.
12: Kaya, hindi gano'n ang Panginoon. No?
15: Yes.
12: Ang Panginoon, hindi. 100%, 24/7, na ready to listen.
15: Yes, that's
12: sa iyak,
15: right. Oo.
12: Sa mga katanungan mo. Kaya, sa mga taong walang kaibigan, meron po kayong kaibigan si Jesus. Karoon lang kasi gusto niya yung relationship. Kaya nga, di ba, sabi niya, ganda ng ano natin, balikan natin yung verse natin.
15: Sige.
12: Ano? Verse natin is John 15:15. Anong sinasabi doon, sister? Pakibasa
15: sabi,
12: mo.
15: No longer do I call you servants. In other scripture, slaves yan, no?
12: Yes.
15: Yeah. For the servant does not know what a master is doing. But I have called you friends. For all that I have heard from my Father, I have made known to you.
12: O, kita mo? Galing. Ang sarap-sarap naman, ano?
15: Yes.
12: Yung naging pakikisama sa atin.
15: Yes.
12: O, yung pagtingin sa atin ni Jesus ay kaibigan, no?
15: Grabe, no? Alam mo, minsan nga ate, naisip ko, yeah, I can relate to God as my Father. Diba? Parating ganun tayo, eh. And I can also relate to Jesus as my Savior.
12: Yes.
15: Diba? As my Redeemer.
12: Creator, yeah.
15: Diba? And I can relate to the Holy Spirit as my guidance, di ba? My teacher.
12: Yes.
15: Pero hindi natin minsan naiisip to
12: relate. Totoo yan. Totoo yan.
15: Jesus is our friend.
12: Yes.
15: Diba?
12: Yes.
15: Kaya, nung actually, nung sinabi ni Pastor to sa akin, na ito yung Jesus is our friend. Sabi ko, yeah,
12: ako rin.
15: Jesus. Pero, how come na parang, may time, na hindi ko, hindi yun yung na-feel ko.
12: Misa
15: na,
12: nga na-overlook.
15: Oo, na-overlook ko siya. Natin, no? I know na friend natin si Jesus, pero, hindi ganun, no? Parang, Father, I can, the Savior, Jesus the Savior. Pero, ayun, so, yun, Lord, sabi, doon may mga, ano ko, may mga reflections ako doon. Yun yung naano ko, oh nga, Lord, you're my friend.
12: Pero, sister, ganun na parang sinasabi natin ngayon na, kaibigan natin si Jesus. Tinuturo niya tayong kaibigan. So, ano yung parang, mababago ba yung turing natin sa Kanya? Kasi nga, siya yung Creator, siya yung ating Father, siya yung ating Savior. Anong klaseng response dapat yung maihatid natin sa mga nanonood ngayon? Oh, mga kapatid, tinuring tayong kaibigan ni Jesus. Wow. Mm-hmm.
15: Well, I think yung true friendship with Jesus is seen in our action po, no? Actually. Ano po yan eh, parang we don't have to beg for His love, no? But we have to align our lives to His teachings and promises.
12: Yes.
15: So, yun po yung parang nakikita ko, no, na response natin. We have to align and to abide in His love.
12: Amen.
15: Ganon. Yun right. Yung parang, we have, in other words, we have to reciprocate, no? Reciprocate with obedience.
12: Obedience. Oh.
15: Yun po.
12: I think that's the main thing, eh. Right?
15: Yeah.
12: Obedience. Diba?
15: Yes po.
12: Kasi, naniniwala naman ako kay Jesus Christ na Diyos siya. Naniniwala naman ako sa Kanya. Ang tanong, sumusunod ka ba? Nako, pag ganyan yung tanong, tumitingin na sila sa
15: sa ceiling.
12: Hindi na makasagot, oo naman, kaya lang hindi lahat. Oh, yeah. Di ba? Yan na medyo ano
15: that's
12: doon.
15: That's right po.
12: At saka pag friend kasi, transparent tayo. Di ba? Yes. Pag kaibigan, wala kang tinatago.
15: Yes.
12: So, ganun ang gusto ni Lord sa atin. Yes. Uh-huh. Nagagalit ka, pwede ba naman i-express yung galit mo, tampo mo sa Kanya. Iyakan mo siya. Di ba ganun ang kaibigan? Yeah. Iiyakan mo
15: actually,
12: eh.
15: Actually po, being His friend, no? Kasi we're friends with Jesus.
12: Yes.
15: I think since Jesus opens His heart to us,
12: yes.
15: So siguro, tayo rin maging open yung heart natin sa Kanya.
12: Yes.
15: In what way? In what way? Through honest prayer.
12: Yes.
15: No, we have to tell him everything, no? Yung mga sadness natin,
12: lahat.
15: Yung hurts natin, everything. Mm-mm. Yung successes natin, yes. Yung ganun. And also we have listening. No, take time to listen through His word.
12: Yes, I like that what you said.
15: Diba?
12: Listening.
15: Listening is very important kasi that's where you will know yung plans niya sa buhay mo.
12: Mm-mm.
15: Yung kung sino siya, yung character ni Jesus.
12: Kilalanin natin
15: yes,
12: siya. Know Him
15: siya.
12: More.
15: Yes. No?
12: Yes.
15: You have to really listen through His word.
12: Yes. Kasi minsan, when we pray, tayo yung nakikipag-usap sa Kanya.
15: Yeah.
12: But most of the time, we should listen. Paano? Diba?
15: Mm-mm.
12: Yun na nga, papasok na dyan yung pag-reflect sa salita niya. Devotion, diba?
15: Yeah.
12: Magde-devotional tayo, magbabasa tayo ng scripture, and then, Lord, ano bang ibig mo sabihin sa akin dito? Yan. Makinig ka at papasok siya sa'yo.
15: Yan.
12: Kasi when you seek God, andyan lang siya eh.
15: Opo, totoo.
12: Diba? Napakasarap totoo. Na, I wanna hear you now. Parang, I wanna listen to you, Lord. Please, talk to me.
15: Yeah.
12: Yung ganon.
15: Yeah,
12: so,
15: that's what we should pray before we do our devotion, or before we start our devotion, to really ask Him to really speak to us, no, in a very personal way and help us understand His word. Kasi actually, ate, no, it's really not easy to understand the scripture if you know, no.
12: Mahirap.
15: Yeah,
12: mahirap.
15: It's really the Holy Spirit who is guiding us and teaching us to understand this.
12: Yes.
15: Kaya every time I do my personal devotion, Lord, I don't know kung maintindihan ko to, pero Holy Spirit, please guide me. Ikaw yung best teacher ko. Ganyan,
12: yes,
15: ganyan.
12: Yes.
15: No? Yung, reveal to me everything kung ano yung gusto mong malaman ko today. Ganun na.
12: Misa kasi nasabi nila, paano bang maiintindihan yan? Ang ginagawa, syempre, ngayon, everybody naman use the Google, di ba? Kunwari, scripture, context, lalabas naman eh. Lalabas naman siya. Pero wag lang kayo mag-rely doon.
15: Yeah,
12: no?
15: That's right.
12: Okay, mag-rely. Ang daming lalabas dyan.
15: Ano naman, AIAA, kasi nauso na si AIAA.
12: Although, pwede rin basahin mo yon, pero dapat, you can talk to your pastor pag di mo maintindihan. O kaya i-research mo talaga kasi i-guide kanya. And bago tama yung sinabi mo, pray, di ba? Equip me to understand this.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab. Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himbila.
0: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issue. Na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
11: Di papahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: 738.
0: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
14: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Collab.
16: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
17: Ma, 5 minuto pa.
16: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
17: Ma, nasa yung notebook ko?
16: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
17: Yung ID?
16: Nasa leeg mo na.
17: Ay, oo nga pala.
16: Excited ka ba?
17: Medyo, pero kinakabahan din.
16: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
17: Paano kung mahirapan ako?
16: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
2: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
17: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
16: Yan ang masipag!
2: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
4: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
4: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
11: Nanay naman eh.
12: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 12.78.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 12.78 AM.

0: Cafe.
1: Learning from home, play me boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Can I have your attention, please, for one more time?
8: PM

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278. AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Iyonu. Aturinal na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community. Promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
13: Rainbow Radyo.
12: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito. Rainbow Radyo.
13: Rainbow Radyo.
14: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo. Haler sa inyo, welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at masayang chikahan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman watch us sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga nakaligtaan yung mga episodes, punta lamang sa Rainbow Radyo Facebook page at nakalive na din kami doon kaya wala nang excuse para hindi manood. Mga ka-Rainbow, Happy Pride! At mamaya na nga ang inaabangan nating Pride March na gaganapin sa UP Diliman, ang Love Laban. So ready na ba kayo? Kaya ako dito pa lang sa studio ay suportang-suporta na at kaninang dumaan nga ako doon ay marami na nga tao. So very exciting yung mangyayari mamaya. And also, I know na meron din sa Manila. So sa lahat ng mga nag-organize na mga Pride efforts na ito, mabuhay kayo. At kung saan nyo man isa-celebrate ito mamaya, kasi pati mga malls meron din, no? Punta lang at alamin natin kung bakit nga ba natin sinaselebrate ang Pride year on year. Pero dito nga sa Rainbow Radyo, year long ito. Ayan, at para nga sa ating mga magse-celebrate ng Pride, simulan naman natin ang ating Sabado with good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Isang napakagandang balita mula sa Japan. Inaprubahan kamakailan ng Japanese government ang kauna-unahang basic plan na naglalayong mag-promote ng awareness at understanding ukol sa miyembro ng LGBTQIA+ community. Kaloob sa approved na nasabing plano ay ang rollout ng mga awareness-raising training programs at improved consultation systems. Isinusulong din dito ang paglaban sa anumang klase ng diskriminasyon towards the LGBTQIA+ individuals. Inaasahan na ang nasabing plano ay magsisilbing guideline para sa iba pang related efforts ng central at local government, mga paaralan at businesses. Ambongga, Japan, domo arigaito, gozaimasu. Ayan, ang ganda. Sana dito rin sa Pilipinas, doon na-appreciate natin ang effort. Sana ay mas paigtingin pa ang pagbibigay sa LGBTQIA+ community ng mga nararapat na karapatan, diba? At programa dahil lahat tayo, sabi ko nga, sa Rainbow Radio, belong dito. Ayan. Now, moving forward, dahil nga ang ating segment ngayon, ang pinakapaborito at educational sa lahat, sa balat ng radyo, eto na ang pinakaabangan nyo, ang Baklavulary Word for the Day. Sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. So, eto na, tuturuan ko kayo uli na isa pang word for the day na magagamit nyo agad-agad, lalo na't very timely and relevant. So, ang word for the day natin ay Bahamas. Ayan, Bahamas. Ano ba ang ibig sabihin ng Bahamas? Ang ibig sabihin lang naman ng Bahamas ay baha na. Maulan na nga, pero sana, di ba, wag mula ng malakas mamaya at wag bumahamas, di ba, para mas maraming maka-attend sa Pride March natin. Pero based on experience, bumahamas man or hindi, marami pa rin ang pupunta dahil marami nagmamahal sa LGBTQIA+ community at sa mga allies nito. Ayan, maraming salamat sa ating word for the day. Again, huwag munang babahamas mamaya dahil meron pa kaming Pride March na gagawin. Tatawid na tayo ngayon sa next segment natin dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din tayo maghayag ng ating mga sentimiento at mga opinyon ukol sa mga current trends and issues sa lipunan. So dito na nga tayo, hayaan natin marinig ang boses nyo sa Win or Whiz, anong say mo te? Okay, ano nga ba ang katanungan natin for this week? Ayan, flash na natin. Ang tanong natin for this week ay, sa tingin mo, dapat ba iban ang mga violent online games sa mga kabataan? So ano nga ba yung pinag-ugatan nitong tanong natin? Kamakailan lamang ay mayroong malungkot na pangyayari sa Leyte kung saan mayroong mga namaril na estudyante sa isang eskwelahan at nakikiramay kami no doon sa mga naapektuhan nito. Isa sa mga sinasabing dahilan di umano ay ang exposure ng mga kabataan na ito sa violent games. So, whether it's true or not, kasi right now, ang dami pong mga haka-haka, so hintayin pa rin po natin yung development nung storya na yon. Titignan natin, sa inyong palagay ba, dapat bang iban nga ba para sa mga kabataan ang mga online games na ito na sinasabi nilang violent? So, mapapakinggan natin ang sagot ng ating ka-Rainbow. Pasok!
4: Sa tingin ko, pwede naman na iban na lang para no, hindi na sila ma-impluensyahan. Kasi parang ang dami-daming nagugulo ngayon sa mga schools, diba? Saka sabi nila yun daw yung dahilan kung bakit nagkaroon ng barilan sa Tacloban. I'm not sure, pero sa akin, mas maganda kung mas wholesome yung mga games na lalaroin nila.
14: Ayan, maraming salamat, ka-Rainbow. Ako ang stand ko dyan ay medyo whiz. Kasi, well, nung panahon naman namin, no, may mga games din naman, may mga arcade noon, di ba? Uso pa yung mga Street Fighter, mga versus games, mga role-playing games. Pero hindi naman siya naka-impluensya talaga sa amin. So right now, baka dahil nga nag-iba yung panahon, meron na nga mga ganong epekto. Pero naniniwala ako beyond the online games at ang influence nito, mas malaki pa rin ang impluensya ng mga magulang, mga guro, at yung iba pang napapanood ng mga tao sa national TV or sa social media ukol sa real life happenings, di ba? Mas nakaka-alarma po yun. Baka bago natin i-monitor ang online games, mas mag-monitor muna tayo ano nga bang mga ehemplo ang pinapakita natin sa mga kabataan at paano nga ba natin na subaybayan ang paglaki nila. Naniniwala ako na ang mga pangyayaring ganito ay mas maaagapan kung if further i-strengthen natin ang pag-instill ng values, di ba? The right values, good morals, and the right conduct sa mga kabataan natin. At huwag lang natin i-blame sa online games. Ayan mga ka-rainbow! O, diba? Bilis natin natapos tatlong segment na dahil gusto nga natin magkaroon ng time para sa ating next segment. Mamaya, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang isang LGBTQIA+ youth leader, isang SK Kagawad. Ang tanong ng bayan, paano nga ba mamuno ang isang LGBTQIA+ youth leader? May pagkakaiba nga ba, 'di ba? Paano nga ba sila maglingkod sa kapwa nila? Huwag kayong aalis, kami po ay magbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Belong tayo dito.
11: Ay, lumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
15: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
15: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
15: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
15: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
16: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
17: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
18: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
17: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
16: Huwag!
19: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
20: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
21: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
20: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
21: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
20: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas pa. At ligtas ang mga pasahero.
22: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
12: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Ayan, at tayo po ay nagbabalik. Nakatutok pa rin kayo sa Rainbow Radio dito lamang sa Radio Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. So nandito na nga tayo ngayon sa ating pag-uusapan today ay tungkol sa LGBTQIA+ youth leaders, paano nga ba sila mamuno, di ba? Mickey ba? Paano nga ba sila maglingkod? At ano nga ba ang pwede natin gawing suporta para sa kanila? Makakasama natin dito sa studio, live and alive, ang isang trans beauty queen turned SK Kagawad, ang pinakaunang trans na SK Kagawad ng Barangay Batasan Hills. Please welcome here, live and alive sa studio, si Miss Give Gabiana. Give, welcome.
0: Hi, thank you po. Good morning. Happy Pride, everyone.
14: Ang fresh-fresh ni Give. O, di ba?
0: Hindi halatang nagmotor lang pa dito.
14: O, ganyan naman talaga tayo, di ba? Kailangan mukhang yes. Atake ready pa rin tayo.
0: Dapat palaging ready.
14: Ayan. First of all, congratulations sa hindi po madali na ano na maglingkod sa bayan, lalo na siya ang pinakaunang trans na SK Kagawad. Diba? Yes. Ng Barangay Batasan Hills. Doon muna tayo, mag-focus ngayon, no? So, Gib, kailan mo ba na-realize muna na isa ka miyembro na LGBTQIA+ community?
0: Ever since when I was a child, alam ko sa sarili ko na I'm a gay. I was really a gay. And lucky enough that I have a parents who is very supportive.
14: Aww.
0: Oh yeah, yun siguro yung pinakaswerte talaga ako.
14: May coming out moment pa ba yan?
0: Wala.
14: Wala, as in given na.
0: Yes, wala talaga akong coming out moment na, di ba yung iba nahihirapan.
14: Correct, oo.
0: Nahihirapan sa pag-come out.
14: Correct.
0: Such. Ako hindi ako nahihirapan sa pag-come out. Like, grade 1 pa lang talaga ako, nag-8-8 na talaga ako, nag-spaghetti pababa na talaga ako. And never akong question ng parents ko. Even my late dad, even my late father, hindi niya ako question na, ano ba, bading ka ba? Or pinalo? O, di ba yung iba nga nararanasan pa, inilulublub sa drum? Di ba ganun yung mga, yung karanasan ng pagka-come out namin sa nung time po namin, nung kabataan. Pero never po ako.
14: So you never had that conversation with your parents?
0: Never. Never. Like, never siyang naging big issue sa family namin na, ay, hindi ka pwedeng maging bakla kasi madami kong kainuman na lalaki. No, never.
14: Ang galing. Sana all, no? Mga and listeners and viewers natin.
0: Mas madami pang sinasabi yung mga tito ko na hindi ko naman talaga tatay.
14: Correct.
0: Compare sa tatay ko. Like,
14: pero ang pinakamahalaga naman talaga is the immediate family, di ba?
0: Yes.
14: Na very supportive.
0: Yeah, very supportive.
14: You said you never had that conversation when you first discovered that you were gay. Yeah. But nung nag-transition ka na into trans,
0: yeah.
14: Did you have that conversation? Nagpaalam ka ba sa magulang mo? Nagsabi ka ba?
0: Yes. Nung time na magte-take na ako ng hormones, kasi very, ano na yan, health risk na talaga.
14: What age yon?
0: At the age of 19, nag-take na ako ng hormones. Uh-oh. Pero hindi pa siya ganun ka tuloy-tuloy. Kasi kapag kailangan pag nag-hormones ka, dapat tuloy-tuloy.
14: Correct.
0: Kasi kapag hindi siya nagtuloy-tuloy, so yung ganda mo, utal-utal din. Udut-udlot din siya. So, naging mas mabilis yung pag-transition ko nung nagka-work ako. Nung nagka-work na ako. So,
14: ano sabi ng magulang mo?
0: Siyempre, nung una, hindi sila pabor sa pag-transition. Kasi parang okay na sila sa kung ano ako eh. Parang, wag na, okay na yan. But more of that, siyempre mga sa transition kasi ng transgender, napakataas kasi ng expectation ng tao kapag trans ka.
14: Correct.
0: Diba? Dapat kapag trans ka, maganda ka, sexy
14: yan,
0: ka.
14: Yan yung ano, isa sa mga sinasabi ko rin lagi sa mga listeners and viewers natin na minsan my heart goes to the trans people sa community kasi normally sila yung nabubuli, nadidiscriminate
0: talaga.
14: Yes, and
0: we have these insecurities na correct. Syempre gusto namin ma-align din yung katawan namin sa kung ano yung nararamdaman namin.
14: Kaya identity dun sa ano.
0: Identity namin. Kaya dumadaan kami sa transition. Bukod correct. Sa transition, nag-undergo din po kami ng surgery to feminize our features.
14: Na magastos ha at
0: yes,
14: mahirap. Kaya dapat appreciate natin yan. Yes. And speaking of appreciation, syempre na-appreciate naman natin ang
0: so
14: atake natin ganyan ngayon.
0: Thank you so
14: and
0: much.
14: You've also mentioned in your bio na you've joined pageants and you've won yes. several of them. Tell us about your ano pageant journey.
0: Pageant
14: kasi
0: doon
14: po siya nagsimula bago po siya maging SK ano.
0: Yes, doon po ako nagsimula. Pageantry has been the bridge for me to be able to be known in our barangay.
14: Mm.
0: So, yeah, yun po talaga. And also the reason kung paano po ako naging advocate for SOGI. So, since 2013, I have been joining pageant. Before, sabi ko nga, kung ang buhay ko magiging pageant lang, parang ayoko na maging bakla. But then nakita ko yung kahalagahan ng pageant sa akin because it helped me to...
14: What was the turning point? Sige, nung parang sabi mo noona parang...
0: Di ba ayaw ko?
14: Oo, ayaw mo. Biglang parang, sige na nga, go.
0: Nagoyo lang ako ng isang mamamamahan ko sa lugar namin. So my first pageant was in our... ano
14: barangay.
0: Yeah, in our barangay. Sa labas lang ng bahay namin, sa court namin. So, that time, hiyang-hiya yung tatay ko. Ayaw niyo lumabas. Ayaw niyo lumabas. Pero ayun naman na hindi. Pero never niya ako pinigilan. Na sabi ko, papa, sasali ako. Abi, bahala ka sa buhay mo. Ganun lang talaga sabi niya. So, yun, nagoyo lang ako. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Parang madami nang nakakita sa akin ng potential na, oh, you can answer question, or you can ramp well. Why not? Tuloy-tuloy na natin. So, nag-start ako ng mga teens, Miss Gay teens, tapos Miss Gay Pangkalawakan. So, doon po talaga ako nanggaling. Yung Miss Gay Pangkalawakan, yun po yung tumulong sa akin para mapag-aral ko yung sarili ko nung high school po ako.
14: Yun yung hindi alam ng ibang tao, no? Ang mga pageant, hindi lang yan about vanity. May purpose yan sa bawat sumasali, ha?
0: Yeah.
14: And in your case, I guess it's having a platform for bigger public service.
0: Ngayon. Pero before, I was just like joining pageant to earn money.
14: Oo.
0: Pero nag-iba siya nung 2018.
14: Mag-evolve talaga.
0: Nag-evolve kasi nagkaroon ako ng advocacy, so may reason na to to answer questions and to deliver it very well para
14: ayan, gusto ko yan, yung part na sinabi mong yan. By 2018, tama ba yun yung ano?
0: Yeah, yan. 2018, nanalo ako sa batasan ng Miss Trans Batasan 2018.
14: What caused that, ano, that purpose of yours? Kasi mga ka-Rainbow, ang unang yung purpose lang, di ba? Siyempre, to earn money. Gusto naman natin yan, may pa-premyo, di ba? Pero eventually, sabi mo nga, nagkaroon ka ng advocacy and unti-unti nag-evolve ka into public service.
0: Yes.
14: What really caused that?
0: Actually, the public service naman, since 2015, I have been an active youth leader na aming community. So, the heart of fighting for good governance was already there. Yes, andun na po talaga siya.
14: So, ano ba yung mga, parang mga youth leader? Is it in a barangay level? Is it in a parang club? Kasi may mga ano youth groups ako alam, di ba? Para mga may religious, para mga liga-liga. Anong klaseng youth leader for
0: it
14: our listeners?
0: It was an alliance
14: leaders?
0: Of youth leaders. We call it Bukludka. Doon po talaga ako nanggaling. Bukludka. So, we were being trained how to become a good leader, a good followers first, syempre.
14: Sino yung tapos sponsor noon? Nung mga ganon?
0: Sponsor? It was a non-government organization po kasi.
14: Parang pinipili ba yan? Or do you apply? Okay.
0: So, nagkakaroon na parang per community may chapter ng Bukulod, ganyan. So, nagiging malaki, lumalaki yung ano namin, lumaki yung, it was because of Kuya Jude Forte. Pero bago ako, may mas madami pang naging leader siya. So, isa na lang din ako sa mga naging, ano, parang kaunting nahubo.
14: Yes. So, when you were being trained for that, ano yung mga naging experiences mo that led you to run for a barangay election?
0: Well, medyo malayo kasi coach, after ng youth leader, nag-focus ako sa study.
14: Okay.
0: So medyo nawala ako, so nawala yung passion.
14: Siyempre, kailangan. Aral-aral muna.
0: Tapos nag-pageant ako. So nawala yung passion for that. Pero nung pumasok ako sa school, naging school leader din po ako. Doon din po, naging SSG. Tapos until senior high school, naging president po ako ng school namin, the Asian Institute of Science and Technology.
14: Wow.
0: So naging president po ako ng SSG po doon for two consecutive years. So
14: nandun pa rin yung leadership.
0: Yeah, nandun pa rin pala yung leadership. Pero yung sa community, magkaiba kasi yung leadership sa school, sa community. Parang there are bigger problems to resolve pagdating sa community than sa school. So yun po, hindi siya nawawala ever. Pero mas naging hinog po siya nung nanalo ako ng Miss Trans Batasan 2018. Kasi nabigyan ako ng pagkakataon ng barangay namin to attend a seminar that talks about SOGI. So that was... two batch of seminar pero magkaibang week, tatlong araw.
14: So yun yung nakapagpa-inspire.
0: Yung seminar niya ay very comprehensive talaga about SOGI. So doon ako namulat na okay, there are more to know pala about ourselves. So yun yung naging advocacy ko na pag mula noon, I am really advocating for Soji.
14: I think that's one common misconception sa mga listeners and viewers natin, mga ka-Rainbow, no? Na kapag miyembro ka ng community, ay kilala mo na agad ang sarili
0: yes.
14: mo. No, ang dami po talaga. Even I, hosting this program, ang dami ko natutunan sa mga guests. Kasi yes. nga, again, you should be humble enough to admit na hindi mo alam lahat. Diba?
0: At that time, I thought parang, ay, alam ko na lahat. Pero nung nalaman ko yung Soji, nalaman ko na ang pagkilala pala sa sarili ay isang mahabang paglalakbay.
14: Correct.
0: That is why may mga tao na nagka-come out at 50s, at their 30s.
14: Correct.
0: Diba? Kasi at that
14: doon
0: moment,
14: pa lang sila nag-ready. Diba?
0: Ngayon nga lang po natin na-open up yung mga ganitong conversation about sexuality and correct. Gender. Eh. Before, nagiging tabu po talaga siya. But this very moment, parang tabu pa rin naman po siya. Parang
14: but
0: lagi
14: we're
0: siya,
14: working our way
0: oh, yeah,
14: up.
0: We're working
14: sa
0: our
14: ano.
0: Way. That is why, yun. Yun po. Naging part din po ako ng umbrella community ng Batasan, which is the Barangay Pride Council. Yun, naging
14: buti na ganyan na ngayon, no?
0: Yes. Ano po siya? Ordinance po siya ni Mayor Joy Belmonte that all of our barangays...
14: For QC lang? Sa iba ba meron?
0: That's
14: would you
0: something
14: know?
0: I don't know eh. Pero
14: wala pa bang nationwide barangay council for...
0: Well, hindi ko pa sure. Hindi ko sure. I
14: kasi
0: I
14: of course, there are pride ano organizations.
0: Yeah, pride organizations. Yeah. Pero sa QC kasi talaga, required. Yeah, required na ang barangay ay magkaroon ng Barangay Pride Council.
14: Nako, Mayor Joy, kailan ka ba dito? Kaya nga ba, diba? Sana ma-schedule na namin. Pero again, going back, ano, Gib, no? You've mentioned na yung beauty pageant ang talagang nagbukas ng
0: nagbukas ng pinto.
14: Ng pinto papunta sa public service.
0: Yes.
14: What's, if you, I were to ask you right now, ito, beauty pageant, ano tayo, no? What's the one, ano, biggest lesson you've learned from pageantry na ina-apply mo ngayon sa public service?
0: That you cannot please anybody else. You cannot please people.
14: True. Dama kita dyan.
0: Yes. In pageant, you know, it's people think that it's easy to wear fabulous gown, fabulous clothes, wearing high heels, tapos rarampa ka lang. They thought na parang, ito, ang galing naman niya, easy lang yan. And then after which, biglang may hindi ka pala gusto kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kanda best, ibigay mo kahit gaano
14: kasi
0: pa
14: may mga manok sila,
0: yes.
14: di ba?
0: Kahit gaano pa ka best yung ibigay mo. Uh-oh. Kapag nanalo ka, sasabihin, niluto mo, even though binigay mo naman talaga yung best mo. So, same thing goes with public service. Kahit gaano mo ibigay yung puso mo sa pagsaservisyo, there are still people that will mock you down. That will really test your ano
14: patience your no patience sa kayong values
0: and
14: mo.
0: Values.
14: So how do you handle that?
0: I'm sorry. And ang masaklap pa doon ay yung mga tao pa sa community natin, yung may sinasabi.
14: We had that discussion also.
0: So how I handled it, parang sometimes dead but sometimes hindi eh. Parang kapag kailangan kong patulang, pinapatulang ko talaga. Yes, kasi I think that it's part of being accountable.
14: Mm-mm.
0: Of the things that they are telling about you. Mm-mm. Kasi kapag hinayaan mo sila na nagsasabi sila na pinaniniwala na lang ibang tao to sa mga kwento na mali.
14: Mm-mm.
0: Masasanay sila eh.
14: I think on a personal note, no, mga ka-Rainbow, ako I also believe in accountability and taking a stand for who and what you believe in and who you are, diba? And on that note also, I also believe that everything and anything can be discussed with respect in mind, diba? And love as the end goal. So whether, alam mo yun, someone hates you or loves you, diba? I don't think that's the issue. The issue is how you handle it accordingly. Kasi moving forward, ikaw ang magdadala nun, diba? Ayan, and on that note, marami pa tayong pag-uusapan dahil nakatawid na nga tayo sa public service na aspeto. Paano nga ba ang naging journey naman ni Gibbs bilang unang trans na SK Kagawad? Huwag kayong aalis, magbabalik po tayo dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema!
24: ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
7: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad

0: kasama si Coach Mike Sales tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik muli sa Rainbow Radio. Kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok lamang sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapitan o di kaya naman live pa rin sa Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang pinakaunang trans na SK Kagawad ng Batasan Hills, Quezon City. Walang iba kung hindi si Gib Gabiana. Gib, pasok ka rin. Oh, di ba? Fresh
2: back
1: pa rin. Welcome back sa iyo.
2: Welcome back sa
1: ayan, o Gib, napag-usapan natin kanina yung pag-transition mo naman sa ano, sa SK, 'di ba? Kamusta yung journey mo noon? Nung tatakbo ka, nung parang nag-decide ka na ito na. Oo.
2: It was when pandemic. Nung pandemic po talaga ako parang medyo mas nakilala because of my volunteerism act. No, doon po nung nag-volunteer po ako sa nung pandemic maging repacker, doon po nakilala na nagbubuhat po ako ng sako-sakong bigas at saka nung kahon-kahon ng sardinas.
1: Wow.
2: Just to serve.
1: Oh, wala kayong excuse ha, mga ka-Rainbow.
2: Opo. Like I have pictures of that po talaga. Like alam naman po ng mga kabarangay ko 'yan. Well, hindi ko naman masyadong niro-romanticize, pero yun doon po parang mas na-appreciate po ako ng mga tao sa amin. Mas na-appreciate ako ng mga kabarangay ko na even though I'm trans, I'm gay, I can help. And hindi na lang naman din ako. Madami din naman ako kasamang bakla. Kapag kumukuha nga po kami ng stack dyan sa may Amoranto, nagugulat yung ibang barangay kasi pag bumababa kami ng truck, puro kami bakla. Like legit, puro kami bakla. Tapos mas mabilis pa kami magbuhat sa kanila. Mas mabilis pa kami magbuhat sa kanila. And before that, papa ko talaga ang may dream sa akin. Papa ko talaga ang may dream na maging parte ako ng barangay.
1: Yes,
2: it was my father's dream. But nung namatay po siya ng 2022, last July, July 2022, of course, nawala din yung dream na yun. Nawala din yung aspiration na yun.
1: So how did you, ano?
2: 2023, election, di ba? December ng 2022, meron akong nanay-nanayan. That was Nay Choi Pascual. Hindi siya tumigil sa paniniwala na kaya ko and I can be there. Eh, that time, I was more focused on creating money. Parang, kasi wala na akong tatay. Sino na, paano yung mga kapatid ko? Kailangan kong kumain.
1: Are you the eldest?
2: I am the eldest sa mama ko. Okay. Pero may anak si papa bago sila nagsama. Okay. Pero hindi sila masyadong intact sa amin.
1: Okay.
2: So, ako po talaga tumatay yung eldest.
1: Breadwinner talaga.
2: Not so breadwinner kasi mama ko naman tumutulong sa akin. Nagtutulungan naman kami.
1: Augment lang naman. Okay.
2: Hindi naman akin lahat. So, ayun po. Sa paniniwala din po ng mga tao sa akin. Tapos nakita ko din po yung kahalagahan ng pagsaservisyo na kung hindi nga ako tatakbo, sinong gagawa nito for the community?
1: Ayan. Yung sinasabi mo ngayon, Gib, no, na parang sino ang gagawa nito? Ano ba yung ina-advocate mo nung tumakbo ka?
2: I was really advocating for Soji, just like what I've said earlier. Soji po talaga. Nung nabuksan yung utak ko about Soji, it is very important na malaman ng bawat tao what is the difference between sexual orientation, gender identity and expression, and sexual characteristic. Kasi parang ito yung small steps para sa mas malayang pamumuhay ng LGBTQIA+ community, para mas maging mas matanggap tayo ng komunidad, dapat maintindihan nila tayo muna eh. Kasi with understanding, there will be love and respect.
1: Oo. Na diba? Talaga naman. Ako naman ang pananaw ko dyan, ano, no, Gib, no? Dapat readily binibigay na yun eh, di ba?
2: Parang... Pero kasi, sometimes, hindi kasi nila maintindihan kaya hindi nila tinatanggap.
1: Correct.
2: And that is my main goal, to create conversation that builds understanding na hindi masyadong nagpo-push ng acceptance sa parang accept mo ako kaagad.
1: It cannot be.
2: Hindi nga kita maintindihan, paano kita accept? So kailangan mong ipaintindi sa kanila. Kaya yun yung way po namin para mag-advocate for Soji.
1: Ang galing. Sige. So, I assume you used that as your platform nung tumatakbo ka.
2: Nung tumatakbo ko.
1: How was it? Ano yung experience ng pagtakbo talaga? Nahirapan ka ba dahil you were trans? Or naging advantage ba siya dahil, alam mo yung kilala ka doon sa pageant? How was it?
2: It was

0: both advantage and disadvantage.
1: Okay.
0: Advantage po kasi sa pageant, nakilala yung pangalan. And kapag tatakbo talaga, huwag na tayo maging hipokrito. Kapag tumatakbo ka, magandang may pangalan ka ng natanim talaga. So meron, nakilala na po ako sa pageant and such. Tapos dumating pa yung pandemic, naging parang ano, good ano pa yung pandemic sa akin para mas makilala ako. Naging ano lang siya, mahirap lang siya kasi syempre laging tatanungin sa'yo, ano magagawa niya ni bakla yan? Di ba?
1: But laging ganun, no? Laging bakit ganun? Gender ang ano, gender ang basis? Di ba pwedeng, kung ano, buhat ako nung pandemic?
0: Yeah, asa ka ba no? Nasa bahay ka lang naman
1: noon. Oo, di ba? Parang ayun, siguro tanggalin natin yung mga ka-rainbow, no? Yung paggamit ng gender bilang a qualifier ng worthiness ng isang tao.
0: Pagdating pero hindi ako dun masyadong nahirapan. Hindi, sa pag-deal ng gender ko sa tao, hindi ako masyadong nahirapan. Kasi very true and very authentic.
1: True, which is
0: kung good. Kung ano ako, sino ako, pag tumarap ako sa iyo, yun ako. Whether you like it or not, yan ako. I don't care kung ano sasabihin nyo sa gender ko, basta yun ako. Mas nahirapan po ako financially.
1: Magastos nga pag tumakbo.
0: Yeah, magastos
1: no?
0: Pag tumakbo. Lalo na sa barangay namin, if you could imagine, yung barangay namin can be considered as a city na. Sa sobrang laki niya. Yeah. Sa District 2 ng Quezon City kasi, it consists of 5 barangays sa malalaki talaga. So, ang laki niya po talagang barangay. There were times na wala akong masakyan, tapos nagka-tricycle lang ako, daladala ko yung tarpaulin ko, naglalakad ako.
1: Very humbling experience.
0: Very
1: no?
0: humbling experience.
1: Kung babalikan
0: like, pag binabalikan ko siya, hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako. Na parang, look at me now, andito na ako.
1: Ayan
0: samantalang, na. Samantalang nung election, naglalakad lang ko, daladala ko yung ano.
1: Ayan, gusto ko yan. Yung pagtawid mo na yan, look at me now. Now that you've won, and the first one to win, di ba? Na trans sa SK. How does it feel?
0: Pressured. Mm-hmm. Actually, I was very pressured that time. Yung coach po namin, sabi niya po talaga sa akin, brace yourself. Kasi when you won, ikaw ang magiging mata na, I mean, ang lahat ng mata ay nakatingin sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Lagi ka nilang i-judge lahat ng galaw mo.
1: Mm-hmm.
0: And that happens talaga. Ngayon, like, parang bawat
1: lalo galaw, pat ikaw yung ano,
0: trailblazer.
1: Oh,
0: the trailblazer for the LGBT community of Barangay Batasan Hills. Well, mahirap talaga. Kasi nga, bawat galaw ko, sasabihan ako ng ganito, ganyan, whatsoever. Pero ang sa akin, lagi ko sinasabi, ginagawa ko to, ginagampanan ko naman yung responsibilidad ko as SK Kagawad.
1: Yeah.
0: Never nawawala yun sa akin.
1: Mm.
0: Eh, kasi syempre, di ba, bata pa tayo, may mga bagay pa tayong ginagawa. Di ba? Yung mga like, gusto natin mag-enjoy. Hindi natin pwedeng mawala yan. Lalo na ako, very ano.
1: Kumbaga na pagsasabay lang dun sa public service, kaya lang minsan ako-question.
0: Ako-question palagi lahat ng galaw.
1: Sige, on that note, paano nga ba mamuno naman ang first ano trans SK Kagawad? Kasi curious, of course, sa mga listeners and viewers natin, na may difference nga ba ang pamamuno ng isang LGBTQIA+ community member versus sa hindi? Diba?
0: Yeah.
1: Paano nga ba mamuno ang isang ano, kagaya ni Gibb?
0: Well, as a trans woman myself, I don't think na merong pagkakaiba ako sa cisgender man and cisgender woman. Walang pinagkaiba ang way ko sa pag-iisip. Walang pinagkaiba ang paraan ko sa pamumuno ng kahit na sino. Lalo pagdating sa gender. Kasi dapat hindi natin dinidiscriminate yung tao dahil lang sa gender nila eh.
1: Correct.
0: At yun po yung lagi kong pinapamukha, pero lagi kong sinasabi na hindi hadlang ang kasarian para makapagserbisyo sa bayan at kabataan.
1: Oh, I love that. Alam mo yun mga ka-rainbow, no? Common misconception yung sinabi nga ni Gip kanina na parang may pagkakaiba talaga in terms of leadership. Diba? Pag depende, gender depende. Halimbawa, pag babae, emotional daw yan. Pag lalaki, straightforward. Pag trans or LGBT, iba na naman ang leadership. Hindi po.
0: Hindi
1: sa totoo
0: po,
1: lang,
0: yes.
1: Nasa core values pa rin yan. Eh, lahat naman tayo yung tao. Eh, lahat may leadership.
0: Yes, lahat may
1: skills
0: leadership.
1: Naman. Ayan. On that note, dito sa term mo na yan, diba? Sabi mo nga, wala nang pagkakaiba. And I'm sure that you're thriving in your space. Seeing you right now. Ano yung mga milestones sa public service na ano maituturing mo sa iyong karera?
0: Milestones. Siguro yung ano, yung nadagdagan ng advokasya bukod sa SOGI. Kasi when you enter as SK Kagawad, you cannot stick to just one core or I mean to just one advocacy since we have 10 center of participation, so you have to work on that 10 center of participation. On my first year as Aske Gagawad, I was handling gender sensitivity. Syempre yun yung ano ko, yung advocacy ko. But right now, since 2025 until this very moment, I am now handling sports and development. Yes, and active citizenship. So kailangan umikot, maging flexible pala, no? Yes, okay. Kailangan maging flexible enough ka na hindi lang pwedeng mag-stick to one ka lang. Kailangan kasi kapag leader ka, you have to be flexible enough.
1: Well-rounded
0: ka dapat. Uh-oh. Hindi pwedeng dito ka lang, straight ka lang dito sa ano mo. Hindi pwedeng ganun eh. Uh-oh. Kailangan kaya, kahit saan ka man ipunta sa mga committee na yan, kaya mo siyang i-handle. And that's something na masasabi kong milestone sa akin because I have never thought in my whole life na I could handle sports and development of Barangay Batasan. But I'm handling it right now.
1: Diba? Of course. You just have to try, diba? Yes. Para malaman mo. Kasi kung hindi po kayo magtatry, mga ka-Rainbow, hindi po niyo po malalaman kung magaling kayo sa isang bagay or hindi. Speaking of magaling, at this point in your career as an SK Kagawa, naman. Ano sa tingin mo yung biggest achievement mo? Apart from, of course, na-mention mo na kanina, promoting yung SOGI, di ba, as your advocacy. Meron ka pa bang maituturing na biggest achievement mo ngayon?
0: Oh my God. Masyadong mayabang kung sasabihin kung ano eh, about sa parang very obvious na. I'd like to open up na ay siguro yung mga biggest achievements ko ay yung mga napagaling ko from gonorrhea. Yung mga natulungan kong magpatuloy sa paggamot ng HIV. Na patuloy na lumalaban.
1: Priceless.
0: Very priceless. Though because ako po ay isang CBS motivator. Imagine from SOGI naging HIV advocate na po ako tapos naging sports and development
1: because
0: advocate.
1: Because I can.
0: Ganun po ang pagiging leader. Hindi po pwedeng isang linya ka lang. Kailangan i-open mo yung sarili mo kasi sa leadership dapat lagi kang open for new things, no? For new things. So ayun po. Yun po yung siguro pinaka biggest achievement ko, yung makatulong sa mga very confidential siya, very confidential. Pero since it's Pride Month, no?
1: It's something that we should talk about because 'di ba, parang it concerns din naman yung parang safety,
0: yes.
1: 'Di ba, ng ating komunidad and ng mga
0: cisgender. At to break the stigma na ang SOGI, I mean ang HIV ay nagmumula lang sa LGBT, no po. I have patients na natulungan na straight men, straight women. And sadly, may mga pumanaw din talaga. Pero masaya ako na naging
1: at least you've done what you could at that particular point in time. I see so much passion when it comes to public service
0: ngayon.
1: But in your case, what do you think is the most rewarding para sa'yo? Kasi ang pagsiservisyo po talaga, mga ka-Rainbow, ha? Hindi lang po yan pera-pera. Madalas, di ba, kayo pa yung gagawa ng paraan, di ba, para makapaglingkod at, di ba, mag-fundraise talaga. So in your case, ano yung nagustuhan mo sa public service that makes it very rewarding for you?
0: Alam mo, Coach, public service is both rewarding and masakit.
1: True naman.
0: Very masakit siya. Ang public service ay masakit siya sa puso, lalo na kapag lagi kang nakafocus sa praises and recognition. Pero what makes it very happy is to see people na masaya sa pagsiservisyo mo. Hindi po kasi ako yung tipo ng tao na naghahanap ng commendation eh. So I just do my work, I just do my job. Ang pinaka masarap po talaga at nagpo-push pa rin po sa akin ay yung mga taong patuloy na naniniwala po sa kakayanan.
1: Yun naman yun. And gusto ko lang idagdag yun, no, sa mga ka-Rainbow natin. Hindi nyo po kailangan na isang batalyon ng maniniwala sa inyo for you to serve the public kung gusto
0: That's
1: nyo
0: po
1: talaga. Diba? Yeah. Kasi parang iba, parang ay, wala kasing support ng ganito, hindi lang ako tutulong or hanggang dito na lang. If you let yourself be stopped by those, then naghahanap kayo ng validation. Hindi po public service.
0: Hindi po public service.
1: Intention natin. Now, On that note, sige, Gabe naman, dimension mo na nga na parang, ayan, your willingness to serve, lahat yan, nandyan na, di ba?
0: Bibigay natin lahat.
1: What has public service taught you naman that pageantry did not?
0: Oh,
1: di ba? Kasi nag-shift na siya.
0: Nag-shift na.
1: Oo, no? Syempre may mga ibang lessons na, ibang experiences na. Ano sa tingin mo yon? Meron ka bang natutunan habang naglilingkod ka? Kasi sa pageantry, kadalasan, mm-hmm. you get the praise, you get the clap, sarampa ka, carry na yan, di ba? Pero public service, talagang ikaw ang magbuhat ka, di ba? Gumawa ka ng project. Ano yung natutunan mo sa public service that pageantry was not able to teach you?
0: Parang yung sinabi ko kanina, you don't, kasi sa pageant, in order for you to continue it, kailangan may mga validation and supporters ka, like solid supporters. Siguro sa public service, we're talking about public service ha? When we talk about public service, siguro ang natutunan ko doon na hindi ko natutunan sa pageant ay you don't need the validation of others for you to continue what you love doing.
1: Oo, kasi sa pageant, puro validation, di ba?
0: Puro validation. So, ayun, public service na pinag-uusapan natin, hindi politics.
1: Public service.
0: Ang public service po ay for yung pagtulong talaga. Yun yes. po talaga. So, malaki ang pinagkaiba niya pag pinag-usapan na natin yung politika. Oo. Madami ding masakit. Very hurtful ang politics.
1: Yes.
0: While public service is very something na matutuwa kang gawin.
1: Oo.
0: Yun naman po yun. Siguro hindi mo na kailangan ng validation ng iba. Kung galit sila sa'yo, hayaan mo silang magalit sa'yo. Ang hitik na bunga ay
1: Basta siya yung binabato. Something, guys. Sige. Ayan, ang ganda na yung sinabi niya. Totoo naman, it doesn't end with validation whether you get it or not. That's not the point of public service. Yes. Gabe, how has public service changed you? Kasi syempre, every experience in one's life changes you. Pageantry changed you, transitioning changed you. In your case, how did public service change you? Kasi marami ka na bagong buhay sa public service, di ba? Na tulungan mo sila sa mga sakit nila o kaya in any other way sa mga projects mo, ganyan. Pero paano ka na bago nito ng public service naman?
0: Public service.
1: Paano siya nakatulong sa'yo?
0: I think nabago ako ng public service to in a way na ma-realize ko na mas madami pa palang problema ang dapat kaharapin ng buhay ko. Hindi pala iisang problema lang ang kakaharapin ko.
1: Mm-hmm.
0: Nabago niya ako in a way na kailangan ko pang mas maging matatag.
1: Mm-hmm.
0: Oo, like maging matatag pa. Kasi before I thought, ay, namatayan na ako ng tatay, so strong na ako. Hindi pa pala.
1: There's more to life. There's pala nang losing a loved one. Mm-hmm. No?
0: And also to be humble. Oo, kasi pag nakikita mo, kapag nasa field ka, kapag nasa lahat, community ka, makikita mo yung iba't ibang klaseng pamumuhay ng tao and you would really see that life will humbles you talaga.
1: Totoo. Yeah. And I think that's one of the most beautiful lessons that you can learn. It does not really revolve around you lang, mga ka-rainbow.
0: Yeah, the world does not revolve around you.
1: So ang ganda noon, yung message na yun, that you have to be humble also as a public servant because you won't get the yeses most of the time of the people. Diba? Mm-hmm. Sabi nga ni Gabe kanina, kahit gaano ka pa kagaling. Ang ganda ng mga shinare ni Gabe sa atin. I'm sure excited ang mga listeners and viewers natin. Any upcoming projects that you have that you want us to support, whether taga-barangay mo kami or hindi? Diba? Kasi lahat tayo bilang dito.
0: Thank you so much for that opportunity. But before, wala naman ako mapa-plug. Aside from tomorrow po meron po tayong Queen of Gakampi of District 2. I will be the host of that pageant.
1: Wow.
0: That's a year 5. I'm the very first winner of it. So, yun lang naman po yung yun lang naman po yung pinaka like latest ko na siguro. Mm-hmm, mm-hmm. Abangan nyo lang po siguro ako sa mga iba't ibang barangay dito sa Quezon City kung sakaling mapakontest ako. But I would just like to give a shout out. Okay lang ba?
1: Sure. Sige.
0: Yan, shout out sa mga friends ko na nanonood, sa mga best friends ko, kay Noemi, sa pinakamaganda kong anak si Kaka, sa mga nanay-nanayon ko, mga Mahals, Alindogan Familia, and all of the youth of Barangay Batasan Hills. Abang lang po tayo. marami po programa ang nakalaan po para sa kabataan ng Barangay Batasan. Lalo na po pagdating po sa edukasyon, meron po tayong upcoming scholar ng Barangay Batasan. So stay tuned and please like and share the post of Sangguniang Kabataan ng Barangay Batasan Hills. And of course, you can follow me on Instagram, Facebook, and TikTok. And kapag naghahanap po kayo ng host, pwede po ako.
1: Ayan. Oh, di ba? Tinapos niya para na maalam siya mag-isa dito sa program.
0: I'm so sorry.
1: No, it's okay. Nabanggit mo yan pagdating sa public service. Maasahan ba natin na tatakbo ka pa rin sa mas mataas na posisyon eventually?
0: Oh, you have put me on spot. Actually, at this moment, wala na po akong balak.
1: Okay.
0: Wala na po akong balak to run for a higher position.
1: Mm-hmm.
0: But as what I've said, public service will always be in our heart.
1: Uh-huh.
0: Palaging nandun yung pagtulong sa tao. Palaging naka-intact sa akin yung mga advocacy ako sa puso at sa isip ko. Pero hindi na po ako naghahangad pa ng mas mataas pang posisyon.
1: Uh-huh.
0: Pero alam ko na kahit may posisyon man o wala, alam ko na ang pagsasabuhay ko sa advocacy ko ay maisasabuhay ko at makakatulong pa rin ako whether I have the position
1: yes.
0: or not.
1: And I'm sure yung mga listeners and viewers natin, mga ka-Rainbow, no, right now nakikinig sa'yo and they are probably inspired whether to run for position or to do public service. Ano ang message mo sa mga listeners and viewers natin? Quickly lang.
0: Is it for the transgender women?
1: Everyone. Whether member ng community
0: Matatakbo,
1: or hindi.
0: Yes. Okay. To everyone who's planning to run in a position of SK or in any higher position in the government or in barangay, please huwag kayong tatakbo dahil sa pinatakbo lang kayo. Tumakbo kayo kasi ito yung sinasabi ng puso nyo. And maging totoo po kayo sa advokasya na meron po kayo at maging totoo po kayo sa inyong mga sarili. Know that you are capable enough in serving. Huwag pong tatakbo lang dahil sa tingin mo ay nakakasikat ito at nakakaganda. Hindi po. Dahil ang pagsiservisyo ay nakaka-haggard.
1: Nakaka-haggard but very,
0: but very, very rewarding. Fulfilling and rewarding.
1: Ayan. So, yun po. Maraming salamat, Gibbs. Ayan mga ka-Rainbow, nakasama po natin Gib-Gib Gabiona, ang kauna-unahang trans SK kagawa ng Barangay Batasan Hills. Ang dami nating napag-usapan and bitin na bitin dahil I'm sure marami pang chika to. Pero much like before, ako naman, bibigay ko sa inyo ang take ko ngayon sa aming discussion. Ang ganda nung sinabi niya that public service is a very humbling experience. Totoo naman talaga. Kapag gusto nyo po talaga maglingkod sa kapwa, you have to put yourself muna, di ba, sa backstage, di ba? Dahil uunahin natin sila. But it doesn't mean din na papabayaan nyo ang sarili nyo in the process because boundaries. And alam mo yung standing up what you truly believe in terms of your values and your, morals ay mahalaga rin. At isa pa na nagustuhan ko na sinabi rin kanina ni Gibbs, that public service knows no gender. Walang pagkakaiba yan in terms of leadership or yung willingness to serve or having the heart for it. It all boils down to what you truly believe in, your intentions, and your willingness to make a difference in the lives of others. Ayan, abangan po natin ang mga reels ni Gibbs ayan, sa social media page ng Radyo Magazine at Rainbow Radyo dahil marami po tayo mapupulot dyan. Kung gusto nyo po mapanood ang replay nitong programang ito, nasa Rainbow Radyo Facebook page at sa Radyo Magazine na rin, pamaya-maya lamang. Huwag kayong aalis next week ha, magbabalik pa tayo. So ayan, ito na po ang katapusan ng season 2 na Rainbow Radio. Oh my God, season 3 na po tayo next week. And I'm so excited to join you all next week with another napakasayang episode naman. Ayan, educational yata ito next week. So, gaya ng dati, isang paalala lamang, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong lingkod kasama ang ating tech person at ang ating coordinator. Maraming salamat sa inyo lahat at magbabalik po kami next week. I'll see you then. Bye guys!
2: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
10: sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas
29: and Capital 104.3 Collab.
30: Collab.
31: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
32: Hala, totoo? San ka sumali?
31: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
32: Naku po! Juan! Scam yan!
31: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
32: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
31: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
32: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
31: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
32: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
31: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
33: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
32: Kaya huwag magpabudol, bes!
34: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
35: Ma, 5 minuto pa.
34: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
35: Ma, nasa yung notebook ko?
34: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
35: Yung ID!
34: Nasa leeg mo na!
35: Ay, oo nga pala.
34: Excited ka ba?
35: Medyo, pero kinakabahan din.
34: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
35: Paano kung mahirapan ako?
34: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
36: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
35: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
34: Yan ang masipag!
36: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
37: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
38: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
39: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
40: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
41: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
42: Walang radyo?
0: Serbisyong kailangan.
1: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serbisyong kailangan.
5: Serbisyong kailangan.
1: Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, they need more.
13: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
24: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
23: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
24: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
23: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
24: Till I met you.
23: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
24: I love you more each day.
23: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
28: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
30: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
28: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
42: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
43: Ano nangyari?
42: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
44: Ako sir, ambulance driver ako.
43: Ambulance driver?
44: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
30: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
43: Dahil hindi na umabot.
44: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
30: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay.
43: Makapal yung semento.
30: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
43: These are the reinforcements.
30: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
28: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
43: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 11.

0: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa ngayong araw na ito ng Linggo sa Going Places. Hanggang mamayang alas 12 po tayo magkakasama-sama. Ako po si Ven Blones.
1: Magandang umaga, Ven. Ako po si George Arsenio. Malasaki hard din dito.
0: Bakit parang mahina si George? Okay lang. Okay lang. Okay. Baka malakas lang yung ano ko, boses ko. Okay, so nasa Hardin ang ating travel buddy. At syempre, nako, dun sa mga, alam mo George, yung paiba-iba yata ng tawag dito, ng weather ngayon, marami ang mga nagkakasipo, nagkakaubo, nagkakalagnat. Kaya tayo nakiuso na rin, George. Oo, medyo meron pa ring hindi pa tayong totally magaling, pero at least wala na yung mga lagnat-lagnat na yan. Pero yung mga sipon, mga ubo, parang may natitira-tira pa eh. Kaya siguro tayo, mag-ingat lang tayo ng todo ngayon dahil sa sobrang init tapos biglang ulan. Oh, kita mo naman George ha, pag nagpasyal ka, naku, mahirap magpasyal ngayon sa Europa, 'di ba?
1: Oo. Dahil may heat wave ba sa Europa ngayon, Ben?
0: Grabe.
1: Kasi summer.
0: Grabe, ngayon. George. Talagang record-breaking daw itong nangyayari sa kanila ngayon diyan. At meron ng mga namatay sa pagkakaalam ko ha, dahil dun sa heat wave na nangyayari ngayon sa kanilang lugar, meron din maraming mga nagkakasakit. Kasi doon sa pagkakarinig natin doon sa mga reports, lalo na sa bansang France, hindi pala, kumbaga, minimize nila yung paggamit ng mga aircon. So, sa ngayon, mas pinaghahandaan nila kasi yung winter pala kesa dyan sa summer. Kasi dati, hindi naman ganun katindi no, yung init sa kanila. Pero ngayon, ito na yung ginagawa ng paraan. At saka, doon pala magre-request ka pag gusto mo maglagay ng aircon. Like for example, emergency or kailangan, may mga senior citizen o may mga sakit sa inyong lugar. So, doon ka lang papayagan na magkaroon. I don't know, pero yung sinasabi nila ay para ma-preserve din yung environment. Kaya hindi nila in-encourage na magkaroon ng maraming aircon doon, pero mas in-encourage nila, like for example, magtatanim ka ng maraming puno, maglalagay ka ng mga shades sa yung mga building, sa bahay. So ito yung mas in-encourage nila at yung iba pang mga natural na paraan. Pero ngayon nga, dahil dumadami yung may sakit at saka yun nga, naaapektuhan dyan sa Europa, marami na rin yung nag-re-request, yung nagsasabi na baka pwede nang payagan sa kanilang aircon dahil nga dun sa climate change. So, hindi ka pwedeng magpasyal ngayon, George, sa Europa.
1: Oo, on kasi, hold muna ng medyo matagal-tagal.
0: Oo, hold muna. Kung may iniisip ka, George, alam ko iniisip mo na naman na magpasyal. So, so hold muna yung pagpasyal ngayong summer sa Europe dahil last time, kahapon o nung isang araw, umabot na sa 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Yung ano nila doon, yung hindi yung ano lang ha, yung heat index ha, kundi yung totoong temperature.
1: Oo, di kung sasamahan pa ng level of humidity, talagang mas mainit pa yun, di ba?
0: Oo.
1: Naranasan nga namin, Ven, di ba, sa Melbourne, umabot ang 46, record-breaking din yung temperatura doon. At talagang nahihirapan kang huminga talaga pag ganong kataas ang kakainit ang panahon.
0: Mm-mm. At saka yun pa, George, ano, kasi alam mo naman, di ba, yung mga Europeans at pag nasa Europe ka, di ba, na napunta tayo, puro lakad-lakad lang sila. Hindi naman sila mahilig magsasasakay, di ba? Yung mga parking nga nila, napakalalayo. So kailangan mong lakarin pa rin yung napakalayong parking na yon. Dahil, di ba, ini-encourage din nila na lalo na sa Netherlands, di ba, nakita natin na in-encourage nila na magbisikleta ka lang na magbisikleta. Hindi nila masyado in-encourage yung mag-sasakay ka sa tsikot, di ba? Hindi eh. Kaya ang lalayo ng parking nila. Kaya ang mga Europeans talagang puro lakad, mas maano sila, di ba, sa paglalakad. Eh, sa panahon na ito na ganung kataas yung, di ba, yung temperatura, paano ka naman maglalakad, di ba, ng ganung kalalayo? Kaya, maski yun, di ba, pagpunta sa mga train station, nakita naman natin, ang lalayo din ang nilalakad, di ba, George?
1: Tsaka, akit baba ka pa sa mga hagdanan, di ba, kasi subway nga, ang bababa, like, hanggang fourth level sa ilalim ng lupa, di ba, subway, kaya, talagang napaka-challenging talaga. Ano, kaya yun, napag-alaman natin, Ben, na talagang may mga bumibili ng aircon pagkailangan talaga may medical emergency dyan sa Europa. At baka, syempre, yung mga electric fans siguro makakatulong din. Ano, at kakayanin din ang mga European at mas healthy nga sila siguro dahil mas mahaba ang mga nilalakad nila, yung kanyang exercise. At siguro sa atin dito sa Pilipinas ay uminom ng maraming tubig, ano, at kung kailangan ay uminom ng vitamin C pampalakas ng ating immune system, at talagang iwasan talaga ang lumabas, ano, kung hindi naman kailangan talaga sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, Ben.
0: Totoo yan, oo. Kung tayo kasi parang mas sanay tayo ng konti sa init kaysa sa kanila dahil nasa tropical country tayo, di ba, George? Kasi sila talagang hindi ganun kasanay, di ba? Kaya sila nakakapaglakad ng malayo, ng mas mataas, yung ano, kasi maganda yung klima talaga sa kanila pag hindi summer, di ba? In fact, yun nga, mas binigyan nila ng attention nga yung winter eh, kaysa sa summer sa kanila. Kasi mas yun yung kailangan nila. Pero ngayon, parang nag-iiba na rin yung yung kanilang mga prioridad pagdating dyan sa ganitong klaseng weather. Kaya, nako, sana eh, dito din sa atin, di ba? Umaabot, sabi mo nga sa Australia, 46, di ba?
1: Oo. Kaya, lumabas ako talaga mga nasa bumaba sa 45, pero talagang mahirap talaga huminga at medyo bata-bata pa naman tayo. Siguro pag senior citizen ka or mas advanced na yung taon mo, talagang mas challenging talaga pag umaabot na sa mahigit 40 degrees temperature or centigrade ang temperatura ano kalikasan. Kaya dapat alagaan natin yung ating kalikasan, Ben. Baka ito ay posible na ang isa sa mga dahilan nito yung climate change, ang global warming na sinasabi ng mga eksperto.
0: Kaya nga. Pero tignan mo, George, ha? Sila talagang very ano sila sa kanilang environment, 'di ba? Very concerned sila sa kanilang environment. Hindi sila mga aircon na ganyan. Nagtatanim sila lahat ng puno and all. Pero tignan mo, no, yung effect pareho pa rin eh, 'di ba? Kasi iisa lang talaga ang mundo. So kung ano yung nangyayari dito.
1: At saka baka kasi, Ben, talagang kasi syempre mas mayaman sila ng mga bansa. Kaya baka yung mga factory at saka yung mga yung industriya nila, para kaya binabalance ka, Ben, diba, sa climate change strategic approach. Na yung mga mayayamang bansa, sila din yung nagbubuga no, ng usok sa ating ozone layer. Kaya parang mas mataas ang level of commitment nila at saka level of contribution to climate change response. Kasi dapat balansin. Tayo nga, sabi nga, yung mga developing country katulad ng Pilipinas, apektado din tayo. Tapos, kumbaga mababa yung ano natin, yung contribution sa mga usok na ibinubuga sa ozone layer. Kaya dapat may mga usapin nga din, Ben, yung mga developing country katulad ng Pilipinas, ay dapat iko-compensate tayo ng mga mayayamang bansa kasi sila talaga ang mas mataas ang contribution nila sa mga usok, sa mga carbon dioxide emission sa ozone layer natin, sa atmosphere natin. Kaya may mga ganung usapin ano, sa international climate change.
0: Oo. Pero at the same time, kasi yung malalaking bansa, kahit meron sila mga ganun, yung iba, hindi naman lahat, yun na nga, binabalansin nila, di ba? Like, halimbawa, ito nga, sa Europe, hindi nila masyadong pinapayagan na yung mga ganun kasi mas makakakontribute pa sila, di ba? Dun sa pagsira sa ozone layer natin. Isa pa, halimbawa, sa Sweden, ang tagal-tagal na nilang ginagamit din yung waste to energy, di ba? Anong tawag dyan? Na proseso, na kinukuha nila lahat yung mga, para makapag, di ba? Dun sa mga fossil fuels. So, marami naman silang pag-iingat na ginagawa, 'di ba? At pagbabalanse, pero ganun pa rin, 'di ba? Yung nararamdaman.
1: Baka, baka medyo talagang dapat i-level up pa yung pagbalanse, na talagang parang
0: feeling ko talaga ang feeling ko talaga kailangan na nating magtanim ng maraming puno sa buong mundo. Sa buong mundo dahil para makompensate yung mga inilalabas natin, di ba, na mga chemical sa ating environment, di ba, sa ating kapaligiran.
1: Tama, no? Siguro pa pwede maging isang modelo rin ang Palawan, di ba, kasi yung Palawan dito talaga natitira pa yung pinakamalaking percentage ng rainforest natin sa Pilipinas, kaya talaga napakaraming puno dyan sa probinsya ng Palawan, kaya baka pwedeng tingnan natin ang best practices ng Palawan, kung paano nila na-maintain, tsaka na-preserve yung mga rainforest talaga. No? Kasi maliban doon, talagang sa ibang bahagi ng bansa natin, talagang medyo kumukonti na yung mga park natin, yung mga green space natin na tinatawag.
0: Oo nga. Ito na lang kahabaan ng bundok ng Sierra Madre eh. Kitang-kita na natin eh. Dapat ito talaga. Ito talaga yung lagyan natin ng maraming puno. At speaking of puno, mamaya yan sa huling bahagi ng ating programa, makasama natin yung mga social na mga farmer para dyan sa mga pagtatanim na mga puno na yan, makakatulong din yan, di ba? At the same time, makakatulong din sa ano, sa kabuhayan, di ba, ano, ating mga kababayan. So mamaya yan sa huling bahagi ng ating programa. Samantala, bago dun sa ating panauhin ngayong umaga, George, magpapaalala muna tayo. Tapos kakausapin natin si Mr. Chris Tirona De Leon mula sa PCLE Computer Works. Pagkatapos lang ng ilang mga paalala.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Talino, heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Alam mo ba na halos 60% ng katawan mo ay tubig? Na kahit mild dehydration ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod at hirap mag-concentrate. Kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig araw-araw, lalo na sa mainit na panahon. Huwag hintayin mauhaw bago uminom. Simple lang pero malaking epekto sa kalusugan mo.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places at nasa linya na natin ngayon, George, kakausapin natin mula sa PCLE Computer Works. Ayan, ilang araw na natin yung binabanggit. So ngayon, kakausapin natin para mas malinaw, ano ba yung kanilang store na yan, di ba? So sige, kakausapin natin si Mr. Chris Tirona de Leon. Mr. Chris, hello. Magandang umaga.
15: Hello po, magandang umaga rin. Magandang umaga rin po sa mga viewers.
0: Ayun. Ano ba? Malakas ba yung ano niya? Okay naman. Ayun. So George, ikaw na unang magtanong kay Mr. Chris tungkol dun sa PCLE Computer Works.
1: Okay. Magandang umaga at welcome na sa Going Places, Sir Chris. At yung una po naming tanong gusto po naming malaman, Sir Chris, kung paano no? At kailan po nagsimula itong PCLE Computer Works dyan sa Tagaytay.
15: Actually, sobrang tagal na nito. Actually, bago po kasi ako dito. So, pero yung history ng PCLE is 18 years na siyang nakatayo dito sa Tagaytay.
1: So, 18 years, okay. Anong taon kayo yun? 2026 minus 18. Compute natin. 2008.
15: Yes.
0: Nag-compute pa talaga si George,
15: Nag-18 anniversary kami last two months ago, so...
1: Oh, wow! Happy anniversary, 18th anniversary sa PCLE Computer Works.
0: Sir Chris, sino yung nasa likod mo? Yun, sumisilip-silip.
15: Yung kawork ko po, kasama ko po.
0: Ano pangalan niya? Yan ba si...
15: Si Sir Christian.
0: Ah, Christian. Hello, Christian. Apat kayo binabanggit ko lagi. Si Christian, si Moy, si Chris, at saka si Jackson.
15: Yes,
0: ayan.
15: Po, si Sir Jackson.
0: Ayun, okay. So, yun pala. So, kayo pala yung mga nandyan.
15: Yes po.
0: Ayun.
15: So yung Sunday, kami lang po yung nandito ngayon.
0: Sunday. Okay.
15: Yes.
0: So, Sir Chris, ano ba itong ano? Ano ba ino-offer na mga services, products nitong PCLE Computer Works?
15: Ang usual na ano namin is repair kami ng laptop, desktop, and printer. Pero minsan may nagdadala sa amin ng ibang gadgets. Iba-iba. So, tinatryin pa rin namin siyang i-repair.
0: Mm-hmm.
15: Pero sa selling, marami kami about sa other parts po ng computer, ng laptop. Kasi kami rin po yung nagre-repair. So, usually, kami na rin po yung nagbebenta ng ibang parts.
0: Okay. So yung binibenta ninyo, Chris, for example, ng mga computer at yung kung ano-ano pang nire-repair, second hand ba o meron ding mga brand new?
15: Meron po kaming second hand, meron po kaming brand new.
0: So pareho.
15: Yes po, yes po.
0: Okay, George.
1: Okay. Sir Chris, usually kasi repair kayo, no? At saka selling din ano ng mga computer at saka laptop.
15: Yes.
1: Kadalasan ba, Sir Chris, ano yung mga pinaparepair? Ano yung mga nasisira sa laptop or sa desktop at talagang kaya namang i-repair o ayusin dyan sa PCLE Computer Works, Sir Chris?
15: Yes po, yes po. Usually po, ang pinakamarami sa amin na, kasi ang tumadating sa amin, minsan buong company na yung nagbibigay sa amin ng ano, printer, desktop, minsan, yung government
1: may government clients
15: din kayo. Po, marami po. Usual mga teachers, mga nagpapatulong, matatanda. So pag medyo may konting lalo na po pag matanda nahihirapan sila. Hindi sila medyo techy. Ano yung problem? Takbo sila sa amin. Pag estudyante, lalo po estudyante sa mga laptop nila. Usual yung mga ayaw magbukas, ayaw magpower. So minsan kailangan nila, so pinaparush nila, so tutulungan namin sila hanggat kaya namin.
0: Ayun. So teka lang, Sir Chris, ano sa tingin mo yung pinakamahirap na dinala sa inyo dyan para ma-repair? Meron ka bang natatandaan?
15: Ako po, kasi ako po is, ang assign ko is, kasi kami po dito is, may mga naka-assign kami, bawat tao. So si Sir Moy, siya more on sa laptop. Ako po, sa desktop ako, more on desktop.
0: Mm-mm.
15: Si Sir Christian po, yung kanina, siya po yung nakatoka sa printer.
0: Mm-mm.
15: So, para sa akin, is, yung pinakamahirap sa akin, medyo, pag nagwo-work pa siya, kaso minsan ayaw niya gumana. So, mas madali kasi siya pag hindi na siya nagana. Totally.
0: Ay, ganun?
15: Pag minsan gumagana siya, ibig sabihin, may ibang problem sa kanya na mahirap hanapin. So, pupunta ka sa part by part.
1: By part, oo. So,
15: kailangan mo testingin lahat hanggang
0: kuha
15: mo siya.
0: So, mas mabuti pa pala yung dadalin mo dun sa kanila, yung wala na talagang, parang wala nang kapag-apag-asa, yung patay na talaga, no?
15: Mas madali po yun.
0: Oo, kasi mas madali pala siya na makita. Tama? Kesa yung may buhay pa, pero,
15: minsan gumagana, hindi.
0: Pero, pero may nagkakadiferensya.
15: Yes. Kasi gumagana siya, minsan, tapos, hindi niyo siya matetest kasi gumagana siya. So hindi niyo siya expected na yun yung sira niya.
0: Ayun. So yung pala yung medyo mahirap-hirap ano pagdating sa ano yun, desktop lang yan, specific sa desktop.
15: Yes. Pero nagto-troubleshoot din po ako ng laptop.
0: Okay.
15: Pero,
0: so pareho lang laptop at desktop. Okay.
15: Pero more on kay Sir Moy na yun pag medyo malaki na yung problem niya.
0: Okay. Di ba masakit sa mata yan pag nag-trabaho kayo?
15: Yes.
0: Oo.
15: Pag medyo tutok na tutok ka.
0: Oo. Pero di ba may mga special ano naman yan sa lens natin, di ba? Sa mga salamin para hindi masyado maapektuhan yung ano natin. George.
1: Parang mga Ben at saka si Sir Chris, parang mga doktor din itong mga computer technical specialist, di ba? Kasi talagang bubusisin yung laptop mo or yung desktop mo. At saka di ba yung iba't ibang spare parts ng computer, parang iba't ibang parte ng katawan din para malaman kung saan yung may problema. Ano?
15: Yes,
1: Chris, at saka parang may wholesale pala sila Ben kasi talagang parang isang buong organization or agency yung lumalapit sa kanila para magpatingin ng mga computer, desktop, or laptop. Ano.

0: meron akong technician background and may mas medyo may magaling sa pag-communicate. So,
1: So kailangan yung communication
2: pala. Kailangan pa pala ng communication.
0: Ako po kasi yung nasa front. Ako yung nag-aaral.
2: Okay. So, isa pala yun sa mga kailangan. Kailangan marunong ka makipag-communicate.
1: Sa mga customer.
0: Meron din po kasing mahirap kausap.
2: Ayun na nga isusunod ko sana itatanong. Meron din ba mga customer na medyo mahirap kausapin o mahirap makipag-usap? At ano yung ginagawa ninyo para medyo makuha nyo naman yung kanilang pag-agree sa inyo?
0: Yes. Siyempre po, hindi po yung talaga may iwasan sa shop namin. Meron kasi minsan
3: ay lubusan nilang tanggapin.
0: Meron na silang diagnosis ng sarili nila.
2: ipipilit.
0: Opo. Pero, siyempre, kakausapin po namin sila ng maayos. And siyempre, smile lang. Wala tayong
1: magagawa. Smile is the best policy.
0: Minsan, papakita na lang din po namin yung nangyayari dun sa mismong computer or desktop na ito yung cost. Minsan, chine-check namin sa online, papakita namin sa kanila para mas maniwala sa kanila. And the last is, sa harap nila kami nagagawa. So, hindi kami kita-kita naman po.
2: Ah, talaga pwede pala yung ganun, ano, nagbabantay?
1: Oo, yes,
0: gusto po nila 'yun.
2: Pero yung iba, Sir Chris, medyo talagang makukulit eh, 'di ba? Pag mga ganun, talagang ipipilit yung kanilang gusto. Ano, paalisin mo na. Sige, sa iba na lang kayo.
0: Ingitian na lang po namin sila.
2: Okay. Pero gagawin pa rin. Pero gagawin pa rin syempre, yung pinapagawa.
0: Yes, opo. Yes po.
2: Quiet na lang tapos ngiti-ngiti na lang.
0: Opo.
2: Ayun. Sige, so bago yung tanong ni George, syempre sa dinami-dami ng mga computer shop, 'di ba? O yung mga ganito, no, ng mga tindahan. Sir Chris, ano tingin mo? Ano ba yung edge mo sa edge ng PCLE sa ibang mga tindahan at repair shop?
0: Sa tingin ko, yung pinaka advantage talaga namin sa bukod sa matagal na kami is talagang for the customer kami, hanggang sa makakatipid sila, tinutulungan namin sila kung may ibang options na ibibigay namin sa kanila yun. Hindi yung total na para lang kumita.
2: Mm-mm.
0: So, yun, bibigay namin sa kanila kung hanggat ano yung gusto nila na service or kung saan sila makakatipid.
2: Tsaka iba kasi pagka honest, ano, na kita mo na honest yung may-ari o yung nagtitinda o yung gumagawa. Kasi, di ba, yun yung laging inaano ng mga ibang clients, eh, no? Ibang mga customer. Yes. Na
0: nakikita po nila. Nila.
2: At saka, kumbaga, ito lang ang problema. Sasabihin ng ano, ang laki-laki, dami-dami pala, isa lang naman talaga yung problema. Eventually, malalaman mo dun sa may, sa may alam din na, hindi naman pala kailangan na gawin yun, di ba? So, yes. Ang pinaka-importante, yung isa sa mga importante siguro, Sir Chris, no, na nakita sa inyo, yung honesty, di ba? Parang yung Batanes lang yan, honesty shop, di ba?
0: Yes.
2: Store nila Miss Merlin sa Batanes.
0: Actually, yun nga po yung, bago ako pumasok dito, yun yung sinabi sa akin ni Sir Louis na honest talaga dapat dito. So, sa tingin ko kasi usual naman talaga yun sa mga shop na katulad namin, sa iba, so masasabi ko lang dito sa, kasi dito ako napasok, is lahat po kami dito is totally honest po talaga, lahat sila.
2: Yun ang importante, di ba, George?
1: Oo, napaka-importante. Saka yung willingness nila, Ben, na talagang ipakita yung kanilang pagtatrabaho kung paano nila inaayos, di ba? Kasi yung iba, baka, syempre, alam mo naman, may mga karanasan din yung ibang mga kliyente natin na kapag hindi nila nakikita kung paano inaayos yung mga computer nila ay medyo baka naiisip na na pinalitan yung mga ibang spare parts, diba? Or siniran talaga para mas malaki o masisingil doon sa pag-aayos ng computer, diba?
2: Minsan ganun.
1: Malaking bagay talaga itong sinabi ni Sir Chris talaga na talagang willing sila na

0: makikita no sa client nila yung kanilang pag-aasa sa ayos ng mga computer.
1: Oo, pwede kayong magbantay kung gusto niyo bantayan.
2: Yes.
1: George, may tanong ka?
0: Sige. Tapos Sir Chris, sinabi ni Sir Chris kanina para talagang sa well-being talaga ng mga kliyente nila yung iniisip talaga nila at kung paano makakatipid ang mga customer ng PCLE Computer Works. So, magkano yung mga range ng cost ng pagpapaayos ng repair dyan, Sir Chris, sa PCLE?
2: Actually, ang check-up namin is ngayon, 200. Mm-hmm. Pero kung much super simple lang ng problem is minsan hinahayaan na namin sila.
0: Oh, libre na.
1: TY na, TY. Minsan
2: kasi titignan lang namin yun tapos may pipindutin lang kami ganyan. Okay naman siya, wala man siyang problema. So, okay na yan, libre na yan. Pero dapat sa ibang parts, medyo marami po kasi eh. So, kunwari po sa desktop is ang power supply po namin, pag kailangan palda ng power supply is nag-range siya ng mga standard is 850 to 1,000 is pag medyo mataas yung power supply is hanggang maabot siya ng 3,000. So, depende po talaga siya sa presyo.
1: Mm-hmm. Okay, so depende sa kung ano yung papalitan na parts.
0: Yes, ano yung aayusin. Yes, so, pinakaminimo ka consultation, para check-up din, parang consultation kasi sa doctor din.
1: Oo, 200.
0: 200 pesos. Saka po pwedeng libre kung konto. Parang napaka-minor naman.
1: Pwede naman palang TY-TY minsan. Yun pala yun. Pwede naman palang TY lang. Matanong ko lang, Sir Chris, no, kasi 18 years na pala kayo dyan sa Tagaytay, ano? Dumaan yung pandemic. Kumusta naman? Naapektuhan ba kayo nung pandemic? Paano kayo nakabangon kung naapektuhan kayo?
2: Actually po, wala pa ako nung pandemic. Mm-hmm. Pero masasagot ko po yan. Kasi tinanong ko din po yung mga kasama ko nung pandemic. Mm-hmm. Sabi nila, is malakas daw kasi noon gawa ng lahat ng tao is work from home, online. So, sobrang dami nung magpapagawa dito.
1: Okay. So, sa kanila, George, maganda yung effect na nangyari dun sa kanilang sa kanilang store. Oo nga naman pala, no? Kasi karamihan nun, puro work from home. Pati yung mga estudyante, di ba? School ano din. Online din, di ba? Okay, so wala pala silang naging problema. Pero after pandemic, bumalik ba sa mas mababa?
2: Yes, kasi syempre iba yung during nun. Kasi halos lahat po ng tao nag online. So
1: So after naman ng pandemic, yung inyo namang ano pala store, eh doon naman siya medyo bumaba yung ano.
2: Pero okay pa rin naman po. Malakas pa rin.
0: Mas malakas na nung panahon ng pandemic.
1: Pero mas malakas, mas kumita nung panahon ng pandemic kasi nga puro online tapos work from home. So kailangan talaga ng mga computer, 'di ba? Nung mga panahon na 'yon. Okay. Sige. So George, may tanong ka pa?
0: So far, yung tanong ko naman ay okay na ako, Ben.
1: Okay. Sige. So, Sir Chris, saan ba yan? Ano ba yung eksaktong address? Alam natin sa Tagaytay yan eh. Pero saan ba kayo talaga ang inyong lokasyon?
2: Actually, sa mismong address is hindi ko po siya masabi. Pero pag sinerge nyo po kami sa Google Maps, is lumalabas naman kami. So, sobrang dali niyang hanapin.
1: Okay. Okay. Oo. Baka naman alam ni Christian.
2: Nasa kanyang station na po siya.
1: Okay. Kasi syempre yung mga nakikinig sa atin.
0: Pero bago itong umakit sa parang Sir Chris, sa Rotonda.
2: Sa Rotonda po siya.
1: Okay. So malapit lang sa Rotonda.
2: Yes.
1: Ayun.
2: Sa, ano po siya, dating SSS building.
1: Okay. So, dating SSS building. Malapit lang yan sa Rotonda pala.
2: Yes po, yes po.
1: Okay. So, malapit yung mga po. Malalapit dyan sa Tagaytay, kung may mga nakikinig, pwede kayong, pwede nyo itry yung PCLE, Computer Works. Ayun. Sana nga, kung malapit-lapit lang yan, dami ko ipapagawa, Chris eh. kaya lang, ang layo-layo, mamamasyal pa ako niyan sa Tagaytay bago ako makarating. Pero kung malapit ako dyan sa Tagaytay, baka dyan ako talaga pupunta. Diba? Oo. Kasi...
0: Pwedeng isabay mo na van kapag aakat ka at magliliwalo sa Tagaytay. Pwedeng isabay na dyan.
1: pwede din. Naku eh, kailan pa kaya maaayos yun pag isasabay ko pa sa... pag isasabay ko pa sa pasyal ko. Anyway, so basta malapit ito sa Rotonda, dyan sa Tagaytay.
2: Yes.
1: Okay. Sige, oh, at least naibigay naman na ni Sir Chris kanina, no? Yung rate, depende yung kanilang charge at depende kung ano yung parts na kailangan palitan. Mm-hmm. Pero minsan, pwedeng tiway na yung konsultasyon pero kung medyo mahirap-hirap, 200 pesos lang naman, di ba?
0: Oo.
1: Oo. Okay. So sige, Sir Chris, saan, paano kayo makukontak para makapagtanong sa inyong store?
2: Meron kaming actually Facebook. So, pag sinash nyo dyan, makikita nyo kami and meron kaming cell phone number. So, okay lang po ba?
1: Sige, sige, siya? go ahead.
2: Ang cell phone number po namin ay 0916-718-8831. And yun na rin po yung Viber number namin.
1: Okay. So, 091, pakiulit nga, Sir Chris, 0916.
2: Sir, 916-718-8831.
1: Okay, sige. So, thank you, Sir Chris. Pero baka meron ka bang gustong batiin muna? Isha shout-out dyan bago ka namin pakawalan, Sir Chris?
2: Shout-out ko na lang yung aking asawa na si Vanessa. So, tsaka sa family ko na... De Leon family. So.
1: Ayun. Okay. Oh, mga kasama mo dyan.
2: Nakikinig at nanonood kayo.
1: Oh, yung mga kasama mo dyan, Sir Chris.
0: Christian?
2: Nakikinig siya. Nandito siya sa kabila.
1: Sige.
2: Sir Christian Calibo. Yes.
1: Ayun. Christian Calibo. Okay. Sige. Maraming salamat, Sir Chris.
2: Maraming salamat din po sa opportunity na binigay nyo po. Maraming salamat po.
1: Okay.
2: Pati po sa mga viewers.
1: Ayon, okay. Si Sir Chris Tirona De Leon ng PCLE Computer Works dyan sa Tagaytay. O George, dapat ipunin natin yung mga ipapagawa natin kay Sir Chris bago tayo pumunta doon. Mga tatlong laptops, ganyan. Wow. Tapos babantayan natin. O kaya habang pinapagawa natin doon sa Tagaytay, naglilibot-libot tayo, di ba? Lumalamierda tayo para pagbalik natin, tapos na yung pinapagawa natin, di ba? Pwede?
0: Tamang-tama.
2: Pwede po yan, pwede.
1: Pwede na, sumagot na si Sir Chris. sige. Anyway, maraming salamat. So, George, mamaya, pagbalik naman natin, pag-uusapan naman natin yung katulad ng pinag-uusapan natin kanina tungkol dyan sa mga puno, yung ating environment. At the same time, paano tayo makakatulong din sa ating mga kababayan sa pagbabalik po ng Going Places pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Pagod.

0: Bakit po naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka napakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Going Places. Mukhang hindi pa sumisilip sila Kuya Bong at si Kuya Louie sa ating Zoom ngayong umaga. Nako, mukhang tinanghali ata ng mga gising itong ating mga kasama dapat. Pero, well, sige, hanggat may oras tayo, hintayin natin sila, no? Pero, George, meron ka bang mga gustong ibalita dyan tungkol sa ating turismo o kung ano man ang iyong dala-dala dyan?
6: Ay, meron, Ben, ano, talagang magandang balita para sa ating turismo, Ben, kasi ang Pilipinas ay napili na iboto siya na number one sa buong mundo na retirement destination. Wow, retirement. Mm-hmm. Base ito sa Retirement Abroad Index na ginawa po ng Expatriate Group, isang specialist provider ng international health insurance serving expatriates and retirees across more than 180 countries. Mm-hmm. So mula sa 180 countries, Ben, nanguna ang Pilipinas bilang retirement destination.
5: Oh, wow. Bakit? Anong meron daw compared sa iba, George?
6: Ayan, ang sinasabi dito, dahil ang Pilipinas ano, ay mataas ang nakuha ng mga score sa limang category. Yung una, ang healthcare quality. Pangalawa, ang visa accessibility. Pangatlo, ang health insurance requirements. Pang-apat, ang cost of living. At ang panglima, ang expat community and integration. Mm-hmm. So, ngayong taong 2026, nanguna ang Pilipinas sa lahat ng limang category na ito at naging top choice po tayo, ano? Sa limang kategory na ito para maging number one destination, retirement destination ang Pilipinas sa buong mundo.
5: Ayun. Wow. Okay.
6: So talagang, pag mag-retire pala tayo, well, hindi na tayo kailangang maghanap ng ibang bansa.
5: Oo, dito na lang pala tayo magre-retiro.
6: Dito, oh, kasi number one tayo sa buong mundo na retirement destination.
5: Cost of living. Oo. Siguro cost kasi may mga ano sila, yung mga dolyares nila, mataas dito eh, no?
6: Oo, at saka sa mga, lalo sa mga foreign retirees natin.
5: Oo, mga
6: at,
5: foreigner actually, oo.
6: At saka meron tayong tinatawag
5: okay na, nandyan na?
6: Fresh, meron na ba?
5: Ha? Okay na? Kasi sabi dito, nandito na daw po. Sabi ni Zain. Ah, teka, wait lang daw. Naku, bilis-bilisan mo, Kuya Bong, ha? Mauubusan na tayo ng oras. Mukhang
6: 10 minuto
5: mukhang
6: na lang.
5: Mukhang napagod si Kuya Bong, ha? Mukhang napuyat, ha? Ano, okay na ba? Oh. Ano?
6: Parang hindi pa, kasi parang naka-ano, yung video ay...
5: Nakikita mo?
6: Nakikita ko, Ben, pero yung video ay hindi, medyo baliktad.
5: Ano ba yun? Bakit mo maligtad? Palagay ko yung camera niya na maligtad. Naku, Kuya Bong, ha? Dumire-diretso ka na ng ano? Ng salita mamaya. Okay. Okay na? Naku, nahihirapan ata, George.
6: Oo, naku.
5: Mukhang ganun yata pag mga retiree na eh, no?
6: Pero may idagdag ko lang, Ben, kasi meron ng special resident retirees visa para sa mas maayos at saka mas madali ano na parang gagawin resident ang mga foreign retiree dito sa Pilipinas.
5: So mas yung process mas magaan.
6: Oo, mas madali pag qualified naman
5: ang qualified, oo.
6: Mga dayuhang retiree na ito sa qualified sila na mag-avail ng Special Resident Retirees Visa or SRRV na ibinibigay ng Philippine Retirement Authority, ng PRA. So meron pa tayong government agency na Philippine Retiree Authority.
5: Okay.
6: Philippine Retirement Authority.
5: Oo, meron tayong Philippine Retirement Authority. Mukhang under ito ng DOT?
6: DOT, ng Department of Tourism.
5: Hindi ako nagkakamali, Oo. Mm-hmm. Hindi ako nagkakamali. Okay. So, nandyan na.
7: Ano ba?
5: Ay, naku, Kuya Bong, ano bang nangyayari? Nauubos na ang oras. Sige. Sige, hintayin ka namin, Kuya Bong, hanggang sa...
6: ayun na. Ayan. Okay na.
5: O, sige, Kuya Bong, go!
7: Yeah, welcome. Good morning, Ate Ben, at Ate George.
5: Asan ka? Ba't di ka namin makita? Ayun!
7: Worldwide.
5: Feeling ko, ano ka ngayon? Puyatan, no? Ano nangyari?
7: Dahil nagkaroon lang dito ng problema yung ating Wi-Fi connection.
5: Okay. Sige, meron ka na lang 8 minutes.
6: Pwede pa.
5: Sige, go. Kasi ano tayo, Kuya Bong, di ba? Ang dapat na pag-uusapan natin ngayon, how to, di ba? Paano tayo, paano tayo magkakaroon ng profit?
7: Yes. Well, unang-una na, para sa kapakanan ng ating mga listeners worldwide, itong Aquilaria, no, ay considered as the world most valuable and fragrant woods, no? So, talagang masasabi natin na napakahalaga na malaman natin yung mga yan, economic benefits na pwede nating makamtan kung tayo ay magtatanim nitong Aquilaria o itong mas kilala na ngayon na agarwood tree.
5: Mm-hmm.
7: So, lalo na ngayon, syempre, tinukusida nga yung produkto nito na good as ano, parang liquid gold. Kaya mabuti na lang at meron tayong samahan. Ito nga ang ating chairman, si Kuya Louis Esteban, na tumati yung namumuno dito sa ating samahan, itong One Link Media Group Incorporated. At siya rin, si Kuya Louis din, ang may-ari, ang presidente, CEO ng Agarwood PH Forestry Nursery at meron din Agarwood PH Forestry Plantation. So, last Sunday, pinag-usapan na nga natin yung pwede pala, hindi lang yung sabihin na natin sa pagtatrain, makakatulong na sa kalikasan, pero at the same time, pwede nating ikayaman. Kasi nga itong mga produkto na nanggagaling o nakukuha from agarwood tree ay talagang sobra ang laki ng demand sa international market at napakamahal. Alam mo si Kuya Louis Esteban, iba sinasabi nga niya yung mga last time no nabanggit niya na nasa 100,000 or 60,000 lagi na natin sa palitan ngayon ng dollar to peso, pero depende yan eh, Ate Ben at Kuya George, doon sa quality ng mga kuwang produkto from agarwood. Halimbawa, iba yung ginagamit na insenso sa mga Muslim countries, di ba? Actually, hindi lang Muslim countries, pati yan, yung mga bansang India, China, South Korea, Japan. Napakamahal ng mga insenso. Depende yan sa quality, no? Depende sa amoy. Nagbabari yung presyo. So, parang mas mabango, mas mahal. At ito, halimbawa, sabihin na natin, yung mga talagang matataas ang quality, meron nga maabot ang presyo ng mga 400,000 pesos pataas. Yan nga sinasabi sa Middle East, ganyan ang mga presyuhan. At yung langis naman na nakukuha from agarwood, ito yung mga tawag to ginagamit ng mga perfumery sa Europa eh napakamahal dahil ang isang kilo nito nasa mga 4 or 5 million to 6 million pesos per kilo.
6: Wow.
7: Ganyan kamahal Ate Ben at Kuya George. Kaya talagang napakaswerte na ang Pilipinas isa sa biniyayaan, no, na tayo magkaroon ng anim na endemic variety or species ng agarwood dito sa Pilipinas. At least siyam, pero anim talaga endemic. Mm-hmm. 21 na species ang meron sa buong mundo. Mm-hmm. 11 nasa Pilipinas. Kaya napakaswerte talaga natin. Kumbaga sana talagang samantalahin natin yung pagkakataon na tayo binigyan talaga ng Mother Nature. Ng, hindi mo, isipin nyo, no? 11 out of 21 at 9. Then, 6 species ang endemic sa Pilipinas. Ngayon, Ate Ben, Kuya George, no? Sumuntalin na natin dahil napakaikli ng oras natin. Itong pagtatanim ng agarwood, kahit sino naman pwede magtanim. Ang problema, kasi dahil ito ay considered as endangered species na, dahil nga sa over-harvesting, sobrang dami, lalo na nung mga unang panahon, ang mga poachers, no, sa wild. So, kaya naubos talaga, or talagang kumonti na, endangered species na nga itong Aquilaria varieties, no, species. Kaya, napaka-hipit, hindi lamang ang ating gobyerno, kundi ang lahat ng mga bansa worldwide ay nag-hipit talaga. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, napaka-hipit dahil kinakailangan ka talagang merong kang permit from DNR, no? Department of Environment and Natural Resources. Kinakailangan na meron kang permit kahit sa pag-transport lang, kinakailangan ng land transport permit. Mm. So, ito ay para naman talaga at the same time ma-manage ng ating pamahalaan yung itong pagtatanim ng agarwood ng mga pribadong individual o kumpanya tulad ng Agarwood PH Forestry Nursery, no, kung saan sila ay nagtatanim, no, o nagpapatubo ng mga seedlings. Ang totoo niyan, Ate Ben, okay, at Kuya George, na-influensyahan na rin ako.
5: Naku, Kuya Bong, sandali, wala na tayong oras. Mm-hmm. So, to be continued na naman ito next Sunday. Doon tayo magsisimula sa na-impluensyahan ka na nito. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yung ano natin. Ay, Kuya Bong, saan tayo huminto?
6: Naputol.
5: Oo, naputol. Na-impluensyahan ka na. So, nung na-impluensyahan ka na, ano na ngayon ang nangyari? Ayun, ha? Tandaan mo yan, Kuya Bong.
7: Natin next Sunday.
5: Sana.
7: Mabilisan lang na pahabol.
5: Sige.
7: Dahil na rin sa samahan natin at itong One Big Video Group Incorporated, lalo-lalo na sa tulong ng Agarwood PH Forestry Plantation, pagkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino, kahit saan kayo naroon, na magmay-ari ng puno for a very napakamura, no? Very low. Napakamurang halaga na 3,000 pesos per tree.
5: Mm-hmm. Yeah. Okay.
7: So, may kontrata to. Ang Agarwood PH Forestry Plantation ang mag-aalaga for a very minimal fee of 200 pesos per year.
5: Ayun, 200 pesos. Pang-maintain. Oo.
7: Pang-maintain,
5: okay.
7: Yes.
5: Okay. Sige. So, sa next Sunday, next Sunday, tutuloy natin to ating diskusyon tungkol dito sa Agarwood. At makasama natin ulit next Sunday si Kuya Louie Esteban at saka si Kuya Bong Feniza, ang mga social ng mga farmer ng Agarwood. Okay. Thank you, Kuya Bong.
7: Okay, thank you, Kuya George, Ate Ben, at syempre sa lahat ng ating viewers, yung mga kapatid ko nakikinip from US. Yan, wow. Sa Agarwood.
5: malamang katulad ni Kuya Bong. Go na rin ito sa mga pagtatanim.
7: Siya yung talaga nag-suggest nga dito sa Agarwood. Kaya eto, ang inyong lingkod ay busy na rin.
5: Ayun, okay.
7: Kumla ng mga Agarwood.
5: Okay. Sige. Yeah. So, next Sunday, makasama ulit natin si Kuya Bong at si Kuya Louie. Thank you, Kuya Bong.
7: Okay, thank you, Ate Beth.
6: Salamat, Kuya Bong.
7: Sa ating listeners and viewers worldwide.
5: Okay, George, wala na tayo oras. Pasalamat ka na, George.
6: Maraming salamat sa lahat ng bumubuo sa production team ng Going Places, yung ating voiceover, si Erwin Piniano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, yung ating katuwang dyan sa engineering side, nakita ko si Zane Barameda, at saka sino ang kasama
5: Daniel,
6: ni si Zane?
5: Daniel,
6: si Daniel. Si Daniel Santos.
5: Okay.
6: So sa inyong lahat, maraming salamat.
5: Maraming salamat. O sige, so paalam na tayo, George.
6: Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay, sa mga magagandang lugar man yan.
5: O sa ating buhay.
6: Kasama ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
5: At ako naman po si Ven Lones. Dito sa,
6: Going Places.
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
8: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
9: Kabataan, kasama sa usapan.
8: Radyo Magazine 1278.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
9: Batang Broadcaster.
3: Sa Radyo Magazine.
9: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Pero katulad po ng lagi nating paanyaya para sa tuloy-tuloy na balitaan at kwentuhan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at radyo magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayun, good afternoon pong muli. Kakwentuhan niyo na naman po si Jared Moreno dito lang sa inyong online tambayan sa batang broadcaster. Ayan, at multitasking at versatility nga po ang mga sentro ng pag-uusapan natin, ang talakayan natin ngayong hapon. Ano nga po ba yung iba't ibang role na ginagampanan ng isang radio broadcaster at para sa isang makabuluhang talakayan? Hindi po tayo nag-iisa dito sa ating studio. In fact, no, may kasama po tayong batang broadcaster na who traveled all the way from Cavite. Ako, napakalayo po. Napakalayo, eh, no? Pero kasama po natin siya dito. Siya po ay mula sa St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated. Please welcome Lawrence Laguerta. Ayan. Magandang araw, Lawrence, and welcome sa Batang Broadcaster.
2: Magandang araw, Kuya Jared.
0: Ayun, kwentuhan lang tayo, no, dito sa ating programa, no. At hihimayin nga natin yung istorya at karanasan nitong Batang Broadcaster dito sa ating studio. Pero simulan na lang natin, no. Kumbaga, kwentuhan lang. Paano ba nagsimula yung interest mo sa broadcasting, Lawrence?
2: Actually, way back junior high school, kasi nag-start po talaga sa TV broadcasting.
0: Okay,
2: yes. And then that time isa po ang technical director. Okay. And then kaya po ako nahilig sa radio broadcasting naman. Sinabi ng mga kagrupo ko dun sa TV broad na kasi every time na gumagawa kami ng segment, ako yung nag-edit ng opening billboard and such. And then during that time, ako rin yung nagvo-voice over. So, wow. So sabi nila parang may ano ka sa broadcast, sa radio broadcasting.
0: Okay.
2: And then during that time din kasi parang manghang-mangha ako sa radio broad namin dun sa school na yun. So ayun. Ayan, shout out sa mga friends ko dyan. And then, pagdating naman ng senior ko, grade 11, grade 12, sumabak ako nung una ng grade 11. And then, ayun, tuloy-tuloy na siya hanggang grade 12.
0: Nice, nakakatuwa naman. Kumbaga, nagsimula ka pala bilang isang technical director.
2: Yes.
0: And ngayon, nag-explore ka ng ibang categories pa under broadcasting na mention mo. TV broadcasting, naging parte ka rin ng team ng inyong paaralan, no? At ngayon, gusto mong i-explore ang radio broadcasting. Naku, saktong-sakto pala yung pag-uusapan natin dito, no? Kumbaga, multitasking. At napansin naman natin na itong batang broadcaster na kasama natin, talaga namang multitasker. Matanong ko lang, ilang taon ka ba nagsimula dito na kumbaga mahiligan ang broadcasting?
2: Actually, during that time, I think I was 15?
0: 15, okay.
2: Yeah, 15. 15 to 16.
0: 15 to 16, okay. And let's get to know you more, Lawrence. No? Ibahagi mo sa amin kung ano yung pinaka-proudest moment mo bilang isang batang broadcaster.
2: Proudest moments? I think, nung grade 10 ako, TV broad din to TV broad.
0: Okay.
2: Kasi during that time, kami yung first batch sa school namin ng TV broadcasting na nakapasok ng regionals. And then, yung isa pang proudest moment ko is yung mga friendship na nakakolect ko during radio broadcasting era.
0: Wow.
2: Just like that.
0: Ayan.
2: And then, during grade 12 naman, okay naman kasi yung friendship nga na nabuo. Ayun.
0: Wow, nakakatuwa naman. Nabanggit mo na ikaw ay kabilang sa radio TV broadcasting team ng inyong paaralan. At kapag-regionals, no, kauna-unahan sa inyong paaralan. Kumbaga history maker pala itong si L. Lawrence, no? At ikaw ngayon ay magfa-first year college.
2: Yes, first year college.
0: Ang matanong ko lang sa'yo, ano yung mamimiss mo bilang isang batang broadcaster kapag tungtong mo ng kolehiyo? Kasi mapapansin natin sa kolehiyo, not unless kung yung tahaki mong kurso ay align talaga sa broadcasting, no? Bilang isang batang broadcaster, alam ko marami kang avenues ngayon na sinusubukan, gaya na lamang ng mga school press conference, no? Pero ano yung mamimiss mo pag tungtong mo sa kolehiyo?
2: Actually, kasi kapag college ka na, hindi natin masasabi kung makakasali ka pa talaga sa mga competitions. So, isa yun sa mamimiss ko, yung press conference na mga sinasalihan natin. Eh, according naman sa ano ko, sa course na papasukin ko, which is BE Communication.
0: Wow.
2: Tugma pa rin siya sa broadcasting. May mga broadcasting pa rin siyang na ano. So, ayun. Mamimiss ko lang yung ano, pagpasok sa press con.
0: Yeah. Ayun talaga yun. Kumbaga yung press con culture. Ayun talaga yung mitiin ng mga kabataan. Lalo na yung mga campus journalists, no? Yung mga nakakapaniyam nga nating mga estudyante. Eh, ayun yung namimiss nila pag tungtong ng kolehiyo. Kasi nabanggit mo nga, di ba? Aside sa experience, makakamit ka rin ng mga bagong kaibigan, bagong kabarkada, no? Na kumbaga may pareho kayong interest at doon mo nakikita yung sarili mo sa kanila din. Ayan. Pero, Lawrence, gusto naming alamin, no? Sa mga nakasabay bay sa atin ngayong hapon dito sa ating programa. Sino ba si Lawrence sa likod ng mikropono, kumbaga? Ano pa yung mga hilig mong gawin aside sa broadcasting?
2: Okay. So, ano, shoutout muna kay Daddy. Kasi si Daddy talaga yung nag-inspire sa akin na mag-push into media. Kasi, share ko lang guys, may daddy sa cameraman sa ABS-CBN.
0: Wow. Okay.
2: So, ayun. Kumbaga, ang hilig ko aside sa broadcasting is more on cameras, filming, photography, videography, cinematography, and such.
0: Ayun.
2: Yung mga editing.
0: Ayun. Yeah. Kumbaga, heavily influenced ka ng father mo kasi nabanggit mo nga, isa siyang camera operator, no, sa media industry din, no. At doon mo rin na kuha yung hilig mo sa broadcasting.
2: Yes.
0: At nasabi mo rin, no, na kumbaga, ang tatahaki mong sa kolehiyo, eh yung BA Communication. Ako, eh, graduate din po ako ng BA Communication. Ang masasabi ko na, grabe din talaga yung, kumbaga, career na pwede mong ma-experience kasi hindi lang siya naka-focus sa broadcasting. May experience mo din yung production, yung TV production, filmmaking, nabanggit mo rin, no? Ayan, nakakatuwa naman, Lawrence, no? At kumbaga game na game kang mag-explore sa mundo ng media. Pero gusto kong tanungin, no, dahil ang topic nga natin yun is about versatility, no? Was there a time in your life, no? I know na makaka-relate ka dito, no, bilang isang estudyante, no? Kung gaano kahalaga ang versatility, no? Lalo na dito sa ating media industry. Ano yung palagay mo doon? Kung gaano ka-importante yung multitasking at versatility ng isang broadcaster?
2: Kasi kapag sinabi nating versatility, di ba ayun yung, kumbaga, nakapag-multitask ka ng mga bagay. Kumbaga, attached lang siya sa isa. Hindi lang siya totally attached sa isa, pero magagawa mo siya. So, ayun. Masasabi ko lang na sa ang makukuha ko doon, like, ayun nga, kumbaga, nagagawa ko yung mga gusto kong bagay. Like, for an example, sa broadcasting era ko, hindi lang ako anchor.
0: Yeah.
2: Hindi lang ako nagtatek. Nagtuturo din ako kung paano magsulat.
0: Tama.
2: Sa mga broadcaster. And nag-motivate din ako sa mga ibang kong kasama.
0: Ayun, nakakatuwa naman na may idea ka, no, sa kung paano tumatakbo yung media industry, no. Just to give you a heads up, no, hindi porket isa kang radio broadcaster eh uupo ka na lang sa anchor's chair, na may mga pagkakataon. Sabi nga nila, kapag Call of Duty, no, na kailangan mo mag-cover, kailangan mo mag-anchor, kailangan mo magsulat at gumawa ng mga digital content. Eh ayan po yung aasahan natin dito sa realidad ng media. At nakakatuwa naman po na itong batang broadcaster na kasama natin, eh talaga namang maalam na o may ideya sa kung paano po. Siguro impluensya din to ni Daddy, no?
2: Yes.
0: Dahil, kumbaga, nakakakwentuhan mo si Daddy sa mga ganitong bagay. Ayun. At sa bilis nga ng kumbaga social media, no, I believe ikaw eh lumaki na rin sa pag-usbong ng digital or innovation, no. Paano sa tingin mo na bago ng social media at technology yung pag kumbaga broadcasting in the coming years? Ano pa yung napansin mong pagbabago? Ano yung sa tingin mong natulong ng social media dito sa media industry?
2: Actually, I think kasi way back nung time ko pa noon, is during TV broadcasting era ko. Kumbaga, yung technology, yung kumbaga nabago ng social media yung technology na ginagamit ng mga students. Kasi, sasabihin ko lang na, kumbaga, yung mga ginagamit naming bagay nun, like for example, yung mga laptops, computers, and such, kumbaga, ayun yung, kumbaga, isa sa pinakamahalaga talagang bagay during TV broad. Pero sa radio broad naman, is like, ang pinaka na-influence ng social media sa amin is, kumbaga, doon namin nakukuha yung mga news and such. And yeah.
0: Ayun. Kumbaga, mas malaking platform, mas maraming outlet, no, with the help of technology and social media, mas napapadali yung gawain natin dito sa TV broadcasting and radio broadcasting. And Lawrence, gusto kong tanungin sa'yo, dahil nga ikaw ay batang broadcaster, no? Kumbaga, hindi naman siya ganun ka-smooth yung paglalakbay mo. May mga pagkakataon na dadaan ka sa rough road sa pag-build ng career mo. Gusto naming malaman, kwentuhan mo kami, Lawrence, kung ano yung mga hamon na kinaharap mo bilang isang batang broadcaster and ano yung mga ginawa mo to overcome these challenges.
2: Okay. Sige, start tayo ng... mag-start ako sa first year ko sa broadcasting.
0: Okay, sige.
2: Kasi during that time, may nag-invite lang sa akin. Kasi that time, grade 9 pa lang ako. And then may nag-invite sa akin sa journalism na parang naghahanap sila ng, ano, ng technical sa TV broad. So, ang nasa isip-isip ko nun is like, kapag sinabi ba nating technical, parang mag-adjust ka lang ng audio, mag-gagamit ka lang ng camera. Pero, during that time kasi parang, sige, pasok ako sa loob. Hindi ko lang alam anong gagawin ko. Kumbaga may magtuturo naman sa amin, pero hindi namin alam yung gagawin namin. Tapos ayun, nung that time, training kami, ayun, kumbaga hindi masyado maayos yung training kasi parang wala talaga akong idea kung anong gagawin ko doon during sa technical ko. Tapos ayun, nung dumating na yung DSPC, nung first year ko, kumbaga, parang hindi siya naging successful. Kumbaga, palpak siya. Pero nung yung nag-motivate sa akin para mag-push pa is yung mga friends ko and yung advisor namin dun sa journalism. Kumbaga, mas nag-training kami. And nag-training hanggang sa parang mas maging maayos yung ano namin, yung newsline. And then, after that, nung grade 11, grade 12 naman ako, senior years is nag-radio broad na ako. Yan. During radio broadcasting naman, kumbaga, nung first year ko naman, kumbaga, wala kaming masyadong maayos na gamit.
0: Oh, yeah.
2: And, kumbaga, may communications naman kami bilang isang grupo. Pero wala kaming masyadong maayos na gamit sa training. Pero, ayun nga, nung lumaban na kami, parang okay naman siya. Kasi, alam, naalala ko that time kasi English lang ata kami. English lang kami sa radio broad. So, ayun. Kumbaga, ayan. Then, nung pagpasok naman ng grade 12, kumbaga, mas parang naging ka-close ko naman yung mga, ayan, yung mga ka-group ko.
0: Ayan, nakikita po natin sa ating monitor na yung mga miyembro ng broadcasting team na kasamahan din po ni Lawrence. No? Continue, Lawrence.
2: So, ayun nga. Ayun, kumbaga mas na-motivate ako ng mga ka-group ko or kamiyembro ko dyan sa broadcasting para mas mag-push, mas galingan. Kumbaga, minumotivate ko rin naman sila.
0: Ayun, nakakatuwa, no? Ano ang mga nabanggit mong challenges? Yung kumbaga dahil ikaw ay starting pa lang ng career mo dito sa broadcasting, no? Yung familiarization sa task. Kasi nabanggit mo nung unang year pa lang nyo na pagsalang sa DSPC, hindi naging maganda yung result, no? Dahil kumbaga syempre inaaral pa lang. At nakakatuwa na that you are surrounded with great people na talaga namang susuportahan ka through ups and downs. And nabanggit mo din na isang challenge yung pagdating sa resources, no? Isa talaga yan sa pinakahamon ng mga batang broadcaster, yung pagdating sa facilities, no? Kumbaga yung potential, yung skill A andoon, pero yung kakulangan sa facilities, no, kumbaga doon talaga sinusubok yung husay ng isang batang broadcaster, no. Tanungin kita, Lawrence, no, dahil ikaw nga kumbaga ay well-rounded, no, naging technical director ka, technical director, no,
2: technical director,
0: radio broadcaster and TV broadcaster, ano yung pinaka gusto mo doon sa tatlong kategoryang yan?
2: Masasabi ko, ano talaga, radio.
0: Ayun.
2: Sa radio na.
0: Ayun, radio. And speaking of radio broadcaster, tanungin kita, may mga tinitingala ka bang radio broadcaster dito sa Pilipinas? And paano ka na-impluensyahan itong mga personalidad na to para ipagpatuloy yung career mo dito sa radio broadcasting?
2: Kasi, lumaki talaga akong hindi nanonood ng news.
0: Okay.
2: Kumbaga, ano, during, ano kasi, bata pa ako nun, yung lola ko sa house namin, sa side ni daddy, kumbaga, lagi siyang nakikinig ng radyo. So, tuwing gigising ako ng umaga na, may ko yung almusal, narinig ko yung radyo. So, parang, palaki ako ng palaki, parang nahihilig na rin ako sa balita.
0: Oh, ganun. Nice.
2: So, ayun, kumbaga, ngayon, dati kasi, nung bata ako, hindi talaga ako nanonood ng balita. Mm. Ngayon, nanonood na ako ng balita. Kumbaga, sa TV production, sa TV broadcasting, kumbaga, during sa newsline, yung mga TV patrol, ganyan, ayun, nakikita ko yung mga anchors nila doon. Kumbaga, nice. Doon ako namamotivate wow. na mag-push. And ayun.
0: Ayun, grabe. Grabe po talaga yung impluensya. No? Kasi yung mga na previous na kakwentuhan natin dito sa ating programa, no? Lagi nilang ikinikwento kapag tinatanong po natin kung paano nagsisimula yung kagustuhan, yung interest nila dito sa radio broadcasting. E sa pakikinig din yes. ng radio. No? Makukonsidera po natin na very powerful itong medium ng radio, no? Para mag-influence sa isang bata. No? Isang halimbawa po dito si Lawrence na sa pakikinig niya po ng radio, eh hindi niya po akala na dito po yung tatahakin niya or gusto niya i-explore na career, no? Nakakatuwa yes. naman, no? At sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, Lawrence, no, gusto kong tanungin sa iyo, ano yung pinakamahalagang aral na natutuhan mo bilang isang batang broadcaster that made you a better person? Ayun, nasa tingin mo hindi matuturo sa isang paaralan sa school facility, no? Ano yung naturo sa iyo ng broadcasting?
2: Kumbaga yung patience. Yeah. Pagpupursidi wow. sa isang bagay. Kasi hindi ka talaga papasok sa isang bagay kung hindi mo to gusto eh. I mean, may mga nagpupush sa'yo na pumasok dun sa isang lugar na yun. Pero sa yung feeling mo, parang hindi mo gusto yung bagay na yun. Mm. Pero ako, yung mga nagpush sa'kin na pumasok dun sa bagay na yun is like, gusto ko talaga. Gusto ko yung pinasok nila sa'kin. Gusto ko kung saan ako napunta.
0: Wow.
2: Kumbaga, mas na yung kailangan porsigido ka sa ginagawa mo, kailangan may patience ka, pasensya, and ayun, kailangan mo lang maging mas maging okay sa ginagawa okay. mo, and ayun.
0: Yun, grabe, nakakatuwa naman. Tunay nga po na ang buhay ng isang broadcaster, no, sabi nga po, walang template. No, dadaan tayo sa rough roads, ups and downs, and mahirap po talaga. Lagi pong na-highlight sa ating programa yung hirap ng isang hirap sa career po ng isang media practitioner, no, na hindi madali. Kumbaga, ikaw ay magtatrabaho kasi hindi ito 8 to 5 na trabaho. Ito ay 24/7 commitment yes. bilang isang kumbaga alagad ng media. Ito ay serbisyo publiko na kailangan mong gampanan 24/7. Yes. At Lawrence, no, gusto kong tanungin sa iyo. Ito yung kumbaga stepping stone mo bilang isang batang broadcaster. Ano ba yung ultimate goal mo bilang isang batang broadcaster? Ano yung gusto mong marating in the future?
2: Actually, in the future, I want to be a director talaga. Movie director, wow, film okay, director. And kumbaga, there is a pathway talaga eh. Kailangan yeah. may pagdadaanan ka muna bago mo makamit yung dreams mo. Kagaya nga niyan, naging unang-una, naging technical ako, naging TV broad, tapos ngayon, radio broadcaster. Tapos ngayon, nasa college na ako, parang mas magsisipag ako wow. para mas makamit ko yung dreams ko.
0: Ay, nakakatuwa yeah. naman. No? Let's wait yes. for Director Lawrence no, in Director. The future. Kumaga parang lilibuti mo talaga yes. no, yung buong media. No? Nakarating ka na sa technical, sa TV broad, sa radio broad, and in the future, hopefully, no, magdedirect yes. na si Lawrence. No, ayun, nakakatuwa naman. At sa pagkakataong to, napuputuloy muna natin ang ating kwentuhan at mamaya lang hihimayin pa natin ang istorya ni Lawrence, no, bilang isang batang broadcaster. At makakasama po natin ang isa pang kakwentuhan ngayong hapon, no, manatiling nakatutok. Magbabalik ang batang broadcaster.
3: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
5: Sports Radio Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating,
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
29: Colab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kasama pa rin po natin live sa studio ang Batang Broadcaster na si Lawrence Laguerta. Ayan, Lawrence, kamustahan muna tayo. Kamusta yung kwentuhan natin so far?
1: Actually, okay lang naman siya. Ayan. Parang medyo na-tense lang ako.
0: Na-tense
1: kasi it's actually my first time interview.
0: Wow, grabe. More to come pa, no, para kay Lawrence. Nakita naman po natin yung istorya ni Lawrence, no. And we're looking forward na mas makilala pa itong batang ito. Pero bago pagpatuloy ang ating kwentuhan, gusto ko lang din na batiin yung mga nakasubaybay sa ating Facebook live stream. Nako, napakaraming nanonood at nakasubaybay po sa atin na taga-suporta rin ni Lawrence. No, unang-una na po dyan,

0: Kasama po natin ang isang news reporter mula pa po, Radyo Pilipinas Naga. Please welcome Sir Jerome Toledo. Sir, magandang araw po and welcome po sa Batang Broadcaster.
1: Oh, hi Jared, hi Lorenz, sa aking mga tagapakinig ng Batang Broadcaster diyan sa Radyo Magazine.
0: Yun sir, grabe. Ayun sir. Sir, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, gusto ko po kayong kamustahin. Kamusta po diyan sa Naga, sir?
1: Ah, okay naman so far. Jared, ito ay nakapag-adjust tayo ng day by day, little by little. Kasi di ba, from Manila tayo, napunta tayo sa Bicol, so we're still adjusting, but at the same time, enjoying naman and fulfilled naman tayo.
0: Wow, dito. Nakakatawa naman, sir. And ayun po yung gusto naming marinig mula sa inyo na kayo po ay okay lang dyan, no, sir. Sir, ang topic po natin ngayon ay about po sa pagiging versatile and multitasker ng isang radio broadcaster. Kanina po, nabigyan po natin ng highlight, kumbaga, na hindi lang isang role yung ginagampanan ng isang media practitioner, sir. From experience, sir, kayo po, no, ano-ano po ba yung ginagampan ng trabaho ng isang radio broadcaster?
1: Kung tinatanong mo, Jared, yung ginagampan ng trabaho no, na yes, bilang broadcaster. Una sa lahat, being a broadcaster, syempre, ikaw yung nag-deliver ng program, ikaw yung bumubuhay. Kumbaga, ikaw yung timon, no? Kasi from the word itself, anchor. So, ikaw yung nagbibigay direction doon sa program. Wow. So, ang ginagawa ng isang radio broadcaster ay nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng mga updates kung ano ang nangyayari sa ating paligid. At the same time, nag-re-research din kung ano yung mga topics na pwedeng pag-usapan sa program. So, yun yung basically na ginagawa ng isang radio broadcast.
0: Ayun. Thank you po, sir, sa pagbahagi po ng inyong karanasan, sir. Pero, since versatility po ang topic natin ngayon, gaano po ba kahalaga na mention nyo po yung mga role, yung task na ginagampanan po ninyo bilang isang media practitioner? Paano po maa-apply yung pagiging versatile dito po sa ating ginagalawang industriya?
1: Mm-hmm. Well, una sa lahat, Jared, no, pagiging versatile. Kasi ang radio broadcasting traditionally more on bosses lang talaga, no. And sa radyo lang 'yan. And ngayon may technology na tayo like yung Facebook, yung Twitter, yung Instagram or TikTok din. So nandoon na lahat, no, yung impormasyon na online na naka-post na online. So malaking bagay 'yon para sa pagiging bilang isang radio broadcaster, malaking bagay yung mga ganong teknolohiya, no? At the same time, parang bagang napapadali na yung trabaho. And since we are talking about social media, no? As a radio broadcaster din, madali na tayong makapag-produce ng content, no?
0: Yeah.
1: Parang bagang nagiging ano rin tayo niya, no? Editor na rin / researcher / writer, parang ikaw na rin yung executive producer, ikaw na rin gumagawa ng content. So yun yung kumbaga is versatility ng isang radio broadcaster.
0: Ayun.
1: Parang all one-man team na yan, kumbaga.
0: Ayun sir, one-man team na banggit po ninyo, mahalaga po talaga na matutunan yan ng isang batang nagsisimula at gustong tahakin itong industriya po natin na dapat well-rounded ka. Nabanggit po ni sir na dapat hindi ka lang marunong magsulat, mag-report, kumbaga mag-produce din ang sarili mong content, dapat maalam mong gawin. Pero sir, based from experience po, pwede po ba kayong magbahagi ng pagkakataong kinakailangan nyo pong mag-multitask, no? Gampan na po yung isang trabaho or higit sa isang tungkulin po sa isang coverage or programa man po. Any experiences lang po, sir?
1: Mm-hmm. Well, sa coverage, no, per se, excuse me, ang daming nagaganap sa isang coverage. Maraming mga bisita, maraming nagaganap kung saan man. Recently lang, Jared, share ko na rin sa iyo, no. Itong coverage ko last time. So, nandito yung mga yung isang official ng ating pamalaan dito sa Naga. And ang daming activities, ang daming launching na ginaganap. So, ayan. So, mga government officials and then may beneficiaries din. So, ano

0: na aking naging ano diyan, trabaho diyan is to get their reaction sa mga kung ano yung event na yon, and then yung beneficiary at the same time kung ano yung experiences nila. So multitasking yon, ang dami kong kailangan ano, tapos mag-isip ka pa kung ano yung ano ipo-post mo sa social media, kung ano yung ibabato mo na live report, ganyan, at kung paano mo siya iaangguluhan. So multitask siya, so napaka-versatile. At the same time, magpo-post ka pa sa social media ng mga content. So maraming ginagawa talaga as a reporter din dito sa station na ito, wow, na kung saan ako ngayon.
1: Okay, sir. Thank you po, sir, though, kumbaga sa pagbabahagi po ng personal experience po ninyo. Pero sir, ano po yung dapat na taglayin para mas mag-improve po sa multitasking? How do you do it, sir? In a personal standpoint, may mga kumbaga ways po ba kayo para mas mapadali yung gawain, makapag-produce ng balita, makapag-multitask? Ano po yung kumbaga steps na ginagawa po ninyo? At baka pwede nyo pong ma-share po dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Well, masishare ko lang dyan, Jared, no? Paano mapapadali yung trabaho is sa coverage, no?
1: Yes,
0: for example, angunahin muna natin yung pagkuha ng mga interviews, no? Siyempre, mahalaga yan. Kailangan makuha yung kung ano yung mga sasabihin ng mga resource person at same time ng mga beneficiary. So, kailangan muna unahin yun, no? And once na na-achieve mo na 'yon, yung ganong gawain, no. Diyan na darating yung pagsusulat, yung writing. Kailangan mo nang isulat, i-jot down yung mga important details. So nangangailangan niya ng writing skills, no. And lastly, yung reporting skills din kailangan din, kasi kailangan mo na siyang i-present sa publiko, either live or recorded. So yan yung mga skills na kailangan matutunan na isang broadcaster or news reporter.
1: Nako, salamat po, sir. No, kumbaga, dapat kapag ikaw may coverage, no, maski sa programa, no, dapat organize ka, sir, no, kumbaga, para hindi kalat,
0: yes,
1: yung task mo at magampanan mo yung trabaho mo bilang isang radio broadcaster o bilang isang news reporter. At sa pagkakataong to, sir, no, syempre, since kasama na po natin dito si Lawrence, no, sa ating studio, gusto po nating marinig kung gaano na nga po ba kahusay itong kakwentuhan natin pagdating po sa radio broadcasting. Pero, Lawrence, isang katanungan. Handa ka na ba?
2: Handang-handa na.
1: Ayun, handang-handa na, sir. At pagkatapos po ng reporting ni Lawrence, sir, magbibigay po kayo ng komento. Ayan, iset up ko lang po yung, kumbaga, yung ating music dito para mas lalong damang-dama ni Lawrence. Ayan. I-introhan ko po si Lawrence. And after noon, Lawrence, pwede ka nang mag-report. Okay?
2: Okay.
1: Okay, let's go. Tatlong estudyante patay sa pamamaril sa Tacloban. Permanenteng pagbabawal sa mararahas na video games isunusulong. Para sa buong detalye ng balita, narito si Lawrence Laguerta.
3: Radyo Magazine. Report.
4: Isinusulong ni Interior Secretary John Vicremulla ang permanenteng pagbabawal sa mga mararahas na video games matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa press briefing sa Camp Rami nitong Webes, sinabi ni Remulla na ang larong Gorebox at iba pang kahalintulad na laro ay maaari nakakaapekto sa pag-uugali ng mga kabataan at nagiging dahilan upang maging manhid sila sa karasan. Naganap ang insidente noong Lunes nang magpaputok ng baril ang dalawang suspect sa edad na 14 at 15 sa loob ng paaralan. Tatlong estudyante ang nasawi habang hindi bababa sa 20 ang nasugatan. Ayon sa pulisya, posibleng naimpluwensyahan ng larong Gorebox ang mga suspect dahil dito hinihikayat ni Remulla ang Kongreso na pag-aralan ang pagbabawal sa mga mararahas na video games sa bansa. Ako si Lawrence Laguerta, handang-handa para sa mga balitang bumubuhay, bumabangon at naglalagablab para sa Pilipino.
1: Let's go! I see, nako. Napakahusay po nitong kakwentuhan natin. No, sir, napakinggan niyo po. Narinig niyo po yung pagre-report ni Lawrence. Kamusta po, sir? Ano po yung mga komentong maibibigay niyo?
0: Well, congratulations, Lawrence, no? Napaka job well done dun sa binasa mo na news, no? Ang ano ko lang dyan is when you deliver a news,
5: yes.
0: Ang tip ko na lang siguro dyan, tip na lang, i-run through mo lang yung script, no? I-deliver mo siya ng paulit-ulit lang naman. Pero once or twice lang naman.
5: Yes.
0: Or necessary, thrice, no? Okay. Hanggat makuha mo na yung tamang timpla, no? Kung paano mo siya i-deliver. Yun lang naman yung sa akin, no? Pero job well done, Lawrence. Keep it about to. Maging consistent lang
1: lang. The potential is there, no, sir. Kumbaga, andyan yung skill, iho-ho na lang para mas maging mahusay pa itong si Lawrence. Sir, pagdating po sa sinulat niya, ito pong balitang ito, siya po ang nagsulat at bumuo. Kamusta, sir? May mga komento po ba kayo para mas mag-improve pa itong batang broadcaster? Nakasama po natin dito sa studio.
0: Pagdating naman doon sa writing, no, Jared and Lawrence, no, okay naman, nasundan naman sa Maui yung 5 WH, no?
1: Sir.
0: Yeah, nasundan naman, no. And also yung flow, okay naman. Okay naman yung flow niya. So, keep it lang naman. Practice lang. I mean, consistent lang tayo doon sa paggawa ng ganung format lang.
1: Nakakatuwa naman, no? Nako, salamat, no, Lawrence, sa pagpapakita ng husay ng isang batang broadcaster. Nakuha ko doon sa mga sinabi ni Sir Jerome, kailangan maging consistent na lang para kumbaga maning-mani na to in the future para sa iyo. Pero let's take the advantage, no, Lawrence, baka may magusto kang itanong kay Sir Jerome habang andito siya, kakwentuhan natin sa ating programa.
5: Ayun, Sir Jerome, hello po.
0: Hi.
5: Ayun, sir, kailan po kayo, sir, totally nag-start po sa broadcasting era po?
0: Well, bureau na lang pag-usapan natin, no?
5: Okay.
0: It's my 3 years na sa bureau, no? Okay. As a program producer and now reporter dito sa Naga City.
5: Pero may hilig po talaga tayo, o kayo, sa ano po, sa broadcasting ever since.
0: Good question. Pero yung kaya ako nandito sa radio broadcasting kasi kinalakihan ko talaga yung radio sa pakikinig ng mga anchors na magagaling, yan, yung mga legendary, yan, yung mga traditional. No? Kasi magaganda yung kanila yung mga dinideliver na lines, no? O yung paraan ng pagbabalita nila. Ang galing, no? Parang kumbaga yung iniisip mo, parang structured, no? Maganda yung delivery and at the same time parang wala palya. Parang almost perfect yung pagkaka-deliver. So, doon ako na-motivate na mag-join sa radio industry.
5: Actually, sir, same lang din tayo, sir. Kasi kinalakihan ko rin po yan, yung mga news anchors. Kumbaga, nahilig din po ako sa news. Kaya ayun po, parang ginagaya-gaya ko po sila hanggang sa mapunta po ako rito.
0: Yan.
5: Naman po, sir.
1: Ayun, grabe, salamat. Kumbaga kinilala mo rin
5: si
1: Sir Jerome.
5: Sir.
1: Ayan, salamat po, Sir Jerome, no. Pero bago po matapos ang ating kwentuhan, gusto ko po kayong tanungin personally, sir. Sa tingin niyo po, ito pong example natin na si Lawrence Laguerta, no. Ano po yung nakikita niyong future ng radio broadcasting dito po sa ating bansa? Lalo na po may future radio broadcaster / director po tayong kasama dito.
0: Well, kanina nga, no, na mention natin Jared and Lawrence yung tungkol nga dito sa social media, no. Kasi itong radio, although matagal na talaga tong nag-stay sa ating mga buhay, no. Matagal na, so wala pang social media noon, ang impormasyon ay nire-rely lang natin sa radio, no. And ang future na nakikita ko is magiging bagay diverse, no.
5: Wow.
0: Magiging diverse ang ating parang kumbaga magkakaroon na ng collaboration between social media and radio broadcasting. So parang sa setup ng Radio Pilipinas, of course. Hindi lang tayo basta radio, nasa social media na, so nasa TV na, so lahat ng platforms ay ating nasakop. So hindi pa kumbaga end ng radio broadcasting. Kumbaga, parang tuloy-tuloy lang, no? Mas pinalawak pa yung kumbaga yung coverage natin. And lumabas na tayo doon sa kumbaga yung mga traditional mga traditional listeners and marami, and dahil doon marami na tayong nakuha ng mga audience from social media. So the future of radio broadcasting is very bright now.
1: Wow, grabe, salamat sir. Kumbaga, buhay at patuloy na bubuhayin itong radio broadcasting, no, sa pamamagitan nga po ng mga batang broadcaster na umuusbong. At tabagit nyo nga po yung incorporation ng technology dito po sa ating platform. Mas malami, mas marawak po, mas malawak po yung sakop ng ating platform para kumbaga mapanood ng ating mga mamamayan. At panghuling mga mensahe na lang po bago matapos.
0: Mm-hmm. At saka yung
1: continue sir.
0: May dagdag na lang, no. Yung mga broadcasters natin na o future broadcasters katulad ni Lawrence, malaki ang mako-contribute niyan since we are into content creation. So we hope na maging successful si Lawrence sa pagiging
1: Nako, we're looking forward po na mas naging maging successful at makita natin. Na makasama po natin si Lawrence in the future po dito sa industry din natin. No, sir, mga panghuling mensahe na lang po. Ano po yung mga iiwan nyong message, no, para sa mga kapwa po nating kumbaga nangangarap din na pumasok po dito sa media industry? Ano po yung gusto nyong mensaheng ibahagi sa kanila?
0: Mm-hmm. Well, short message na lang, no. Ano lang man, aralin, be prepared lang sa ating mga ginagawa, no, as a broadcaster din. Lagi tayong mag-show up, always be open sa lahat ng learnings, kasi hindi lang basta tayo nasa radio, technically nasa media industry din tayo. So, kumbaga, kailangan natin maging open sa lahat ng aspect ng media. And also, keep on studying the craft lang.
1: Wow.
0: And yun lang naman so far, no. Maging consistent and open sa lahat ng things. Thank you.
1: Salamat po sir, no, sa pagsama po sa amin at pagbibigay ng mga important lesson kumbaga sa mga batang broadcaster. And how about you, Lawrence? Ano yung mga mensaheng iiwan mo sa mga kabataang nagdanais din pasukin itong radio broadcasting or itong broadcasting in general?
5: Okay, ang magiging mensahe ko lang sa kanila ay kung gusto talaga nila pumasok, ay mahalin nila yung broadcasting. Mahalin nila kung ano yung ginagawa nila sa loob ng broadcasting. Kasi kung hindi nila minahal ang isang bagay, kumbaga wala itong mapupuntahan.
1: Yeah.
5: Kaya mahalin nila yung mga bagay na kailangan nilang gawin.
1: Wow, salamat, no. Kumbaga, puso at puso talaga yung kailangan pagpapasok ka dito sa industriyang to, kasi maraming challenges and you need to assess yourself kung ito ba ay kagustuhan ng puso mo, and you need to be prepared. And kapag andun yung passion, magpapatuloy at magpapatuloy ka. Ako, salamat Lawrence sa pagpapakita ng husay at galing ng isang batang broadcaster. At syempre, kay Sir Jerome sa pagsama po sa atin dito sa kwentuhan natin ngayong hapon sa pagbibigay po ng mga essential tips para mas mag-improve pa at may matutunan ito mga batang broadcaster na nakasubaybay po sa ating programa. Ako sir, maraming salamat po at mag-ingat po kayo.
5: Thank you sir.
1: Salamat po sir.
0: Thank you Jared, thank you Lawrence sa opportunity and have a good day sa inyo.
1: Ayun. Ako, at sa pagkakataong to, puputuloy na rin po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto kong, baka may mang gusto kong batiin bago tayo magpaalam. Yeah. Go ahead.
5: And shout out po sa family Lagreta and family Flormata, and shout out din po sa mga groupmates ko po dati sa TV broadcasting and radio broadcasting, and shout out po sa kasama ko dapat ngayon na nasa US na ngayon, Hermione Kalinisan. Hi.
1: Ayun, salamat po. No, mag-iingat po kayo. At muli po, ako si Jared Moreno, kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check.
5: Sir, last one.
1: Go ahead, bago tayo tuluyang maputol sa ating
5: shout out ka pala sa kapatid ko. Hi Miguel.
1: Hi Miguel. Ayan, mag-ingat po kayo. Muli po, ito si Jared Moreno. Ito ang batang broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan,
8: Ang liw na kwentuhan!
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Alkahan hanggang hamunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita. Pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpatuloy, no, pagpapatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today. Na-ere ba tayo ngayon sa ano, ayun. So, wala naman. Ayun. Akala ko ay umiere tayo ulit, no? Kasi may nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayan. Pero mukhang wala naman. So, sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayan. Sabi ko na. Ayun. Kasalukuyan tayo. Live na live po tayo na papakinggan sa Decap Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radio Magazine 1278 kilohertz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. So ano nga ba muna, no, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang, no, ng Adoption and Alternative Child Care Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Child Care o NACC ang kahalagahan ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. Pamilya. So kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director 3-4 Operations and Services ng NACC upang magbigay linaw at mas malalim no na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng love makes a family. So magandang araw po, Director Ronda. Welcome po sa programang Warm Hearts. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Maraming salamat din po, Director Ronda, for giving us time dito sa aming programa. Kahit na alam naman natin is Sunday, no? Yeah. Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So, unang-una po, no, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya, lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan?
1: Opo. Maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single or kung anong paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So hindi po ito hiwalay na proseso o special na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NECC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na traditional na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito. Ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa child care po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalagaan, at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki.
0: Mm-mm. At nabanggit po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din na tulad ng mga normal masasabi na normal setup po no ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat no at maging sa maaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais pong mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino.
1: Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan, at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents, at hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o special na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya.
0: And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification o requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA+ community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption?
1: Opo. So ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old, full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course, may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes, social work assessment, yung pagkandak po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata.
0: Ito po, gusto lamang po naming malaman na kung bakit sa LGBTQIA+ couples sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal na mag-ampon, at may mga hakbang ba para mabago itong sistemang ito in the future?
1: Opo. Sa kasalukuyan po kasi sa ating batas sa Pilipinas, yung ating pong mga legal frameworks, especially yung ating pong family code, ang batayan po kasi ng married couple, ang nakalagay po doon ay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po ang kinikilala ng ating batas. Wala pa po kasi tayong batas tungkol sa same-sex marriage po. So, para po mabigyan po natin ang pagkakataon ng ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process, ang isang ano lang po, isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adapt ang same-sex couple, married couple. So, sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So, maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yun.
0: Ito naman po, just for assurance lang po, Director Rhonda, ay paano po tinitiyak ng NACC na magkakaroon ng patas at walang discrimination when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community? Meron po bang safeguards against bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process?
1: Opo. So gumagamit po tayo ng pare-parehong standards both sa married couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirement at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang aplikant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety measures ba sa bahay, at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami, kung hindi matustusan. Parang yung ano po, yung traditional na pamilya na alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya, ay maipaparating natin sa bata po. So yun po, wala po tayong discrimination kasi nasa qualification po yan. Marami pong tinitingnan ang social worker, especially kapag ka sa motivation, bakit gusto mo pong mag-adapt, dahil ikaw ba ay childless? Or meron ka talaga sa puso mo, kahit single ka, solo parent ka, ay kaya mo at gusto mo na magbigay ng permanenteng pamilya, at meron kang kakayahan financially, economically, socially, mentally, psychologically, na maging isang magulang sa isang bata.
0: And speaking of that, no, yung mga tinitingnan nga po ng ating social workers, no, regarding sa capacity ng ating mga, yung mga nag-aaspire na maging magulang, no, na maging magulang nga itong mga aampunin na mga bata. So sa usapin po ng tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang mga iba pang pamantaya na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents?
1: Opo. Napakalawak po ng gustong sabihin ng best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng social worker sa kakayahan ng isang magulang o isang individual na mag-alaga ng isang bata permanently, because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, di po ba, hindi natin kadugo, although meron po tayong tinatawag na relative adoption, in a way kadugo po natin yun, kapamilya natin, dahil ina-adapt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghaba buhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag ka po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po, lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi mahirap pala na maging adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata, at yung pag-misbehave ay nakukorrelate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata, at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So, nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata.
0: Ito naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding doon sa mga pamantaya na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang itong mga bata. So, paano naman po natin tinitiyak itong tinatawag na transparency at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community.
1: Opo. So actually po marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, meron marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption. Kaya po ang NECC ay patuloy sa amin pong advokasya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti, at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So, hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan, kung hindi po palagi kong sinasabi yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata, at patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po. At magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito.
0: And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po, no? Sa LGBTQIA+ adoption.
1: Opo. So nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa batas, sa assessment at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga social ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko, para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon, kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya, tinatawag po namin na proud ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak. Lahat po tayo ay anak, di po ba? M is magulang. Lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. P is for pamilya. Nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo. Ordinaryong mamamayan man po tayo. Pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gustong sabihin ng ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay ampon, actually. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag, hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption, o yung mang hindi tinatawag din natin na adopted or ampon na hindi po dumaan sa legal na proseso. At yan po ay dapat din po natin bigyan ng tutukan din po natin na ang mga batang yun ay hindi nating hayaan na manatili sa isang pamilya na wala pong legal na prosesong dumaan sa kanilang pagiging miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pagkakataon ang isang bata na maranasan po nila na sila ay they have that sense of belonging, na hindi sila kaiba, hindi sila iba sa lahat ng miyembro ng pamilya.
0: Mm-mm. Ayun, bigyan din lang natin itong acronym na ibinahagi sa atin ni Director Rhonda. A for anak, M for magulang, P for pamilya, saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po, no, Director Rhonda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care?
1: Opo. So actually po, pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative child care, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative child care. So mas lalo po namin pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care, kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative child care. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po. Temporaring pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng angkop na, makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa aming po mga regional offices, sa ating po mga partner, local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga social work po nat, mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-assess, pag-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layo din po nitong ating alternative child care program, kagaya ng foster care at kinship care, ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional cares. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin na mga ampunan, bahay ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ang matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya, at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata, para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po, kahit na po gano'n man kaganda yung ating po mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang, kumbaga, ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So, talagang pinopromote din po namin yung foster care, although it's a temporary placement of the children, kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po, kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yon sa pangangalaga ng kanilang biological parents.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, no, ang aming itatanong sa inyo, Director Rhonda, bago po kayo pakawalan dito sa programa sa pangmatagalan po nga pananaw o long term po ito, no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan?
1: Opo. Sabi ko nga po, yung ating batas ay wala namang pong dinidiscriminate. Lahat po na qualified, basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents, lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaaring pong mag-apply as prospective adoptive parents. So, paano po natin maipagpapatuloy ito pong

0: ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga kung saan magmamash o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Director Rhonda sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. So ulitin po at God bless po sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito, si Director Imelda Rhonda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Childcare o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman!
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman!
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin yan dito sa Warm Heart. Warm Heart.

At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre, maging sa ating Evox PBS Receiver app. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 Decapit FM band po yan. Kaya, ayan, mapaloob man o labas ng Pilipinas ay napakalawak po ng ating reach. Samantala, ating pag-uusapan naman sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, trigger warning po no, para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon dahil medyo mabigat-bigat po no, yung ating usapin para sa second half ng Warm Heart dahil atin pong babalikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito, no? At para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po no, tulad ng aking nabanggit kanina doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para

0: Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito no ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po no sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama nating muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa In Touch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect no ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran no para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome pong muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Ay, hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga doon sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart. Sir Joey?
1: Hello?
0: Ayun, ayun, Sir Joey.
1: Sorry.
0: it's all right po. Okay po. Ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors, no? Marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan po.
1: Okay, so yaman din lamang na-mention mo na no yung ibang mga psychological symptoms, no? So gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat, no? O mga pinagmulan nitong ganitong karahasan, no? So sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikitang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan, no, kasi kung mapapansin natin ang dami na, no, parang nag-mushroom siya, no, na hindi lang yung sa Tacloban, yung nangyari sa Tacloban yung pinaka-apex, no, pinaka-sukdulan na yon, no, na para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan, no. Unang-una na napapaloob dito yung environment o yung kapaligiran, no, tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan, no, kung paano ang galaw ng mga bata, no, sa loob ng tahanan. Meron pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang o or kinoconsider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila, no, ng kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan, no, mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran, no. Unang-una sa kapaligiran ay yung ating paaralan, no? Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila sa na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan, no, at kaalaman ay napapadaman pa ng mga guro, no, No? Kasi ang pinaka-importante character dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante, no? Na napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan. No? And then in social media, napaka-importante, no? In social media at malakas ang impluensya nito, no? Sa mga kabataan, lalo na ngayon, no? Kung mabalikan natin, meron isang engagement, isang bata na manood nung o maki-engage doon sa gore box, no, na tinatawag, no? Na hindi lang yung isang araw, no, na ginagawa niya, na trace back mo yon, babalik tanaw natin, na patagal niya na, no, na siya ay involved doon, no, na hindi masyado napapansin nung kung sino man yung mga nasa paligid niya, no. Kasi ang pag-alam sa kanya ay siya ay isang tahimik na bata, no. Pero yung katahimikan na yon hindi natin maarok, no. Sa English nga, silent waters run deep. No?
0: Mm.
1: So sa ngayon, yun ang mga tahimik na bata na kailangan natin bigyan din ng pansin, no? Anong klaseng katahimikan, no, ang nagaganap, no, sa kaisipan ng mga bata ng ito, no? At paano nito, mabalik tayo sa media, no, paano nito ang nilalarawan o pinapakita ang isang kaso o event ng karahasan, no? Nung panahon namin, yung karahasan, no, let's say, pag may shooting, putok lang ng baril. Yun na.
0: Mm-mm.
1: Pero ngayon sa pelikula, makita mo pati yung dugo, yung mga, no, yung hiwalay na parte na o bahagi ng katawan, pinapakita masyadong vivid, masyadong graphic, no? So, mas matatanim sa isipan ng mga bata yung mga yun, no, directly na nakita nila, no? Kasi yung ating senses ay isang malaking factor para matuto tayo, no? Parang trigger yan, eh, no?
0: Mm-mm.
1: Eh kung ano yun at iyon ang ating nakakita, so yun ang by default, yun ang papasok sa ating kaisipan.
0: Mm-mm-mm.
1: At ang next step is yun ang gagawin natin, no?
0: Mm-mm.
1: Without any choice, no, without any decision making, and lalo na sa mga ganyang edad, yung decision making nila ay napaka-nil, napaka-hina pa, hindi pa na-develop yung part ng brain, no, na kung saan yung kanilang executive functioning ay na lumalawak, no? Yan ay aabot usually sa 18 years old, no? Kaya ganun nga, no? And then yung sa loob ng pang-apat, sa loob ng paaralan, no, kung paanong pinasusunod ng mga guro, no, at ang adhikain ng paaralan, no, na maging mabuti at kapakipakinabang na mamamayan. Meron pa ba tayong ganun, no? Yung pagtukoy natin sa ating mga values, no? Ano yung pagpapahalaga natin, no? Na kailangan bigyang halimbawa ng mga guro kung sino man yung nakatatanda, no, na nasa kapaligiran. No? At karugtong yan, ano ba yung mga values o pagpapahalaga, no, na nakalantad o naka-expose yung mga bata, no? Kalimitan ay social media, balik tayo sa social media, no? So cycle lang siya, no? Paulit-ulit. At kung yung paulit-ulit na yon ang tumatakbo sa kaisipan, ang isipan nila ay normal lang pala ito.
0: Mm-mm.
1: Something normal, no? To do.
0: Speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration itong mga tinatawag na CICL matapos ang mga ganitong uri ng insidente?
1: Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL?
0: Yes.
1: Okay. So para sa mga magulang ng mga CIC, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak ay yon, no? Na kailangan na lang isuko, no? Or ipabayaan nila. Not really totally ipabayaan, but then ibigay nila, no, doon sa DSWD, no, ang kanilang mga anak. At I think kahit yung ibang mga magulang ay mangangailangan din ng some reformatory or education, I mean, no? Psych education, psycho-educational

intervention, no, at even counseling, no, kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no, at lubusan silang nasaktan, no. So kailangan ay makikipag-collaborate

registered guidance counselor at psychologist mula sa In Touch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ito ng Warm Heart. Nandyan si na Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control, at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na si na Director Imelda Ronda, at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ito po si Steph Vicente. At ito po ang muli ang programang Warm Heart.

0: Metro Magazine 1278. Radio Filipinas. Radio Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radio Magazine 1278.

0: alas dos na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
1: Alas dos na, Golden Heart na! Nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo

kamakailan lamang ay nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa iba't ibang scam, lalo ngayong Feb-ibig month. At majority o karamihan umano sa mga nabibiktima ng scam ay mga older persons. Ayon naman yan sa Scam Watch Philippines. Sa pag-alam natin sa pulso ng mga ka-Golden Heart, ito ang ilan sa mga scam na kanilang idinulog. Text mula sa isang fake GCash number na nagsasabing may ayuda mula sa DSWD kapag pinindot ang kalakip na link. Mga ka-Golden Heart, scam po yan ayon sa DSWD.

0: Nangalap kami ng ilang tanong mula sa mga older persons. Pakinggan po natin ito.
1: Bilang isang senior, paano ba kami mapaprotektahan sa mga scam? Lalo na hindi lahat ng senior ay techie.
0: At para sagutin yan at bigyan pa tayo ng impormasyon tungkol sa scam, kasama po natin ngayon si Mr. Art Samaniego Jr., co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Isa po siyang tech expert at editor. Magandang hapon, isang security guard. At pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, nagpatakbo siya ng isang maliit na sari-sari store. Happy birthday sa iyo, Lolo Placido. Alam niyo mga Golden Hearts, sa pangunguna ng NCSC-NCR, isa si Lolo Placido sa mahigit na 800 milestone agers na tatanggap ng cash gift mula Pebrero 20 hanggang 23, 2026. Sa unang bahagi ng taon, may kabuang halagang 16,560,000 ang ating paunang ibibigay. Bahagi rin ito ng Nationwide First Quarter 2026 CGD Program ng Komisyon bilang pagpapakita ng patuloy na pagkilala at suporta sa mahahalagang ambag ng mga older Filipinos sa lipunan. At para sa ating susunod na update, mayroon tayong good news, mga ka-Golden Heart. Dahil higit 9 million older Filipinos na ang nakapagparehistro sa Senior Citizens Online Registration o SCOR ng NCSC. As of February 19, 2020,

0: senior citizens. Ngayon pong 2026, February pa lang po tayo, pero mm-hmm. ngayon may 23 cases na po tayo involving senior citizens.
1: At saka mayroon ba tayo idea how much yung nawala sa kanila at naloko sa kanila?
0: This goes from hundreds of pesos to malalaking thousands mm-hmm. of pesos po talaga.
1: Mm-hmm. Na ibabalik pa ba sa kanila yung mga nawala nila?
0: Naku po, share yun ang malungkot na balita. Ayun. Dahil mahirap pong maibalik.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito naman pong mga kriminal natin, alam naman ho natin, basta't online ho yan, pwede tayong magtago. Pwede mm-hmm. tayong, may anonymity tayo online eh.
1: Mm-hmm. At kaya, saka panay ng mga fictitious, no?
0: Opo, kaya ang ginagamit nila, fictitious or hiram na mga accounts. Or ninakaw na mga accounts. Mm-hmm. Kaya ho, ang hirap pong habulin. Kaya nga po yung
1: kaya pala diyan pumapasok yung nahack yung aking account.
0: Opo.
1: Ganun.
0: Opo.
1: Yun gagamitin nila yon.
0: Oho, manghahack ng account. Ang iba din po sa ating mga kababayan, talagang binibigay nila ang kanilang mga account for a fee.
1: Nako.
0: Para gamitin. Eh ngayon, yun nga ho, maging babala na rin ho sa ating mga kababayan na meron na tayong Anti-Financial Account Scamming Act po ngayon
1: uh-huh.
0: na yung mga mules, yung nagpapagamit ng mga financial accounts ay may pananagutan na sa batas. Kaya sana, wag na nating ipagamit yon sa mga scammers. Lalo na, hindi naman natin kilala.
1: Uh-huh.
0: Eh kung...

0: kasalukuhan ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanilang kaalaman sa survivor-centered at rights-based approach, tinitiyak natin na ang ating mga komunidad, workplaces at maging ang mga online spaces ay mananatiling ligtas, patas at may respeto sa dignidad ng bawat isa.
1: At para po sa isa pa nating featured guide work, Filipina scientist tampok sa isang bagong aklat pambata. Isa pong bagong children's book na pinamagatang Isang Puwang sa Kalawakan, si Gay Jane Perez at Ang Diwata One, ang inilunsad upang ipakilala sa mga kabataan si Gay Jane Perez. Siya ang Director General ng Philippine Space Agency, Professor sa University of the Philippines, Diliman College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology at leader ng team na bumuo ng Diwata One, ang kauna-unahang microsatellite na dinisenyo at ginawa ng mga Pilipino. Ayon po kay Perez, mahalagang magkaroon ng mga role model ang mga batang babae upang mas marami sa kanila ang mangarap at pumasok sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. Ang kanyang kwento ay patunay na kayang maabot ng mga kababaihan ang kanyang mga pangarap at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Filipino scientists.
0: At para naman po sa pangatlo nating featured God work for the week, unang Equality Expo ginanap sa Cordillera. Isinagawa sa La Trinidad Benguet ang kauna-unahang Equality Expo na nagtipon sa mga kababaihan, indigenous peoples, persons with disabilities, solo parents, kabataan at LGBTQIA+ community upang isulong ang pagkakapantay-pantay at inklusyon. Bukod sa mga programa at pagtatanghal, naghatid rin ng expo ng libreng legal consultation, HIV testing at counseling at iba pang services. Ipinakita ng Equality Expo na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi lamang pinagdiriwang kundi aktibong isinusulong sa pamamagitan ng konkretong serbisyo at oportunidad para sa lahat.
1: At para po sa ating panghuling featured God work, deepening, Rainbow Care Caravan, muling inilunsad para po sa LGBTQIA at plus community. Muling inilunsad ng Philippine Information Agency o PIA ang Rainbow Care Caravan sa Pasig City bilang bahagi ng Pride Month na nag-

nagbigay ng impormasyon at serbisyo sa mahigit 300 miyembro at kaalyado ng LGBTQIA+ community. Kabilang po sa mga serbisyong inilapit ng iba't ibang ahensya ng

0: Lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan mo sa amin at sumali sa hashtag SaySaTMK.
1: Okay po, okay po, para sa ating Say sa TNK question of the week. Dahil nga po ipinagdiriwang natin ang Pride Month, nais naming malaman, eto po. Sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa GAdvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-react at pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan po, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
2: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba ang WPLA, isang espesyal na panauhin po ang dumalaw dito sa atin live sa studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode ng pinamagatang WPA, PLA Specialist Enacting the SOGI Equality Act. Kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Senior GAD Specialist mula po sa Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Wala pong iba kundi si Mr. Jupiter Dayalo. Magandang hapon. Oh, magandang araw,
1: Jupiter.
0: Sir Jupiter.
1: Welcome sa Tinig ng Kababaihan.
2: Thank you so much for this opportunity po, no, to have me here for this special episode, especially for this Pride Month. So una-una, Happy Pride Month po sa ating lahat, mga ka-TNK.
0: Okay.
1: Jupiter, para sa pag-umpisa, no, ng ating talakayan. Bilang panimula, ano nga ba ang Women's Priority Legislative Agenda o WPLA? At bakit nga mahalagang mapabilang ang SOGI Equality Act sa mga prioridad na isinusulong natin ngayon sa PCW ngayong 20th at 21st Congress?
2: Ayan. So, nabanggit kanina, no, yung WPLA nga ay ito ay parang mga bills, no, or mga polisiya na isinusulong ng PCW na dumaan sa public consultation. So, ito ay sinusulong natin ngayong 20th Congress and in advance na natin for the 21st Congress, ito na din yung mga isusulong nating batas. So, just in case na wala or hindi umusad ngayong Kongreso itong mga batas na ito, pagdating ng 21st, ito pa rin ang isusulong natin. So, kanina na nasabi na ito ay developed through public consultation that seeks to amend or repeal yung mga batas natin na matatanda na or mga archaic laws natin at yung mga mayroong mga discriminatory provisions. It also pushes for the formulation and adoption ng mga bagong legislation katulad dito nasama dito naman syempre yung SOGI Equality Act natin. So, yung WPLA, meron po siyang tatlong pillar. So, sa pillar 1, doon yung pag-amienda ng mga archaic laws natin. Sa pangalawang pillar naman, yung pag-build ng bagong pathways, no, or progress by

0: enacting and enabling new legislation for women's empowerment. At pangatlo naman, yung institutionalization and pag-promote ng gender-responsive governance. Sa pangalawa po, doon kasama yung ating SOGI Equality Act. So, importante na kabilang ito dahil base sa ating constitution, no, na yung every person ay dapat mabigyan natin ng dignity at yung human rights ng bawat tao na ito. At pagdating naman doon sa Article 3 na banggit na bawat tao ay free to express at free from discrimination. So pagdating naman kanina na banggit din, no, yung RA 9710 or Romania Carta of Women, doon na sinabi na that no one should therefore suffer discrimination on the basis of ethnicity, gender, age at marami pang iba. So marami ding mga legal basis, 360 talaga yung experience at yung pagpasa nitong batas na ito sa ating bansa.
1: Okay, although na-mention niyo na po ito, paano po ba konkretong mapoprotektahan ng SOGI Equality Act ang mga biktima ng diskriminasyon at karahasan kapag ito ay naging ganap na batas? Paulit lang po.
0: Ayan, sige. Siguro sa kasalukuyan kapag ang isang LGBTQIA+ person ay tinanggal sa trabaho or pinagbawalang pumasok sa isang gusali, meron tayong mahirap silang panagutin yung mga gusali na ito or yung mga tao na ito dahil mahirap silang panagutin sa revised penal code dahil walang specific crime doon sa ginawa nila. Pero kapag kunyari na isabatas itong SOGI law, ang mga napapatunayang nagkasala ng diskriminasyon ay maaaring patawan ng mula 100 to 500,000 pesos. So at pagkakakulong. So katulad ng proteksyong binibigay din naman natin sa mga vowsy desk natin sa mga barangays, aatasan din ng law na ito.

0: Determination. But my dad was really... Mm-hmm. My dad was different. And yung aking half-brother is actually gay. No? And right now, masasabi ko na this particular brother was really true to himself, na sobrang successful na niya ngayon, nakamtan na niya yung mga pangarap niya, nagawa niya na yung mga gusto niyang gawin, kasi hindi niya hinayaan na yung ganun ay makahadlang sa kung ano yung, kung sino siya, no? And I'm really hoping na ganun yung mangyari for everyone else, no? Pero I'm assuming that required a lot of support from maybe, hindi lang sa amin, except for my dad, but all other friends and mga acquaintances ng kuya ko. Pero sa, siguro, Red, punta tayo sa realidad naman ng mga, siguro, advocates or kasama ninyo sa Pantay o yung mga communities na napupuntahan nyo, because Pantay is also doing a lot of community work, no? What are those realities inside the family?
1: Ayan. Nakakalungkot pa rin kasi usapin talaga yung napakabigat na usapin yung acceptance.
0: Alright, so I think we lost Red for a while, no? Pero let's go back to that discussion about the acceptance within the family after po ng ilang paalala.
2: Radyo Magazine, 1278 AM. Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
14: Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
17: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
0: Ayan, tayo po ay nagbabalik, no, sa episode 19 ng Kamusta Ka Usapang Mental Health. At ngayong araw ay pinag-uusapan natin sa GSC and Pride Advocacy. At kasama pa rin natin, nagbabalik po sa ating linya, no, si Red, ang Executive Director ng Pantay. Red, we were talking about family, no. Ano nga ba yung mga realidad ngayon until 2026 about certain experiences within the family?
1: So, ayan, pasensya na about my internet, no? Medyo naghihingala na rin siya. Ayan,
0: sorry,
1: parang tayo dito. mga pagod na rin yung internet sa ano.

0: napakaraming events ngayong June. Anyway, so going back din sa family, no? Yung sa usapin ng LGBTIQ and family, actually parang very similar or ang daming shared experiences ng LGBTIQ in various communities na kapartner namin, no? Kahit pumunta ka sa Luzon, Visayas, or Mindanao. There's a shared experience na kapag tinanong mo or nagkonsulta ka sa LGBTIQ plus community, ang unang sasabihin na ang unang issue nila ay yung rejection sa families. Or kapag kapag sinabing tanggap naman sila, minsan mayroon silang kailangan doubling effort or merong condition na para tanggapin sila. So, halimbawa, kailangan mong kailangan mong maging successful in life para mahalin ka ng family mo, or kung hindi naman ganun, no, ay parang okay lang maging bading basta wag kang mag-aasawa ng lalaki. Sana maging sana babae pa rin ang ano mo, o different sex pa rin yung pipiliin mo. At nakakalungkot yun, no, kasi for a family na where you expect acceptance and support, doon ka pa kailangan may mahigit na patunayan para sa sarili mo para mahalin ka nila. At sa usapin na yan, no, na parang ang dami namin narinig na kaya sinasabi, di ba, parang overcompensate, sobrang ang overachiever ng mga bading ng ating LGBTIQ friends. Kasi sa paaralan, kailangan nila maging matalino. Kasi yun yung pagmamalaki nila, eh. Doon sila yung pagmamalaki ng pamilya nila para masabi na, alam mo yung anak ni ano, kahit bading yan, top one yan, scholar yan. Or para ano, ay alam mo kahit bading yung ano, nakapag ano naman yan, doktor naman yan. At nakakalungkot yun, no? Kasi we have to continuously prove ourselves to be accepted in the in our families. At just imagine yung pressure na yun ibibigay mo sa isang batang lumalaki.
1: Yeah.
0: Na ang gusto lang sana ay enjoy yung pagkabata niya.
1: Totoo.
0: Pero constantly, meron sa utak niya na itanim na you have to prove yourself. You have to prove your worth.
1: And that's
0: because may kulang ka nga sa acceptance.
1: And that's a kind of pressure, no? That actually can lead to mental health challenges later on, no? I mean, I don't want to over-exaggerate.
0: Totoo.
1: Pero totoo po yun, no? Na yung mga certain type of pressures, and kapag hindi ka din bigyan ng that much of importance, o di naman kaya you have to be proving yourself all the time, no? Madalas, no? Yan yung mga sinasabi sa atin ng mga young people that are challenging their mental health, no? Which is really disheartening, no, kung galing pa yon sa sa pamilya mo. Kaya actually sa akin, saludo ako sa mga magulang, eh, na ayokong gamitin yung term na nag-accept, eh, kasi ano, what's there to accept? I mean, kapag bading ka ba, o kapag tomboy ka ba, does it that make you less of a person? Hindi ka na ba nila anak kung ganun? Hindi, eh, 'di ba? I mean, I don't wanna make a big fuss about it, pero yung mga magulang na hindi talaga nagbibigay ng ano ba, na hindi, doesn't really use the word na yung anak ko kahit bading yan. Oh my God. I love those parents. I strive to be that parent, no? And I believe I will be that parent kasi hindi mo dapat tinitingnan yung worst ng anak mo based sa preference niya. At the end of the day, anak mo pa din yun. At by the way, ikaw yung nagdala sa kanya sa mundo. Kasalanan mo kung bakit siya nagawa at kung bakit siya nasa mundo, di ba? Hindi naman niya din, hindi din naman niya ginusto na mailuwal at that certain point, at this certain time, with this kind of economy, with this kind of lipunan, di ba? But anyways, kanina, Red, we were discussing about policies that actually protect, no, the rights of LGBTQIA plus individuals. So, banggit mo nga na kasing tanda mo na yung SOGSE Equality Bill. Diba? Baka, Red, maybe we can inform our viewers. What is that Equality Bill all about? Ano nga ba yung SOGSE? In a very mas madaling way na maintindihan siguro ng mga tagapakinig natin.
0: Ayan. So, yung Equality Bill ay isa siyang actually anti-discrimination law. So, parang layunin lang naman yan na magkaroon ng protection ang lahat laban sa diskriminasyon na nakabatay sa kanilang gender identity at sexual orientation, no? Sa mga lugar na kagaya ng trabaho, paaralan, healthcare, government services, at housing, and more. Ayan. Kasi di ba parang yung ano naman eh, yung purpose lang naman ng mga bill ay, nung bill na to ay, para sana no, may pantay na trato sa bawat isa. At lahat ay may oportunidad na magkaroon ng isang disente, may dignidad na trabaho, pag-aaral, at makapag-contribute sa ating ano no, lipunan at ano rin eh, makakuha ng mga serbisyo na nararanasan naman dapat or nakakamtam ng bawat isa. Mahalaga lang din liwanagin na yung SOGI Equality Bill ay hindi siya isang special na karapatan kasi lahat naman actually ay mapoprotektahan itong Equality Bill eh. Kasi this is a bill designed for everyone na kapag tayo ay na-discriminate base sa ating identities or sa ating mga experiences ay mapapenalize siya. No? At hindi rin ito pinapalitan ang relihiyon o pinipilit ang paniniwala ng kahit sino. At ang layo nila ay simple lang. Kapag may discrimination, may protection at may pananagutan. At mahalaga siya kasi minsan naiisip natin ang discrimination ay personal na karanasan. No? Pero ang totoo ay napakalaki ng epekto dito sa lipunan. Tapos, and just imagine, no, yung kagaya ng sinasabi ko kanina, kung sa napakaraming ano natin, espasyo, halimbawa, paaralan, may gusto lang mag-aral na isang LGBTIQ pero na-discriminate siya. So, ibang-bawal yun ng, ano, no, ng SOGI Equality Bill. Kasi gusto lang naman graduate ng bata. Pero meron siyang mga iba't-ibang experiences na hindi ka pwede graduate kasi mahaba ang iyong buhok. Dahil ikaw ay isang transgender, hindi namin pwedeng i-recognize yung, ang pangalan na ginagamit mo ngayon o ang iyong lived experiences. So nakakalungkot yun, 'di ba? Ano ba kinalaman ng damit ng pangalan sa ano no, para sa pag-contribute or level ng education ng isang bata? Eh gusto lang naman niya kilalanin yung sarili niya. Eh napakahusay ng anong tao, 'di ba? Kaya niyang mag-contribute sa ating lipunan. Ganun din sa ano no, sa trabaho. Napakarami ng discrimination 'yan sa employment pa lang, pagpapasok or kapag na-hire naman, pag-uusapan no sa ano, nabubuli minsan sa workplaces. Minsan na-associate pa sa ilang mga ano dati meron kami mga kaso na isa siyang LGBTIQ pinaglipat-lipat siya ng opisina dahil in-associate siya na meron siyang HIV.
1: Oh my.
0: And just imagine no, pinag-usapan siya napakahusay nung ano no nung employee na 'yon pero dahil nga na-associate siya sa HIV, hindi na siya ano, pinagpasapasahan siya at nabully siya sa kanilang ano no, workplaces. At nangyayari 'yon na napakaraming beses. Tapos marami rin kaming nakita na humihingi ng tulong pero hindi na recognize yung ano nila no, yung experiences nila kasi walang protection for discrimination. So yung SOGI Equality Bill ay binibigyan lang naman niya ng dignidad yung mga tao na sana may protection ka. Sana hindi ka na-discriminate. Mm-hmm. At kagaya nga ng binabanggit ko, ang discrimination, malaki yung epekto sa ekonomiya natin kasi ang laking pera na nawawala at productivity.
1: Yeah.
0: So kung meron ka sana ng SOGI Equality Bill to combat that, mas magkakaroon tayo ng ano no, para siya actually isang investment mo eh sa mas malusog, mas produktibo at mas manunlad na Pilipinas.
1: True.
0: Kasi kapag kaunti lang yung discrimination, 'di ba? Just imagine that, mas maraming Pilipino ang may pagkakataong mag-aral, magtrabaho, nakaka-access ng government services at maabot ang kanilang buong potential at pangarap.
1: Tama. Kaya po sa ating mga tagapakinig, no, pag-aralan po natin ng mabuti yung SOGI Equality Bill. No? Dahil ito po ay bill na para sa lahat. hindi siya to actually parang highlight the needs of one sector. It's not. It's for everybody and it's actually intertwined po no sa pag-ulan ng ating bansa. Kasi meron tayong law, productivity laws no associated with discrimination. Kaya po sana really advocating for hopefully everyone also lobbying the passage of that particular bill. Red, like any other episode na meron kami, meron kasi kami question of the day. And yung question namin sa'yo for this afternoon, dami namin tanong, no, since kanina, pero ito talaga. Ano-ano ba yung mga suporta na maibigay natin sa LGBTQIA+ individuals? Baka pwede natin yun i-share sa mga tagapakinig natin para hopefully they can also do the same, no, within their communities.
0: Siguro gusto ko siyang hatiin sa iba't ibang mga ano aktor no sa ating lipunan. Sa bawat individual siguro no, napakahalaga yung pagsuporta sa mga kapatid nating LGBTIQ+. Ang lagi yan naming biro diyan at tanong diyan eh. Siguro naman sa kwartong to or sa mga nanonood sa atin ay meron isa diyan at least isa kayong kilala na LGBTIQ+
1: ako
0: member.
1: Yun.
0: Maaring bahagi siya no. 'Di ba? Mga ganyan yun. May ayun, kilala niyo na rin ako sa so may kilala kayong isa pa. O baka mamaya sa family niyo, may kapatid kayo, 'di ba? May pamangkin, may pinsan, tapos may mga kaibigan kayo, mga bading, lesbiana, transgender individuals, no? Para lahat tayo may kakilala. At yung kaunting suporta na binibigay natin, napakahalaga yun eh. Kasi sa napakahirap na pang-araw-araw na nakakaranas ka ng diskriminasyon at mga masasakit na remarks yun against sa'yo, no? Ako isa kong advocate. Pero dahil napakaingay ng advocacy na ginagawa namin, I also receive a lot of messages sa social media attacking me na kina-question yung pagkatao ko. Just imagine, gusto ko lang naman eh. May pangarap lang naman akong tao. Pero ang dami nating enemies of equality, ang dami ring attacks na nakukuha namin. So kayo, bawat individual dito, yung pagtanggap, pagsuporta, pagintindi, at pagbibigay ng ano no, pagmamahal sa kakilala niyo yung LGBTIQ, napakahalaga nun. Kasi ano lang naman to, pakikipagkapwa-tao lang natin eh.
1: True.
0: Yun lang naman yung gusto naming sabihin. Nanap sa mga Pinoy, no, mahalaga sa atin yung pakikipagkapwa-tao. Bakit pag-usapin ng LGBTIQ, napakahirap niyang ibigay. So sana yung support from individuals, no? Sa mga organizations, workplaces, and institutions, napakalaki actually na magagawa natin eh. Sana, no, we also reflect on workplaces policies na meron tayo and the kinds of services that we have. Reflection yun na sa process ng ginagawa natin, baka meron tayong mga biases, mga practices or policies na actually ay discriminatory, hindi natin napapansin. At baka kailangan din ng panahon na parang pag-usapan yung ganitong mga issue sa ating mga opisina. Magkaroon tayo ng kahit isang salo-salo lang para pag-usapan siya. Magkaroon ng training kasi uso naman yun sa ginagawa natin. Pero bakit, o baka dapat ano na natin, simulan na natin siya ngayon. No, yung pag-uusap na gano'n. Simulan yung pag-uusap sa ating mga opisina. Tapos sa government din, no, while we see actually, we're happy about local governments eh. Kaya rin yung pantay nag-i-invest sa local governments and local elected officials kasi nakita namin yung political will nila to actually cascade LGBTIQ inclusion. So sana, no, patuloy yung mga local governments in adopting a lot of policies na maaaring makatulong for LGBTIQ. Kung naniniwala kayo na kailangan na anti-discrimination ordinance para walang discrimination, push natin yan. Kung sa tingin nyo mahalaga na nakakapag-decide sa mga medical and healthcare matters, mga LGBTIQ+ couples, at hindi lang siguro yun, no, yung mga non-traditional families din, no, i-push natin ang right to care. Kung sa tingin natin maganda na inclusive at accessible ang iyong healthcare, mag-boost tayo ng mga gender-inclusive healthcare ordinance at napakarami pa. At ang sinasabi namin, napakahirap siguro for a lot of local governments yung gawin yung mga ganitong klaseng trabaho at programa, no. Pero nandito naman kasi yung mga organizations, halimbawa kagaya ng Pantay, no, na kaya magbigay ng ganong klaseng technical assistance at support para maisulong natin yung mga ganitong adhikain at magandang mga programa at polisiya sa ating local government. At sa ating national government, no, na nakita naman din natin actually na who shared their support during Pride. We're actually proud of some of our partners. Diba, yung Commission on Election na aming long-term partner din. No, nag-post sila about showing solidarity and support kasabay ng June celebration. Tapos yung NYC rin, iba pa mga institusyon kagaya ng DepEd din na nagbigay din ng ano, no, for Pride. So sana ano, no, habang nagsisimula tayo dito, sana ituloy-tuloy yung mga work na ginagawa natin para mas maging reflective on LGBTIQ inclusion in our government and government spaces, and then continue supporting LGBTIQ programs sa ating mga departments din, no. Tapos last ay sa ating mga legislators. Yung panawagan namin, and I guess sa all throughout my session dito sa ating kwentuhan at kumustahan, ilang beses ko nababanggit yung pangangailangan ng polisiya. Kasi ang ano naman yun eh, para higit na magkaroon ng ano, no, pagkilala sa karapatan ng lahat ng individual, no, kasama ang LGBTIQ, at meron talagang mga katumbas na programa para doon, ay sana mag-ano tayo, no, magpasa talaga tayo ng mga batas at maging bukas ang ating isipan para sa ano, no, para sa LGBTIQ plus community at ang iba't iba naming mga karanasan. Kasi kapag mas inclusive naman ang lipunan natin, eh, mas healthy ang ating mga tao, at kapag mas healthy ang ating mga tao ay higit din na ano, eh, mas maunlad ang ating komunidad. So sana ano, no, dinggin yung panawagan ng community, ipasa ang SOGIE Equality Bill, ipasa ang Charmaine Bill, ipasa ang napakaraming ano, no, policies that will protect, provide services, and make them accessible for the LGBTIQ plus community.
1: Maraming salamat, Red. Ang bilis talaga ng oras natin. Alam mo, kulang talaga yung 1 hour dito, yeah, sa tsikahan na to, no. Marami pa po tayong kinakailangan talaga mapag-usapan about this particular advocacy, no, para mas maintindihan natin. Hindi lang yung sector, eh. How the society actually work as a whole. And paano nga ba ito nakaka-apekto sa kalusugang pangkaisipan, no, ng bawat isa. But really a very big takeaway from what we discussed today. It's about time that the Philippines actually move, no, for that particular change. Sa palagay ko, takot ang Pilipinas sa pagbabago. Pero hindi po dapat ganun, no, dahil nagbabago din ang panahon. At syempre, kinakailangan nag-evolve at progressive din tayo. Dahil marami pa tayong kinakailangan na gawin as a nation in order for us to develop. Siguro sa mga iba pang pagkakataon, baka anyayahan ulit natin si Red at ang Pantay, no, for some more discussions about this, kasi kulang talaga ang 1 hour. But anyways, maraming salamat, Red. Ours appreciation to you, to Pantay, at sa lahat po nung nag-a-advocate para sa pagkakapantay-pantay, no. I'm also a proud bisexual, and I believe it doesn't make me less of a person. Marami mo nagagawa para sa lipunan na ito. At everyone else, no, deserves their rights to be protected. Kaya naman, always remember Pantay on Facebook, social media pages. Syempre ako na yung shout out din, no. And of course, shout out din kay Sean Kyle Flores, Romel David, Dialysis PH Support Group Inc., and sa lahat ng ating tagapanood. This has been the episode 19 of Kamusta Ka? Usapang Mental Health. And we would like to thank our techs, Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Renz, Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Maurice O'Malley, and Marulas Transmitter. Lagi pong ninyong tatandaan, ikaw, ako, tayong lahat ay mahalaga lagi't lagi. Kaya naman pangalagaan ang inyong kalusugang pangkaisipan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Bye, everybody! Thank you, Red! Thank you, Pantay!

0: Show Magazine,
1: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tagling Kaalaman.
1: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Tagling Kaalaman
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
5: 12:78 AM.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhin.
6: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 12:78 AM.

0: Magandang magandang hapon po uli sa inyong gabi, sa inyong lahat. Narito na naman po kami upang bigyan kayo, handugan kayo ng mga piling-piling awitin
1: Ang
0: na
1: samantala, ikaw pa lang.
0: magpapaalala sa ating mga lolo, lola, nanay, tatay. Ako po muna ang uupo pansamantala kasi po ano, excuse po muna si Kuya Tony, may inaasikaso lang pong importante.
2: Kasi Ate
0: Oh.
2: Bibi.
0: Kasama si Ate Baby. Hello, Ate Baby. Oh, bati muna, Kuya Ede.
1: Ang mga masayang pakikinig po sa ating programa, kundi man at iba pa. Ganda nga po.
2: Babatiin ko rin yung mga pinsang ko na gandang doon. Inaabangan tayo sa Bisaya. Ang dami pala nating taga-subaybay doon. Eh, maaga pala, nandun na nag-uumpukan sila, nag-aabang. Batihin ko pala yung mga pinsang ko diyan, si Teddy Korong, si Boy Korong, si Ronel Korong, si...
0: Dami.
2: Si, ano, si Julian Merino, si Jesus Korong Jr., ganun din mga pamangkin ko, si Lodi, si Leah, ganun din siya, ano. Iniro family, si Lodi.
1: Si Tupir.
2: Si Tupir. Oh. Yung anak ko, si Tupir. Anak ko, eh, binabati ka namin dito.
0: Hello po sa inyo. Masayang pakikinig
2: ganun din sa... dito sa mga ano ko. Mm. Mga kaibigan ko dito sa Pag-asa, si... Pipito Isuga and family.
1: Si Kapitana.
2: Kapitana Chingay, Chingay Bilaos. At saka si Romel de Guzman.
1: Ay nagtitinda ng manok.
2: Oo, si ano, si Patrick Hiray. Ganon din mga ano pala yung nanay niya at saka kapatid niya doon sa ano. Meron pinadala sa akin na pinadala doon sa ano ko. Pinadala doon sa kaya maraming salamat, Patrick, salamat sa nanay mo at saka kapatid mo yung binigay sa atin ano pabaon. Maraming salamat, maraming salamat sa kapistahan ng Pambuhan. Maraming salamat po, nakapagbakasyon ako. Salamat sa Diyos.
0: sige po. Ako mo po muna ang ano, ang aawit. Ang langit ko'y ikaw.
1: Okay. Amen, amen.

0: Nahandog ko yan sa mag-asawang kapitana namin, Alma Vega Benaventura at Gagawa June Benaventura. Sa aki ate,
1: Vicky
0: Nicolas. Yan. Ang susunod naman pong aawit ay si Eddie Suarez.
1: Inahandog natin sa, siyempre, sa mga kasenyor natin yan. Kaya na ka-Princess Soriano, Contreras, kay Kalusi Kayongyong, Akisap, kay Biole Ramos, ay Delagahit, kay Noy May Ordena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, Susan Lee, Liet Navarro at Baby Navarro. Ang aking awitin nang makilala ka.

0: Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
6: 1270. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, "Congratulations, you won." Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab. Radyo Magazine.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
19: Ang taginting ng FM.
16: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak.
16: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
16: At serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
16: Trending issues.
5: pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
22: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Impormasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
25: Sports Radio. 918.
26: Radyo Magazine. 1278.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
32: Radyo Pilipinas World Service.
33: Sports Radio.
34: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM Collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
39: Collab.
40: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
41: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
42: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
41: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
42: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
41: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
42: Till I met you.
41: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
42: I love you more each day.
41: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
40: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
43: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
40: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
44: Tinig. Mga taga-bukid.
45: Oh, teka. Ganyan pa silig. Yeah.

0: pinausapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
9: World Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
13: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
13: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
15: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Inihandog po namin ang aming programa sa aming Acting Registration Manager, Marinela Texon, at kay Cheche Ayuste. Atin pong nandun, no, sa gawing kaliwa.
2: Si
3: Julius.
2: Ang ating
3: technical
2: producer.
3: Poging Julius.
2: Subayan Julius Ongab.
3: O nga, di ba? Dalawang tinig po namin ni Eddie Suarez at ang iyong lingkod.

0: Yan po ang ano, manalig kang mahal kita.
1: Sang titik at musika yan ni Erning Ocampo at inawit ng
0: Ay, ang ganda.
1: bahay.
0: Susunod naman po ay ang
1: Aking pag-ibig.
0: Solo ni Nick Coro. Aking pag-ibig. Naku, sino ba yan?
1: Oh. Asan?
0: Hanapin na. Nasa na?
1: Oh.
0: Sandali lang po at meron lang po.
1: Oh.
2: Ah, sino ba yan?
0: Okay na. Oh, stop na.
2: Kala ko po lilis. Kita-kita yung ano.
0: Kitang-kitang ebidensya.
1: Sino ba?
0: Gabe.
1: Ah.

0: aking pag-ibig. Ah, binabati ko muna pala ang aking Tanyong Aerobic Family, tsaka ang Young Ones, Forever Young. Tsaka yung ano, Kanto.
1: Cantores. Ah, sino?
2: Cantores.
0: Cantores de la Mater Dolorosa. Sila Rose, Ning, Joy, Baby, Rosie, Lita, Eleonor, Cheche, Des, Antonio, si Hilda Wena, tsaka si Jinky. Yan. Ako naman po ang aaway para sa inyo pong lahat.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
7: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
7: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online.
4: Online.
11: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
16: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ialay ko po ang aking awiting lahat ng gabi, bawat araw, para po sa aking mga kasamahan sa Friends of Divine Mercy. Unang-una na po kanina yung nagpalabas sa akin, Tita Konica Barles, si Ninang Malu, Tita Baby, Tita Sonia, yung isa pa ulit Baby, tsaka po si Chabubot. Para sa inyo po ang awiting ito. Lahat ng gabi, bawat araw.

0: Sunod naman po nga awit ay ating Maestro Eddie Suarez.
1: Inihandog natin kina Tess Osorio, kay Cory Orfiano, kay Ate Red Lucero, Emma Regis, kay Au Aligada, Tina at Senes Aluciano, kay Cheche at kay Jojo Ibarle. Gayun din kay Jenny Acop ng PIA Security.

0: Narinig
1: Sa
0: mo?
1: paas. Narinig ko. Apatang tinig po namin.
0: Apat.
1: Pobreng alindahan.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasing.
2: Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Binabati ko muna ng family ni Amy Ortega, Angela de la Cruz, family ni Erlyn Malyari and Irma Malyari. Para sa inyo po itong awit kong ito, dahil mahal na mahal kita.

0: Ganda. Sunod naman po si Kuya Nicoro. Namumukod na bituin.
1: Wow.
0: Sino ba yan?

0: Mezzo Magazine.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
5: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
8: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas.
8: Radio Publico
10: 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
8: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
17: Eddie Suarez, mahal ko'y...
18: Ang awitin ko ay inihandog ko kina Rading at Lydia Mangalinda ng Tonsuya Malabon. Pinsan ko yan at saka sina family si Huko, si SP, April, Arman, si Huko. Kay Kapitana Alma Beneventura, kagawad yun. Kay Lodi Silvestre, Maricris, Pagya, Rowena, Maan, Rich at Roy. Awitin.

0: voi e
1: po si Eddie Suarez. Apat ang tinig naman po. Harana, Pilipina.
2: Harana, Pilipina.
1: Harana, Pilipina.

ay langit ko. Dalawa ang tinig naman po namin. Nais kong malaman mo.

0: kanta, tenor kanta.
1: Nais ko malaman mo. Ano ba yan?
2: Lalala.
1: Do it din, di ba?
3: Sayang.
1: Ang sayang.
3: Sayang.
1: Ah, si Kuya Nick Korong. Sayang.
0: Ang alin?
1: Ayun naman.
3: A minor.
1: Game.
3: Ano ka ba, Nick?
2: Sayang.
3: Oh. Eh, si Tony. Tony, ah.
2: Na?
3: Pagkalig ka.
0: Tony, baby. Get well po.

0: Pontso Magazine. 1278 AM.
1: Respira la casa. Respira el agua.
2: Radio Filipinas.
1: Radio. Público. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
3: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawa.
1: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
14: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
13: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
14: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
13: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
14: Till I met you.
13: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
14: I love you more each day.
13: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
12: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan, scam yan!
15: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Si Saibig Kagada.

0: Nicolas Enriquez.
1: Walang kamatayan.
2: Ako naman po ang susunod. Ito kasi matagal na itong request na itong kanta na ito eh. Makumba.
1: Sino po pala nag-request na?
2: Ibibigay ko pong kantahin. Kahit nahirapan ako. Pero nagpapasalamat po ako muli sa aming Kapitana Alma Vega Benaventura at kagawad June.
3: Kala ko si Alma Moreno.
2: Benaventura.
4: At si kagawad Vicky.
2: At ang kanyang mga konseho. Nakabalik na po kami sa court. Ay, Diyos ko, salamat po. Maaliwalas na kami. Maaliwalas na po kaming nag-e-ero. Wala na pong init, ulan. Thank you. Thank you. From the bottom. Sige po, game na. Kasalanan ba ang umibig? Para sa'yo, nagre-request.

0: request. Kanta ko rin.
1: Dami yes, ka.
0: Diba? Ganda po ba? Maya. Sunod naman po si...
2: Favorite pala niya lang maghanap
0: si,
2: ng bago.
0: Si... Eddie Suarez. Ano naman to kakantahin?
1: Hindi kagad.
0: Aking dalangin.

0: limang, ay lima.
1: Nasaan yung isa? Pa Julius Lika dito po.
2: Limahan.
0: Wala ko nandito si...
2: Wala ko pa yan dito.
0: Apat ang tinito namin. Tunay na tunay. Kayo naman, hindi ma pwede magkamali. Tunay na tunay. Tunay na tunay.

0: maganda lang. Ni Kuro, may naglalaho.
1: Ayan na.

0: Paalam na po tayo.
1: Hanggang sana. Oh, ano? Hanggang sa Sabado pong muli. Kundi man at iba pa, masaya panonood at pakikinig po.
2: Maraming salamat sa mga kamag-anak ko dyan sa Samar. Salamat po sa mga pista, araw nung araw ng pista. Salamat po, nakapag-bakasyon ako.
1: San Juan
2: Bautista.
3: Basahan, Tito ni.
2: Oo.
0: Masaan, Nicolas.
1: Basahan kami.
2: Salamat sa mga kamag-anak ko doon. Sa susunod, may awa ang Diyos
0: magharap-harap
2: tayo ulit para masaya. Salamat sa inyong pagsusubaybay. Inabangan tayo parati doon.
0: Talaga. Salamat po. Salamat po.
1: Sa makikinig. Magsasawang manonood at makinig.
0: Nicolas.
2: Salamat sa inyo.
3: Maraming salamat po sa inyong palaging pagsubaybay sa aming programa. Sana po naibigan nyo ang aming mga inihandog na awitin para sa inyo. Ganun din po sa mga nagre-request. I-comment nyo lang po yung mga request nyo pong kanta. Sa mga gusto pong mag-guest, ito po kami sa PIA, sa PBS. Hanggang sa susunod pong Sabado.
1: Gusto nyo pumunta, di pumunta kayo
3: dito. Tama, ako po. Bukas po, mapapanood po kami sa Channel 4.
0: Yes.
3: 7 to 9 p.m. po ng gabi.
0: Muli po, maraming salamat sa
2: pakikinig
0: at panonood nyo sa amin. Maraming salamat po. Sa susunod po uling Sabado, tapos Linggo, nasa PTV 4 po kami, 7 to 9 p.m.
1: Tapos Lunes. Lunes pa sa bahay.
3: Lunes sa bahay.
0: Hanggang.
2: Hindi man natin pa po.
3: Sige po, hanggang sa susunod pong Sabado, magbabalik ang aming programang Kundiman at iba pa.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: Ang tangi kong pag-ibig.
8: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
9: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
10: Mano ba?
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
4: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
16: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Impormasyon.
27: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Beyond operations, NIA actively undertakes the repair, rehabilitation, and improvement of irrigation facilities funded by both the national government and foreign lending institutions, and strong collaboration with local government units, IAs, non-governmental organizations, and other stakeholders sustain the long-term operations and development of these systems. With these initiatives, NIA Region 6 continues to drive progress, bringing water, productivity, and opportunity to the region's farmlands. NIA Region 6 is currently headed by Regional Manager Engineer Jonel B. Boris, supported by two core divisions, the Engineering and Operations Division, led by Acting Division Manager Engineer Rebecca F. Grana, and Administrative and Finance Division, led by Division Manager Ms. Lynn Grace B. Kao Singh. The regional office also supervises four Irrigation Management Offices, or IMOs: Aklan Capiz IMO, Antique IMO, Iloilo Guimaras IMO, and Negros Occidental IMO. Irrigation Management Offices. Aklan Capiz Irrigation Management Office is led by Acting Division Manager Engineer Julieta E. Gallardo. This office manages two national irrigation systems, the Aklan Panukuyan River Irrigation System and Mambusa River Irrigation System, serving a total area of 22,450.24 hectares. The office is based in Barangay Linabuan Sur, Banga, Aklan, with a field office in Mambusao, Capiz. Antique Irrigation Management Office, under Division Manager Engineer Bernard N. Castellano. The office oversees one national irrigation system, the Sibalom San Jose Irrigation System, 129 communal irrigation systems, and covering a total of 14,987 hectares. The office supports irrigation needs across Antique. Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, led by Division Manager Engineer Raymond B. Mojares. This office manages four national irrigation systems: Aganan Santa Barbara River, Sibalom River, Alaur Suaga River, Barotac Viejo River, and 566 communal irrigation systems. With a service area of 41,118.95 hectares, it is one of the largest operational hubs in the region. Negros Occidental Irrigation Management Office, headed by Division Manager Engineer Edna L. Senyadroza. The office supervises two national irrigation systems, Pangitlan River and Bago River, 110 communal irrigation systems, serving 24,469.13 hectares. It plays a crucial role in supporting Negros Occidental's agricultural sector. NIA Region 6 continues to bring life to farmlands through irrigation service, empowering farmers, strengthening communities, and securing the future of agriculture in Western Visayas. This is NIA Region 6.
1: Isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA, ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang canals, maiwasan ang bara at overflow, at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, 10 minuto na kapitbahay makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Lunes ngayon, huling araw ng Lunes sa buwan ng Hunyo. Bukas po yan, ang huling araw, bukas talaga ano ho, ng Hunyo. Ibig sabihin sa Miyerkules, lampas na ho tayo ng kalahati ng taon. O, sa Miyerkules, primero na po yan, lit kalendaryo na, dagsingil naman sa mga tollgate dyan sa South Luzon Expressway. Mr. Tollway ho naman ang sasalubong sa inyo, ano ho. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng kapuluan. Luzon, Visayas, Mindanao, hangad po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Kaya naman, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuya, kila nanay, tatay, sa mga lolo-lola natin, sa lahat ng pamilya na nakatutok sa atin sa mga kilupalop ng bansa. Malalawigan sa mga daku-daku paraon, sa mga liblib na lugar, Zone Visayas at Mindanao, sama-sama together nating tutukan. Usapang agrikultura at mga report na tatanggipin ho natin, galing ho sa labas ng ipihan, galing po sa mga lalawigan. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, robregado, sama-sama together tayo, ano ho. E po, sabay-sabay napapainggan sa luto ng ipila ng Radyo Pilipinas. Kama po natin ang Radyo Television, pong 104.3 Capital. Kama natin ang DWCS, may Pindig, Ilocos Norte. Kuning kay Mayora Gina and Company. Sa kanyang pamilya na rin, ano ho. At siyempre, dyan po naman sa may party ho ng DWCJ, sa may party ng Cagayan. Good morning din kay, ano ho, Governor Ed Aglibay. Ayan, Gov. General, good morning. Talagang General. Bakilalang General na nangaaway dahil lang sa parking sa tantahanan niya. Mandaluyong ba yun? Ang nga iniimbestigahan na ho yata. Itang ulo, sir, masyadong mainit. Kaya naman masyadong mainit sa gatilyo. Eh, huwag kayong ganyan. Oo, huwag yan sa tapang eh. Ito kayo sa Marawi. Natin, 12 minuto na makalipas ang 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat pa rin po sa ating mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin, pakiusap lang ano ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, ikalabit lang ho, baigising, baka tutulog-tulog. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo, ano ho. Walang klase ngayon sa may party ho ng General Santos City, ano ho. Gata yung naganap pong 6.5 na lindol na nakalipas sa araw ng Biyernes. Para matiyak ho naman yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga guro. Structural na integrity ng mga paaralan. Noong ang 8, nadali na nga sila ng 7.8, ano ho. E yung lindol na nakakatatawag ho ng pansin ho. Venezuela, nasa 1,400 ho yung mga nangamatay. Stroke naman sa parte ng Europa, ganun din. May ano ho. Naku naman, ano bang ibig sabihin niyan? Tanungin mo mga Bible scholars, ako ilan niyan sa mga palatandaan na malapit na sa mga pintuan na nga, mga ganun ang dating, ano ho. 13 minuto kapit naman, makalipas ang 5 na madaling araw. Good morning po sa mga nasa pamilihang bayan, yung mga nasa palengke, yung mga tendero-tendero ho natin dyan. Siyempre doon naman sa mga biyahero-biyahera, ay pakiusap ho. Hindi kaya yung long drive, gilid lang, power na, 15-30 minutes, okay na ho yun.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
3: Sa lagay ng ating panahon, namataan po isang low pressure area na tinatayang nasa layo po namang 495 kilometro silangan po ng lungsod ng Surigao, Surigao del Norte, habang maapekto po ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi po ng southern Luzon. Naranas din po naman ang maulat na papabirin, kalat-kalat na pagulan sa Visayas area, Bicol region, Aga, Quezon, Arriental, Mindoro, Marinduque po naman at Romblon. Yung sinasabing LPA na posibleng maging tropical storm daw po yan yata sa maghapon, ano ho. Yan. Okay. Kaya pakiusap lang, ano ho, hindi pa huling araw ho ng Hunyo ngayon sa araw pa ng bukas, ano ho. Araw pa ho ng bukas, 29 pa lamang tayo hanggang 30 ang Hunyo. Sa Miyerkules, lit kalendaryo na, yan ho ay yung unang tatak ng siguradong lampas na ho tayo sa kalahati ng taon. Bilis ng panahon, ano. Ganun, nagdudumali talaga eh. Saan ba punta niyan? May hinahabol, parang may inaapura. Okay. Kaya pakiusap lang sa mga inaantok-antok sa biyahe. Awal ho yan, iwasan natin yan. Tutok tayo sa mga headliner sa ating mga usapang agrikultura.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Department of Agriculture, naglaan po ng pondo para sa libertasyon ng Ibugao Rice Services.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ordinasyon sa mga ahensya po naman ng pamahalaan sinulong para mapalakas ang industriya naman ng ube.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At tanggapan po naman ng BIFAR, pinagbawal at pag-aani po ng shellfish sa baybayin sa Visayas. Diyan po naman sa issue ng red tide.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Oh, galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga bihero-bihera natin, ano ho. Iusap lang, pakigising si Mamang Chuper, baka pupungas-pungas ho yan. Iwas aksidente, iwas ako na. Mga estudyante, sa mga chikiting natin, i-check nyo yung mga gamit, ano ho. May party ho ng Cebu, awal na po ang magdala ng cellphone sa mga estudyante. Diyan, dito naman sa LEDAC, tatalakayin po dyan sa Senado, buong 16 na taong gulang pababa. Pagbabawa na rin, no, pumasok sa social media, siguro dapat talagang tutukan na rin yan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Mga detalye ng ating balita po naman, pinalakas ng Department of Agriculture ang rehabilitasyon at pangalaga po naman sa Ipagaw Rice Terraces sa Banawe. Personal na binisita ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang lugar upang inspeksyonin ang mga palayan, irigasyon at infrastruktura. Ngayong 2026, mahigit po sa 218 milyong piso na ang inilaan ang Department of Agriculture para sa mga programang pang-agrikultura na tutulong po naman sa daang-daang samahan ang mga magsasaka dyan po naman sa Ifugao. Ay pondo rin sa pagsayos po naman ng rice terraces at champ line system na magpapabilis po naman sa pagdadala ng mga anit magpapatas ang kita ng mga magsasaka. Ayon sa kalihim, layunin ito mapanatili po naman ang Ifugao rice terraces bilang pambansang pamana habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad. Target din ng ahensya na gawing mas produktibo, climate resilient, at handa sa pandigdig ang merkado naman ng heirloom rice ng Ifugao.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tanggap tayo muna ng report sa psychosocial support para po sa mga apektado ng lindol dyan sa Mindanao. Pinagpapatuloy ng DSWD. Oh. Yung lindol, ha, sunod-sunod, ha, merong Venezuela, merong Estados Unidos, merong Japan, merong Pilipinas, ano pa? Ha? Ay, ibig sabihin yan. Mimo natin mga detalye ng balita, nakatutok po naman si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng psychosocial support ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa nagsagawa ng psychosocial support ang DSWD Field Office sa Caraga para sa mga ama o tatay na pansamantalang nananatili sa Mamanawa Evacuation Center sa Malapatan, Sarangani. Kabuang 19 na haligi ng mga tahanan ang lumahok sa mga aktibidad na Activating Your Inner Child at Gratitude 3 kung saan nabigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang nararamdaman, balikan ng masayang alaala at ibahagi ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas sa gitna ng pagsubok. Ayon sa DSWD, mahalagang matulungan ang lahat ng sektor ng komunidad, kabila ang mga haligi ng tahanan na makabangon mula sa epekto ng sakuna. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Oras yun natin 18 minuto na kapitbahay makalipas ng 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, bawal lang tutulog-tulog sa manibela, bawal lang pikon sa kalsada, gising-gising bangon, gilos, galaw-galaw. Higit 6 na milyong piso naman ang mga puslit na piyasa ng e-bike. Sabat ho na ang PNP, CIDG, dyan sa may party naman ang Pampanga. Sabihin muna natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Chemark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasabat ang mga tawa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 6 na milyong pisong alaga ng mga puslit na piyesa ng electric bicycles o e-bikes. Ito ay sa ikilasan nilang search warrant operations dahil sa paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines sa isang bodega sa Mexico, Pampanga. Nasabat ang mga otoridad ang nasa 365 imported na e-bike batteries, 90 battery charges at 20 e-bike na may baterya na walang import commodity clearance stickers at Philippine standard marks. Biguri ng mga nangangalaga na nasabing bodega na magpakita ng mga kaukulang permit dahilan upang kumpiskahin ang lahat ng mga ebidensya sa loob ng bodega. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. ang mga operatiba na kasanang operasyon at binigyan diin na hindi nila hahadlangan ang lehitimong negosyo bagkus Nais lang nila ng patas at sumusunod sa batas para na rin sa kapakanan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alam niyo, yung mga e-bike na yan, talagang hindi niya ata talaga maiwasan. Doon ang punta, no? Mahal nga po yung crudo, mahal yung gasolina. Medyo mas mura ito. Kalamang dapat matsakunat niyo yung kaligtasan. Naalala niyo ba, region 3 ba o Pangasinan nangyari yun? Pamilya, nag-charge yun ng e-bike nila sa ground floor ng bahay. Ari, naging dahilan po ng sunog eh. Nasunog sila eh. Patay sila eh. Pag-ingatan, at kung sakasakali man talagang yan ay talagang magiging gamit na rin sa atin, check po talaga ng mga kinukulan ng mga otoridad. Tama ho yung mga pyesa, tama ho yung mga baterya, sumusunod po sa mga tamang standard, iwasan po yung mga sakuna, kagaya nung nangyari dati.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bang detalye ng balita, sinusulong po naman ng Pilipinas sa pagkamatapad ng struktura at pangmatagalang direksyon para po naman sa mabilis na paglaki ng industriya ng ube. Abang kumikilo sa mga opisyal ng kalakalan at agrikultura para po naman sa mahigpit na koordinasyon, standardization at export rating ng sistema upang masulit pagdigdigang demand sa dating mababang ube. Naginanap na pulong sa Quezon City, tinipon po ng DA at DDI Export Marketing Bureau naman ang 240 mga stakeholders. Bilang ang mga magsasaka, processors, exporters, traders at mga kooperatiba, nasentro ang talakayan sa pamilyar na atensyon sa tumataas ng high-profile na kalakal. Mataas na demand, sabalit hindi pantay ang sistema at supply at koordinasyon. Ngayon ang dapat ayusin. Ayon kay DA Yusek Philip Young, ang ube hindi lang pangkusinang pagkain o panghimagas, kundi produktong pang-export na kailangan po ng patakaran. Bilang sa mandato nito ay tukuyin ng opisyal na saklaw ng ube, magtakda ng pamantayan sa hilaw at mga naprosesong produkto at pagsamay ng mga kalidad na pamantayan sa buong ahensya po naman at mga exporters. Layunin nito na maalis ang hindi po naman pagkakapare-pareho na madalas magbabagal sa shipments, magpahina sa kompetisyon, at pagkadismaya ng mga malalaking pamumuhunan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Well, tayo, 22 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabok ka sa tabok tayo. Sige. Iniya Kalinga. Aga Saka. Yan. Aha. Nagsagawa. Ayun. Ang ceremonial groundbreaking niya. National Irrigation yun. Okay. Ang baking para po naman sa mga proyekto para sa taong kasalukuyan. Yan po naman sa Tabuk, Kalinga. Ayun. Kami natin ang mga detalye ng balita. Nakatutok dyan si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Niya Kalinga is nagawa ang ceremonial groundbreaking ng 71 proyekto para sa taong 2026 sa Barangay Lukog, Tabuk City, Kalinga. Dahil dito, sinusunod ng ipatutupad ang manasabing proyekto simula nitong buwan. Sa kabuang 71 proyekto, 6 na po ang para sa mga Communal Irrigation Systems o CIS, kabilang dito ang 24 sa Tabuk City, 6 sa Balbalan, 9 sa Pasil, 1 sa Lubagan, 2 sa Pinokpok, 5 sa Rizal, 8 sa Tanudan, at 5 sa Tinglayan. Ang natitirang 11 proyekto naman ay ipatutupad sa ilalim ng NIA, Upper Chico River Irrigation System o UCRIS na sumasaklaw sa Tabuk City, Pinokpok, Quezon at Manlig Isabela. Aabot sa 887.86 hectares ang may kinabang sa manasabing proyekto, kabilang ang 136.41 hectares na bagong saklaw nito, 471.81 hectares para sa rehabilitasyon at 279.64 hectares para sa restoration. Kasama rin dito ang 10 solar-powered pump irrigation projects. Ayon kay NIA Regional Manager Runilia Cervantes, nanatiling matatag ang pangako ng NIA na magpatupad ng mga dekaldad na proyekto at yaking matatapos ang mga ito sa itinakdang panahon. Nanawagan din siya sa mga Regators Association at mga magsasaka na tumulong sa pagmamalman ng proyekto upang matiyak ang kaldad ng mga ito at ang kalang na papanahong pagkompleto. Sinabi naman ni Dr. Carolyn Agyao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, na mahalaga ang pakikilahok ng iba't ibang stakeholders upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng mga proyekto. Inagdag pa niya na magpapatuloy ang kalang koordinasyon upang makuha pa ng karagdagang pondo para sa masusunod na proyekto. Ang groundbreaking ceremony ay pinangunahan ni na Regional Director Ronilio Cervantes ng NIA, Honorable Carolyn Agyao, kinatawan ng Lone District of Kalinga, niya Kalinga Division Manager, Ferdinand Damok, at iba pang kinatawan ng opisyal ng Kalinga at lungsod ng Tabuk. Para sa Bagong Pilipinas, Akin Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Akin Perez, Radyo Pilipinas, Tabuk. Nagatid sa ating oras. 25 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Dako naman tayong tayog Pangasinan. Pangasinan, pinalalakasun naman ang disaster preparedness sa pagkapatuloy po naman ng Green Canopy Program. Kit kalating milyong puno na itanim. Ang detalye na dyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit kalahating milyong puno na ang naitanim ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Green Canopy Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng climate resilience at paghahanda sa mga sakuna. Sa paggunita ng Arbor Day at National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ng tree planting activity sa Pangasinan Eco Park sa Barangay Kayanga, Bugalyon, kung saan humigit kumulang 500 punla ng Nara, Batino, Kasuy at Guyabano ang naitanim. Pinangunahan ng aktividad ng mga empleyado ng Provincial Government sa pangunguna ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. gamit ang mga punlang ibinigay ng Office of the Provincial Agriculture. Ayon sa PDRRMO, bahagi ng layunin ng programa ang pagpapalabak ng forest cover upang mabawasan ang epekto ng climate change at mga panganib gaya ng pagbaha, soil erosion at matinding init. Binigyan diin ni PDRRMO Officer Rodin Luchinvaoro na ang pagtatanim ng puno ay hindi lang pangkalikasan kundi isang pamumuhunan para sa mas matatag na komunidad laban sa sakuna. Patuloy namang minomonitor ng Office of the Provincial Agriculture ang mga naitanim na punla upang matiyak ang mataas na survival rate at ang matagalang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Mula tayong Pangasinan, dako tayo ng Agoo. Ilocos to, hayo ha? Sige. Itong asosasyon ng mga mangisda dyan sa Ilocos Region nagsanay para sa pagkipanlan po naman ng negosyo. At sa detalye, nandiyan po naman si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Napalakas ang kapasidad ng tatlong Fisher Folk Association sa Region 1 sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Ito'y matapos silang sumailalim sa Marketing and Enterprise Development Training na idinaos ng Special Area for Agricultural Development o SAAD ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Ilocos Region. Ang mga naturang asosasyon ay nagmula sa Nagbukol, Ilocos Sur at sa mga barangay ng Lower Walayan at Kambali sa Baguling, La Union na kapwa mga benepisyaryo ng SAAD Phase 2 Program na talakay sa pagsasanay ang mga topikong tulad ng business branding, customer relationship management, effective selling at negotiation, records at information management. Ibinahagi naman ng mga asosasyon ang discarding ginawa nila upang mapaunlad ang kanilang pagkakakitaan sa loob ng 3 taon na kanilang pagpaparami ng tilapia at karagdagang kabuhayan gaya ng paggawa ng walis tambo, cucumber pickles at hog raising. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Glenda Sarac ng Agoo. Commercial long araw, di ba? Sa Glenda ang sarap, sa Glenda ang ligaya. Good morning lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Mevilo na Quezon City. Diyan po sa Las Marias and Family kay Kajes. Las Marias and Family, good morning. Good morning din kay daw sa kaibigan natin, kay kumpare natin. Aring Lando Marquez, kamusta ka na? Ayun. Pang report bago tayo mag-break ho. Sa 4 milyong pisong halaga naman ng bayad pinsala na ipagkalobo ng PCIC sa mga magsakan dyan sa Cagayan. Good morning kay Jelton Blanchon. Adyan again. Sabihin natin ang mga detalye kay Every Chance sa local radio, Radyo Pilipinas, sige karaw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: 4 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation at PCIC Region 2 sa isinagawang distribusyon ngayong Linggo. Aabot sa 370 magsasaka mula sa Amulong, Enrile, Iguig, Peña Blanca, Solana at Tuguegarao City ang nakatanggap ng kanilang cheque. Nabatid na sakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan sa panahong nasa critical stage ang mga ito. Layo ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga former beneficiary, partikular na yaong mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa pagkalugi sa kanilang mga pananim mula sa mga kalamidad gaya na lamang ng agricultural drought. Sa nagpapatuloy ng pagtatanim para sa wet cropping season, hinikayat naman ng PCIC ang mas marami pang magsasaka na mag-apply para sa crop insurance. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Bago tayo mag-break, paalala doon sa mga mag-aalmusal, doon sa mga kakain sa maghapon, ano ho, ingatin yung mga pagkain niyan, lalo na yung mga galing po sa mga baybayin po ng Visayas. Red tide, oh, pag-uusapan natin, ho. Muli na naman, nagpositibo po sa toxic red tide, ang Irong-Irong Bay sa Samar. Ulat po ng BIFAR. Lumampas sa tinagdang regulatory limit ang antas ng paralytic shellfish poison sa nasabing karagatan. Sama rin po sa mga nananatiling positibo sa red tide ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga Sur, Antanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, at coastal waters po ng Biliran Island. Dahil po dyan, ikpit pong ipinagbabawal ng BIFAR ang pag-ani, pagbebenta, pagbilit, pagkain po ng lahat ng uri ng shellfish. Alamang, tao sa mga apektadong lugar na nabanggit ho natin. Iba man, ilinaw ho ng BIFAR na ligtas pa rin kainin ang mga isda, pusit, hipon. Limango mula sa nasabing mga katibigan kong sariwa, nahugasan ng mabuti at tinanggalan ng hasang at bituka bago lutuin. Antala, diniklarala ng BIFAR na ligtas sa toxic red tide ng coastal waters po naman ang Daram Samar. Doon po sa minuto na kapitbahay, makalipas ang alasinggo na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Balik po kami, sandali po lang, mailan mo ng mahalagang paalala.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Marita, ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Galaw-galaw para hindi pumana. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa ibang grupong nakatutok sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat pati po naman ng mga irrigators. Ano, importante ho yan. Akala din po yan, malalayong lugar, malalayong dako. Kaya good morning pa rin sa mga farmers, irrigators natin ang mga nakatutok po sa umagang ito. Good morning din sa mga nakatutok dyan sa tanggapan ng NMIS, National Meat Inspection Service, sa pangunan ng director, si Direk Randy Lontok. Nandun po rin si Dr. Ano, kasi mga kaibigan natin dyan, ano ho. Okay, sige. Ito, report tayo sa Tayog, Pangasinan, 47 male PDL. So, may lalim po naman sa pagkasanan sa paggawa ng fruit vinegar bilang kabuhayan. Kain eh. May natin ang mga detalye. Si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay na nais sa katuparan ng isang fruit vinegar making activity para sa loob ng pasilidad ng Piitan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng livelihood at skills enhancement program na naglalahing mabigyan ng mga kalahok ng praktikal na kaalaman na magagamit nila sa produktibong gawain at mga oportunidad na pangkabuhayan sa hinaharap. Ang pagsasana ay pinangunan ng tatlong babaeng miyembro ng Inner Wheel Club sa tulong at gabay ni na SJO1 Cheryl Antamayo at JO1 Marvin J. Baroto. Naging maayos, ligtas at organisado ang buong takbo ng programa na natapos ng 11:30 na umaga. Sa mismong sesyon, tinalakay sa mga PDL ang sunod-sunod na proseso ng paggawa ng fruit vinegar. Kabilang dito ang tamang pagpili at paghahanda ng mga prutas, tamang paraan at pa-fermentasyon, mga rekisito sa pag-imbak at mga hakbang sa quality control. Nagkaroon din ang mga kalahok ng pagkakataon na actual na maobserbahan ang mga practical na technique sa paghahanda nito. Bukod sa paggawa, binahagi rin ng mga tagapagsalita ang iba't ibang benepisyo ng fruit vinegar tulad ng gamit nito sa paghahanda at pagpreserba ng pagkain, pati na rin ang mga kilalang benepisyo nito sa kalusugan kapag wastong nakonsumo. Aktibong nakiisa ang mga PDL sa pamamagitan ng pagtatanong at pagbabahagi ng kalmang salubin habang sinasagwa ang talakayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
5: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa Mesa Santa Cruz, Laguna, sa Beltran family, ganun din kay Ganghan Yuji, kay sa mga Batang Pio, 1979, NEI 79 batch, good morning, sa Port Solomon, ganun din, sa mga Batang Pio, ayan, 1975. Irrigators Association sa Burgos, Ilocos Norte, muli nakatanggap po ng mga kalabaw. Apo naman sa Philippine Carabao Center, si Raya Detalir po, si Rani Durilag, si Pilipinas Lawanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mayroon ng kabuwang 21 nagatasang kalabaw ang inaalagaan ngayon ng Small Water and Pounding System Association ng Barangay Nagsurot, Burgos, Ilocos Norte na ibinigay ng Philippine Carabao Center at Department of Agrarian Reform. Una silang nabigyan ng 10 kalabaw sa nakarang 2 buwan, ngunit nakita ng PCC ang interes ng mga miyembro sa dairy production ay dinagdagan pa ng 11 na kalabaw nitong buwan ng Hunyo. Layunin kasi ni Ilocos Norte PCC Director Joel Cabading na mapalagas ang produksyon ng gatas at matulungang magkaroon ng dagdag na hanap buhay ang mga magsasaga. Sinabi naman ni Municipal Agriculturist Cheryl Rugyan na malaki ang potensyal ng gatas ng kalabaw sa kanilang bayan. Maalalang nakaplano si Burgos Mayor Crescente Garcia na kung manganganak ng lalaking kalabaw ang mga inahin ay palalakihin at sanayang magsilbi sa transportasyon sa sektor ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Rani Dorilag ng Lawag. Good morning din kay Engineer Alfredo Ducusin. Yan na lang sila dito ng geodetic. Ganun din kay Direk Romel Pereza. Ang kapuso, mate, kamusta ka na? Nasa linya natin, mga kasama natin na long time no hear kami nito. May isang taon na mahigit. Ano? Yung award winning cattle practitioner. May-ari po. May-ari lang naman ng Great Ark Farm. Pupunta tayo ng Pulomolok, South Cotabato. Di ba Cotabato yung ano, ikot ng mga bata? Nagbarilan? Cotabato ba yun? Alamin nga natin kay Sir Arnel Corpus. Ano? Sir Arnel, kamusta ka na? Si Kahiro, magandang maga. Kamusta ka na?
4: Kahiro, good to see you again. Ito po, mabuti naman po. Salamat po at naimbitan niyo po ngayong umaga.
5: Oh, at medyo na-miss nga kita ng matagal-tagal. Ano? At mukhang nakaagandang lalaki pagka winning title talaga, ha? Kamusta na? Nandiyan ngayon sa South Cotabato?
4: Kahiro, kasalukuyan ay nasa Brisbane, Australia po tayo. Pero next week ay pauwi po tayo dyan sa Pilipinas dahil yun nga po, yung libro po natin sa cattle feeding ay nanalo po sa National Academy for Science and Technology sa DOST.
5: Galing-galing naman. Ka pala sa ano, nasa Australia ka pala, mukhang hahakutin mo na lahat ng baka riyan, ah.
4: May mga inaayos lang po at may mga baka po na parating dyan sa Pilipinas, Kahiro.
5: Oo. Bigyan nyo nga kami ng latest, ano ba yung mga dapat ho naming malaman ng taong bayan kaugnay po dito sa mga tinututukan nyo ngayon?
4: Opo, maraming salamat po. Sa ngayon ay ganun pa rin po yung cattle population nga natin sa Pilipinas ay nasa 2.5 million pa lang din po. At dyan po natin nakikita yung mga opportunity para po sa ating mga kababayan. Dahil sa ngayon nga po, Kahiro, kaya umiikot din po tayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil nga po ay yung baka po natin sa Pilipinas, napapaanak po natin, mga 3 taon na po yung mga baka bago natin sila mapaanak. Samantala po sa ibang bansa katulad po ng Australia, as early as 15 months old ay nabubuntis na po sila. Ibig sabihin, bago umabot, pagdating po ng 2 taon ay may anak na po. Sa Pilipinas po kasi mga nasa 3 hanggang 4 taon bago po manganak yung mga baka po natin. At yan po yung ina-advocate po natin na mag-guide sana yung ating mga farmers. Ganon din po, yung pagpapanganak po ng mga baka sa atin ay sa loob po ng 3 taon, 2 beses lang po manganak yung mga baka sa Pilipinas. Samantala may opportunity po na pwede pong kada taon ay manganak ng isa.
5: Ang ganong klase ng baka na kakaiba yung panganganak at kumpara doon sa mga baka natin, magkaibang lahi po yan? Magkaibang lahi ba yung tinutukoy nyo? Iba ba yung lahi Australia? Iba yung bang nanganganak ng ito sa Pilipinas?
4: Hindi po. Actually, kayang-kaya po natin gawin sa Pilipinas sa sarili pong nating existing na baka. Oh. Yung mga tinutukoy po natin. At yan nga po, nakikita nyo sa screen. Yan po ay Wagyu, Kahiro, yung nandiyan sa screen Wagyu natin. Alaga po natin yan sa Mindanao. Pero yung sinasabi ko pong opportunity ay applicable po ito sa lahat po ng uri ng baka natin sa Pilipinas. Kailangan lang po maturuan po natin yung mga farmers po natin.
5: Yung bang Wagyu na yan, saan ho galing yan? Saan nag-originate dyan?
4: Originally, yung Wagyu po, Kahiro, ay ito po ay breed. So katulad din po ito ng Angus, katulad din po ito ng Brahman. Ang Wagyu po, ang literal po na ibig sabihin po niyan ay Japanese cattle. Yan po ang ibig sabihin niyan. Pero sobrang dami na rin po niyan ngayon dito sa Australia. At mayroon na rin po tayo dyan sa Pilipinas. At katunayan nga po sa Pindig Ilocos Norte, sa bayan po ni NEA Administrator, ay yung mga baka po nila doon ng mga Ilocano ay na-crossbreed po ng Wagyu. Ganun po katindi si NEA Administrator. At napagbigyan na po nga niya yung concept po natin. At sobrang dami na po ng Wagyu cross dyan sa bandang Ilocos Norte, Kahiro.
5: pag pinag-uusapan ay wagyu beef, ano ho? May kamahalan? Ito ba'y high-end na matatawag?
4: Opo, lalong-lalo na nga po yung napakasikat po na Kobe beef ng Japan kung saan po ay nabibili po sa 12,000 pesos per kilo. Pero ito sa atin naman po ay gusto lang natin palambutin ng konti yung karne po natin dyan sa Pilipinas. Dahil kung mapapansin po ninyo, ang luto po ng mga karneng baka sa Pilipinas ay puro po sinabawan. Dahil nga po, yun lang po ang paraan para mapalambot po natin. Pero sa tamang training po sa ating mga magsasaka, kaya po nating harbisin na darating po yung mga cross na baka po natin ng 500 kilos sa loob po ng 2 taon. Yan po yung ginagawa po natin. At pag yung baka po natin ay nakatay po natin sa loob po ng 2 taon, ay malambot po yan at halos mailapit na po natin yung quality niyan doon po sa standard po ng global market.
5: Hindi ba maselan yung mga ganyang klase ho ng alagain na baka, yung wagyu na yan? Kasi nga, breed ito, pinagaling ng Japan, parang ganyan. Dito sa Pilipinas, iba yung klima eh. Mahirap yung mga adjustment para doon.
4: Tama po kayo. Dahil po, paniniwala po natin na masilan po yung Wagyu. Pero sa katunayan po, dito na nga po sa Australia, kung saan napaka-harsh po ng weather condition dito. Mas mainit po ng dihamak, may time po na mas mainit po ng dihamak ang Australia kaysa sa Pilipinas. Pero nagsusurvive naman po. Kaya nung unang panahon kay Hero, actually may mga Wagyu na po dyan sa highlands ng Bukidnon. Mahigit 3,000 na yata yung wagyu nila dyan ngayon. Pero wala pong nag-attempt doon sa lowlands, katulad po ng Pulumulok sa Cotabato na napakainit. At yan po ay napatunayan na po natin na kung tama lang po yung management. Kaya importante po kay Hero, maturuan po yung mga farmers po natin doon sa tamang pag-aalaga, tamang pagpapakain. At tulad nga na nabanggit ko earlier, sa Pindig, Ilocos Norte, yung mga wagyu cross po dyan ay nakatali lang po sa mga likod o sa mga palayan lang po ng ating mga magsasaka.
5: Oh, ito ho sa Pilipinas, kung kikwentahin natin na gano'ng karami ng wagyu meron sa Pilipinas, saan ito karaniwang nakikita naman kaya?
4: Sa ngayon, siguro wala pa pong umabot ng 10,000 yung total population natin dyan. Siguro mga nasa 5,000 pa lang. At nandyan po sa amin sa South Cotabato, at doon nga po sa highlands ng Bukidnon, mayroon na rin po dyan sa Pindig, Ilocos Norte yung Wagyu Cross Program po na ginawa nga po ng LGU Pindig. At may mga Wagyu na rin po sa Abra. So, tested na po ito kahiro at ito po isang opportunity na pwede pong tingnan ng ating mga farmers. At may model na nga po tayong successful na ginagawa po natin sa Mindanao at saka sa Ilocos.
5: Saan po ito available naman kung sakasakaling gustong matikman?

0: farming po ay hindi full-time job. Ito po ay napakaliit po na oras ang gugugulin po dito. At yung model nga po natin, yung 20 heads, ay nasa isa hanggat dalawang oras lang po na trabaho araw-araw.
1: Okay, baka may mga interesadong nakikinig sa atin, ano, mapalokal man na baka yan o wagi ho yan, ano ba yung ideal na dami ng dapat mong alagaan? Sakaling ikaw eh, papasukin mo yung kanya klase ng negosyo. Ano, may mga formula mang dapat makita tayo yan?
0: Importante po ay maintindihan po natin yung tamang pagpapakain. Yung damo po sa paligid po natin na hindi po enough yun kahiro. Dahil nga po, even though green yan, ay napakababa po ng protina, napakababa po ng energy ng pagkain na yan. At sa cattle feeding po, napakahalaga po yung pagbalansi po ng fiber, ng protein, ng energy, ng micro, ng vitamins at saka minerals at saka tubig. So yun po yung limang bagay na dapat po maintindihan ng mga farmers po natin bago po pumasok sa pag-aalaga ng baka. At pag na-perfect na po natin yung sa feeding side po niyan, eh siguro mga 80% po ng problema natin ay solved na po. Pwede nating mabuntis yung mga baka po natin as early as 15 months old at pwede po silang manganak ng isang beses isang taon. At tulad ng sinabi ko sa feeding side naman, as early as 2 years old ay kaya na po nilang umabot ng 500 kilos. Ang sikreto lang po niyan, tamang management at tamang pag-intindi doon sa tamang pagkain.
1: Sabihin natin, nandun ako sa tamang management, tamang pagkain. Eh halimbawa, nakatisod ako ng Bombay, magpapautang sa akin. Karami naman ang pwede kong simulan at gano'ng kalawak yung pwede kong gamitin pag-aalagaan sa kanila.
0: Dito kahero ang ratio po natin kung tayo po yung magpuproduce ng sarili nating pagkain katulad po ng corn silage ay 1:20. Yung 20 heads po na baka natin ay ikukulong po natin sa 100 square meter na kulungan at yung 9,990 ay tataniman po natin ng silage, ng gagawing silage. So napakaganda po nun dahil sa silage making pa lang po, let's say, yung mais po natin sa tamang management ay pwede tayong mag-harvest ng 40 tons. Every 80 days, meron ka pong 40,000 pesos na net income every 80 days. At pwede po tayong mag-cycle ng tatlong beses sa isang taon. Hindi pa po kasama yung average po na income sa cattle fattening, yung 100-day program po natin, ay kumikita po tayo ng around 7 to 15,000 pesos per head doon.
1: Oh, mang 20 heads bilang starting abutin din ho na magkano yan?
0: Eh sa kapital po ng baka nasa mga abot po siguro tayo ng mga 800,000 dahil mga nasa 40 to 50,000 po yung input po natin diyan plus pagkain, pero ang return naman po ay between 7 times 20 that is 140,000 kahiro. Ang at least on the average po nakitaan po natin every 100 days sa fattening program po.
1: Oh, ha?
0: Iba naman po yung breeding, iba po yung fattening na klase po ng negosyo.
1: Okay, halimbawa nakalatag ho yung mga klase ng baka sa mga pamilihan o kaya pinag-inila natin sa harapan ko. Paano mamadidistinguish kung yan ay wagyu beef, yan ay angus o ano pa mang klase? Meron bang madaling pagkakakilala sa kanila? Pagkakarne na sila?
0: Opo, yung wagyu po ay meron po siyang unique na intramuscular fat. I don't know kung mapapakita natin diyan sa screen. Pero ito po yung taba sa gitna po ng mga laman. Ayan. Sa gitna ng mga laman. Yan pong taba na yan ay very unique po yan sa wagyu or even sa angus ay nagpo-produce rin po ng ganyan. Kanya lang, mas marami pong intramuscular fat potential ang wagyu. At yan po ay hindi po natin basta-basta nakikita sa ordinaryong klase ng karni ng baka. At yan po, dahil po dyan sa fats na yan, ay sobrang tama, sarap po ng karni na yan. At literal po na it will melt in your mouth, Kahiro.
1: Oh, ang buhay po ng ganyang klase ng baka, yung wagyu, tagal ho ng ilang taon yan?
0: Umaabot po ng 12 to 15 years ang inahing wagyu. At yan nga po yung mga picture na nakikita ninyo. Yung wagyu po namin sa Mindanao ay mga nasa 10 taon na po yung mga yan. Dahil yung iba po dyan ay nabili rin po natin mula po sa kaibigan natin na early on ay nag-import po ng wagyu mula po dito sa Australia.
1: Dyan po sa inyo ngayon sa Cotabato, ilan?

0: Alaga niyang wagyu ngayon dyan?
1: Mga konti lang po, Kahiro. Nasa 100 lang po yung alaga.
0: Konti nga. Amin sa akin, 200. Pero hindi ba masel, hindi, ano yan, maselan ba sa pagkain yung mga yan?
1: Hindi po. Actually, ang hindi po yung kasilan ng pagkain. Ang importante po kahit po sa ordinaryong baka, Kahiro, ay yung uri po ng pagkain mo. Let's say, nasa fattening program ka. Kung ano po yung pagkain mo mula day one, dapat yun po ang pagkain mo araw-araw hanggang harvestin mo. Dahil ang pinapakain po natin sa pag-aalaga ng baka, hindi po yung baka. Ito po yung quadrillions of microbes inside the rumen. At ito po ay nagtatampo pag pabago-bago po yung ating pagkain.
0: Eh, ito bang mga baka daw na ho, ito yung banggatas daw ho niyan, kamusta?
1: Hindi po. Ang wagyu po ay purpose for meat. So hindi po natin ito ginagatas. Siparit po yung negosyo ng paggagatas at siparit po yung negosyo ng pagkakarne.
0: Yun pala. Sige po, Sir Arnel Corpus, nandiyan ka pala sa Australia ngayon. Aabangan na lang namin kung gano'ng karaming aeroplanong gagamitin mo para makarating dito at makabalik yung mga bakang yan.
1: May inaayos po tayo ngayon. 2,000 head po na baka papunta po ng Pilipinas. Kasama po tayo sa ng isang team na bumubuo po ng ganyan at sana po maparating po natin sa Pilipinas by end of August para naman po ma-booster po yung population at yung genetics po ng mga baka dyan sa Pilipinas.
0: Yung 2,000 na wagyu na yan, marami bang ulong pupuntahan yan o sa ulo lang ni Ka Arnel pupunta yan?
1: Hindi po wagyu lahat yan, Kahiro.
0: Bye ba?
1: Wagyu dyan. At yan po ay kasama po dyan. Inaayos po, pero kasama po dyan yung ibang baka po ng National Dairy. At yung may mga baka rin po na papunta sa Department of Agriculture. Sinasabay lang po natin yung sa private para po medyo mapamura at mapuno po natin yung barko.
0: Si Carnel Corpo, siguro mensahe na lamang po sa nakikinig at ingat po kayo dyan. Mensahe nyo na lamang po.
1: Opo, mahalaga po sa pagbabaka na matutunan po natin yung tamang management at tamang pagkain. At tayo po ay tuloy-tuloy po yung ating advocacy. At very active naman po tayo sa social media. Great Art Family, Kabakang Aramnel, kung gusto nyo pong matuto. Maraming salamat po, Kahiro.
0: O, sana kung bago at bumalik ng Cotabato, nandiyan ka sa Australia, ka muna ng Metro Manila, ito mo kami dito one time.
1: Opo, andyan po ako July 8, pero for
0: July 8. Yeah, it's a deal. Hahanapan natin ang ano, orban ng pagkakataon yan. Well, ingat ka. Maraming salamat po. Magandang maga. Mabuhay ka po.
1: Thank you po. Maraming pong salamat.
0: Salamat si Arnel Corpus. Long time no hear kami nito. Ano, bago-bago pa lang ho yung palatuntunan. Pag isang taon, nakakaugnayan ko to eh. Ama si Randy Valerio ng area ng Pampanga. Ayun na. Eh sila yung dalawang madalas ko na nakukulit doon. Na kaming oras, maraming salamat po sa mga tumutok sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga himpilan po ng Radyo Pilipinas, WCSM, PDG Locos Norte, DWJS, po naman sa party na kagyan. Thank you, and thank you pa rin. Ang tabay lang sa ating balitaan, tayo pa rin po sa salang doon. Ano? Okay. Kala nila Alvin, sila Roban Arnel. Kama pa rin po natin dyan, sila iba pa natin kasama dyan. Anita, Susan, Jemart, pa rin po sila sa Marisol Julius Camille Rona. Kaya sa kalan pa rin po nila Julius Gonzalez kay Sabel Tirambolo, Hero Ilustre Robregado nag-iiwan, anumang bagay na matitatama hindi mo ginawa. Tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: So, ito po,
2: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Sa President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 10 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Puno ng mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., biyaheng Canada ngayong Linggo para sa isang opisyal na pagbisita.
0: Headlines.
3: Pangulo, makikipagpulong kay Canadian Prime Minister Carney, business leaders at ng Filipino community.
0: Headlines.
3: Department of Education at Philippine National Police naglunsad ng investigasyon sa mga ulap ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar.
0: Headlines.
3: Ilang po naman ang mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, abot na sa 81.
0: Headlines.
3: At House Prosecution Panel handa na sa mahababang paglilitis laban po naman kay Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ibang magandang umaga, Pilipinas. Dito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng balita. Yahing Canada ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo para po sa isang opisyal na pagbisita. Sa isang pahayag, sinabi po ni Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa Canada la Hunlio 1 hanggang 4. Dahil sa imbitasyon po naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney, asang magdaros po ang dalawang lider ng usapang bilateral upang palakasin ang ugnay ng Pilipinas at ng Canada at palawakin ang kooperasyon sa mga mahalagang sektor. Asang tatalakayin ni Marcos at Carney ang depensa, seguridad, mga oportunidad sa kalakalan at pagnenegosyo, economic resilience, operasyon sa enerhiya, critical mineral at people-to-people exchanges. Inaasahan din ng dalawang leader ng pagpapalitan sila ng mga pananaw sa pamumuno ng Pilipinas Association of Southeast Asian Nations at mga strategic na prioridad para po naman sa rehiyon. Nadagdang maipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian business leaders at sa mga investor sector. Mahalaga, economic agenda po naman ng Pilipinas. Kabilang dyan ang information technology, business process management, artificial intelligence, critical infrastructure at critical minerals. Ang tala ay ipagpulong din ang pulong ekotipo po naman sa mga miyembro ng Filipino community sa Vancouver, British Columbia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglunsad na ng Department of Education at ng Philippine National Police ang investigasyon sa mga ulat po ng pagbabanta ng mga pag-atake sa mga paralan sa Leyte at Samar. Isang pahayag, inabi po ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na nakatanggap ang ahensya ng mga ulat ng mga mensahe ng mga pagbabanta at social media posts na makalat po naman sa mga junior senior high school na estudyante sa ilang munisipalidad. Nakasaldo man sa mga social media po sa mga bayalanteng pag-atake. Alam po ng mga paaralan. Dinedetermina pa ng PNP sa Leyte at Samar Provincial Office offices ang iba pang umaray estudyante may kagagawan ho ng mga post at kanilang mga motibo. Sinusuri din na kung meron talagang banta sa seguridad sa mga nasabing lalawigan, hindi kahit po ni Jimenez sa mga estudyante na magsalita at huwag mag-post ng mga banta. Nagpaalala po naman ng DepEd Regional Director sa mga magulang ng local at local governments na responsibilidad nila ang kaligtasan sa mga paaralan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsagawa naman ng consultative meeting ang PNP Civil Security Group matapos na mabahala mataas na bilang ng mga hindi arestradong baril sa bansa. Pinangunahan ang pulong ni PNP CSG Director of Police Brigadier General Aden Lagradante na dinaluhan po ng mga advisory council personnel, gel ng PNP, CSG, SOCIA at FEO. Layon po nitong bumuo ng mga solusyon ukol sa mga hindi rehistradong baril. Ayon kay Lagradante, ipinatawag ang mga stakeholder para makuha ang kanilang panukalang solusyon upang mabawasan ang unregistered firearms at makahikayat po naman na makapag-renew mga gun owners. Tatalakay din sa naturang pulong kung paano mapapalakas ang online registration. At mas mapapadali naman ang pagbabayad sa pamamagitan po naman ng e-wallet. Atay po sa datos, nasa 2.2 milyon ang total registered firearms. Di kung saan, 49% dito ang valid registered habang 51% naman ang expired ng mga baril hanggang nitong May 31 ng 2026.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Senate Inquiry para po naman suriin na pagkabatabad ng Juvenile Justice Law ang gawin ho ng komite ni Senator Erwin Tulfo. Ang po naman dyan sa Senado, narito ang ulat naman ni Nympho Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Planoon ni Senate Committee on the Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Senator Erwin Tulfo na magsagawa ng Senate Inquiry para masuri ang pagpapatupad ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ay kasunod ng sunod-sunod ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang ang insidente ng pamamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at Cavite. Ayon kay Tulfo, matagal na niyang isinusulong ang pagsusuri sa naturang batas dahil malaki at malinaw anyang may kakulangan sa pagpapatupad nito. Tututukan anya ng komite ang kakulangan ng mga funksyonal na pasilidad ng bahay pag-asa, ang epekto ng mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law at children at risk, at ang pagpapatupad ng mahigpit na pananagutan ng mga magulang. Tatalakayin rin anya ang mga kontrobersyal na probisyon ng batas, partikular ang tinakdang edad para sa criminal liability. Linaw ni Senator Erwin, ang layunin ng komite ay ayusin ang sistema para mabigyan ng katarungan ng mga biktima habang ginagabayan sa tamang rehabilitasyon ng mga minor de edad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, umabot na sa 81 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama po naman dyan sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,315 kataong nasugatan. 21 iba po naman ang nawawala. Igit sa 1,600,800 individual ang naapektuhan po ng malakas na lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, aabot po sa 1,468,859,440 pesos ang halaga pinsala sa infrastruktura.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aramdaman ang magnitude 6.5 na lindol sa Sarangani de Mauro Occidental noong gabi po naman ng Biyernes. Ayon kay Fibox Director Teresito Bacolcol, hindi nila kinukonsidera na aftershock ito na mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong pong Hunyo a 8. Liwanag nito, parehong naganap ang dalawang lindol sa Cotabato Trench pero magkaibang fault ang kanilang pinagmulan. Aniya gaya ng tao, e fingerprint din ang mga lindol. Dagdag pa ni Bacolcol, magkaibang naging paggalaw ng dalawang lindol kung saan trust fault ang naganap ng June 8 earthquake habang sideways naman paglindol sa naganap ng nakalipas na Biyernes.
5: Sideways. So, yung tinatawag natin strike slip. So, again, possibly yung June 8 event nag-transfer ng stress sa mga kalapit na faults at nakatulong ito or maaaring yung nakapag-trigger ng magnitude 6.5 earthquake.
3: V-Box Director Teresito Bacolcol sa panayon po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dala Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginit na hindi lamang dapat maging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ito'y sa gitna ho ng mga naitatalang karasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad mula sa Palasyo ng Malacanang. Ito pong ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Iniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagtatapos sa pagiging tagapagturo ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Ay sa Pangulo, may iba pang responsibilidad ang mga teacher maliban sa karaniwang ginagawa ng mga ito na may kinalaman sa kanilang teaching task. Binigyan din ng Pangulo na maliban sa responsibilidad na maturuan ang mga mag-aaral sa kanilang academic needs, ay dapat ding magsilbing gabay at tagapayo ang mga ito. Sabi ng Presidente, higit sa anumang leksyon sa silid-aralan ay mayroon din dapat na maituro sa mga estudyante. Ito ay ang maikintal sa kanilang isip at tamang asal, pag-uugali at tamang takbo ng pag-iisip. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang diksyon sa silid-aral.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Salamat, Boy Nexter, ha? Sa pantala, patuloy ang paghahatid po ng Department of Social Welfare and Development o ng tulong sa mga lugar na matinding naapektuhan pa rin ng Magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Huling tala, nakapamahagi na po ang ehensya na umabot naman sa 654,000 family food bags, 13,600 na ready-to-eat food boxes, at higit po naman sa 18,000 na non-food items sa mga apektadong komunidad. Ang mga pinamahaging ayuda ay bahagi pa rin po ng augmentation support na hiniling po ng mga lokal na pamahalaan para po naman sa mga pamilyang naapektuhan sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at maging dyan sa Soxarjen. Ayon po sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak po naman ang maagap na pagtugon na pangangailangan ng mga residente. Iyak din ang ehensya na magpapatuloy ang paghatid po ng kinakailangang tulong habang sinasagawa po naman ang mga relief at recovery efforts sa mga lugar na sinalanta pa rin ng lindol.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kapitan ng report, House Prosecution Panel, handa na sa mahaba bang paglilitis laban naman kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Itong ulat po naman ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Handa ang prosecution panel na tapusin at ipaglaban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte gaano man ito katagal. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, walang bibitiw sa laban gaano man katagal ang paglilitis. Ito ang tugon ng mambabatas kasunod ng naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring tumagal ng 7 to 8 buwan ang naturang impeachment trial. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na ang hinihinging 62 days ng prosecution para sa presentasyon ng ebidensya ay hindi nangangahulugan na yun na ang saktong haba ng buong paglilitis. Ipinaliwanag niya na ang naturang pagtaya ay nakabatay sa pagharap ng isang testigo kada pagdinig. Maaari paan niya itong mapaikli ng husto kung makakapaghain ang mga prosecutors ng 2 to 3 testigo sa loob lamang ng isang araw. Dagdag pa ni Chua, maaari ring magpasya ang prosecution na huwag lang ipresenta ang lahat ng 4 na articles of impeachment kung sa tingin nila ay sapat na ang naunang ebidensya para makuha ang hatol na guilty. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court ang formal na paglilitis sa Hulyo 6. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ipinagpatuloy naman ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pag-freeze perang nakumpiska kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod doon ang kanyang pag-aresto at maglipat po naman sa kustodya ng International Tribunal noong Marso 2025. Kahit nilabas sa dokumento ng ICC, inaprubahan ng korte naman ang kahilingan ng prosekusyon na panatiling naka-freeze ang anumang halagang nakuha mula po naman sa dating Pangulo. Hindi naman isinuwalat ng korte ang kabuang halaga ng perang nasamsam. Sa pera, ay din pong masuri ng prosekusyon na pang mga gamit na nakumpiska kay Duterte. Kay paman, ilingho ng depensa na huwag isama sa pagsusuri ang mga susi. Mapang personal na agamitan dahil walang manong sapat na batayan upang iugnay ang mga ito sa investigasyon. Iling din ang depensa na kung pahihintulutan ang pagsusuri sa mapang mga gamit, dapat tiyakin ang prosecution na mapapangalagaan ang mga personal na datos ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya na walang kaugnayan sa kasalukuyang kaso.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Antala ang mga pulis ang nagbantay para sa mapayapat matagumpay na White Ribbon March kahapon. Pinuri naman ng hepe ng Philippine National Police. Mga detalye, meron po dyan si Chema Tagala.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Pinapurihan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga pulis gayon din ang mga katuwang na ahensya ng pamahalaan sa matagumpay at mapayapang pagdarawos ang White Ribbon March kahapon Hunyo 28. Sinabi ni Nartates ay pinapakita sa mga ulat ng mga commander na ang maayos at mapayapang pagtitipon ng mga kalahok na bahagi ng kanilang karapatan sa pamamahayag. Tiniyak din ng mga otoridad na protektado ang karapatan ito sa ilalim ng mga umiiral na batas. At aninsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Mula alas 5 ng hapon noong Sabado, Hunyo 27 hanggang alas 12:01 kanina ng ating gabi, nakataas ang full alert status ng nasa 10,000 pulis. para siguruduhin ang takbo ng mga aktibidad sa EDSA People Power Monumenta. Bukod dito, may mga nakabantay din patauhan ng National Capital Region Police Office sa iba pang mga pangunahing lugar gaya ng EDSA Shrine, Mendiola Peace Arch, Ayala Bridge, US Embassy at iba pang areas of convergence. Gayet ng PNP Chief, ginawa ng kanilang mga tauhan ang iba yung profesionalismo, disiplina at pagpapatupad ng maximum tolerance gayon din ang pagpapaigting ng police visibility at ugnayan sa mga organizer para sa ikatatagumpay ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mertigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, tinuligsa ng Department of National Defense ang pahayag po naman ng Chinese Embassy na sumagot sa Department of Foreign Affairs kaugnayan ng usapin sa pangitan ho ng dalawang bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., ang naturang pahayag ay nagpapakita umano ng hindi sinserong pag-ugali at pagkilos ng Chinese Communist Party sa paikitungo sa Pilipinas. Itpa ng kalihim, ang mga naging pahayag ng embahada hindi kapanipaniwala. Sinabayan pa ng tinawag niyang agresibong retorika. Dagpa ng Defense Chief na natiling matatag ang posisyon ng Pilipinas sa pagpanatili ng sumarinya. Hindi ito magpapasailalim sa anumang uri po naman ang panggigipit sa ngayon. Patuloy na minomonitor ang pamahalaan ng mga ganapan kaugnay ng isyo sa pagitan pa rin ng dalawang bansa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: For personal na kinamusta na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, ang mga residente sa kabahan po naman ng G. Araneta Avenue kaugnay ng kanilang karanasan sa mga nagdaang araw ng malakas na pag-ulan. Ayon sa mga residente, mas mabilis lang humuhuba ang baha matapos makompleto ang mga sinagawang drainage improvement sa kahabaan po ng G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Seniors Avenue. Agi ito ang proyekto naman ang pinagting na off-plan kontrabaha ng DPWH. Naglalayong mabawasan ang pagbasa sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kailalim po ng proyekto, naglagay ang DPWH ng dalawang 1.50 meter diameter ng high density polyethylene o HDPE pipes upang mapabilis po naman ang dali ng tubig ulan. Asang makatutulong ang mga bagong drainage facilities sa mas mabilis na magdali ng tubig patungo sa San Juan River at sa pagbawas po ng pagbaha dyan sa lugar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dala, pinagana na ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila matapos itong hindi humagamit sa loob ng 6 taon. Pero dalhin ho ng direktiba naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Make sure ng Pangulong Pasilidad na ibalik na sa operasyon sa loob ng 16 na buwan na pangunguna pa rin ho ng Department of Public Works and Highways. Ito ang pahayag ng Pangulo.
12: Ang inom namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin.
3: Samantala, sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang muling pagpapagana ng mga pumping station na pangmabawasan ng pagbasa sa tondo, lalo na tuwing may bagyo at panahon po ng habagat.
13: Ang trabaho na binigay sa atin ng Pangulo, lahat ng mga pumping station sa Metro Manila, pagganahin naman ang tama.
3: Bahagi ang Sunog Apog Pumping Station ng Blumenthal Interceptor System na nagsisilbing flood control facility sa Metro Manila. Inaasahang mapapabilis ito ang paghupa ng baha sa mga lugar tulad po ng Espanya, San Paolo, Crisel Avenue, Maria Clara, ilang bahagi ng Quezon City sa tulong ng mga flood pump, Estero de Sunog Apog. Ano ito? Ang pahayag ng residente na si Krishna Angulo.
14: Papasalamat kami. Nandiyan na si pumping. Panatag na kami tuwing bumabagyo.
3: Si Krishna Angulo, isa sa mga residente na nagbebenepisyo sa nasabing hakbang po naman ng ating pamahalaan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kasi natin 21 minuto na makalipas ay kanin po naman ng umaga magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan muna ang mahalagang paalala.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 22 minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ang mga balita sa ating balitaan. Samantala, may report tayong papasukin. At Bureau of Immigration, babala sa mga Pinoy na dumadaan po naman sa border routes ng bansa. Kuwin natin ang mga report. Mahandyan po naman si Lawrence Sanjoco.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa paglabas ng bansa sa pamamagitan ng illegal na backdoor route para magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia nitong June 16, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipinos laban sa mga illegal recruitment at human trafficking. Dumating ang grupo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 sakay ng Philippine Air Asia flight. Batay sa paunang panayam, 6 sa mga repatriated na Pinoy ang umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng backdoor at nilagpasan ng legal na proseso bago naghanap buhay sa Malaysia. Ayon sa BI, nagtrabaho mga ito sa construction, mechanical at maritime related jobs habang isang babae naman ang narecruit bilang bilang entertainer. Karamihan sa kanila ay nagulat na hindi nakatanggap ng sahod sa kanilang mga trabaho abroad. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, delikado ang pagdaan sa illegal na ruta dahil lalong nalalantad ang mga Pinoy sa pang-aabuso, exploitation, unpaid labor at pagpapabaya sa mga recruiter. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, kumpanyang Grab, pagpapaliwanagin po naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, may po sa viral post ng TNVS driver tungkol sa pagtanggi ng booking. Report po dyan si Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mariing pinalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ride-hailing services na hindi maaaring tumanggi basta-basta sa mga pasahero ang kanilang mga driver. Ginawa ng LTFRB ang pahayag matapos kumalat ang vlog ng isang TNVS driver na umunoy mula sa ride-hailing app na Grab kung saan sinabi nitong maaaring i-decline ng mga driver ang booking lalo na kung hindi sila komportable sa pupuntahan ng pasahero. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, labag sa kondisyon ng prangkisa ang pagtanggi na ihatid ng pasahero sa destinasyon nito. Hindi rin umano para sa kaginhawaan ng driver o operator ang prangkisa, kundi para sa serbisyo sa riding public. Dahil dito, magpapadala ang LTFRB ng Shokus Order sa Grab para tukuyin ang naturang driver at pagpaliwanagin kung pinapayagan ba ng kumpanya ang pagtanggi ng booking ng mga TNVS driver nito. Pinalalahanan din ng LTFRB ang mga transport network company na tiyaking alam ng kanilang mga driver ang mga umiiral na patakaran lalo na sa pagbibigay ng ligtas at maayos na biyahe sa mga pasahero. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Merang Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Energy Secretary Sharon Garin muling siniguro naman na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy sa susunod na buwan. Ang ulat na yan mula po naman kay AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Yes, Kahiro, siniguro nga ni Energy Secretary Sharon Garin na magtutuloy-tuloy pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan hanggang sa susunod na buwan. Ito ay sa kabila ng napaulat na malapit na maubos ang pondo para rito. Ani nga, may sapat pa ng pondo ang pamahalaan upang panatilihin pa ito sa mga susunod na buwan para ipagpatuloy ang programa. Dagdag pa ng kalihim na hindi pa naman tuloy ang mababa ang dating presyo ng petroleum products, kaya naman magtutuloy-tuloy pa ang pamamahagi ng subsidiya para sa ating mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ay iba pang mga balita, patuloy ang pagtugon ng National Irrigation Administration kaugnay sa namomonitor ng National Water Resources Board na pagbabaho ng level ng tubig sa mga dam at water reservoir sa bansa. Iginit po naman ni Administrator Eddie Guillen na proactive ang pagtugon ng mga ahensya sa mga itong suliranin, lalo na't kayang mapredict ngayon kung magkakaroon ng tagtuyot o tagulan. Niya, isa sa mga ginagawa ng NIA ang pagbabago sa cropping calendar para makatipid sa tubig, maximize sa paggamit sa tubig at makaiwas sa mga bagyo. Bawa dito ang pagkatanim tuwing buwan ng Oktubre. Iwanag pa rin po ni Guillen, hindi na gaanong gumagastos sa tubig sa panahong ito dahil tag-ulan pa. Mag-eksakto naman ang anihan ng Pebrero kung kailan wala pang bagyo na namumupo naman at nanalasa sa bansa.
18: Oktubre pa lang magpatanim ka na dahil may ulan pa yan. So hindi ka masyadong magastos sa patubig dahil sahod ulan lamang po yun. Ano? Sakto naman na mag-aani ka ng February. Eh February, wala naman akong bagyo yan. So iwas ka na ng bagyo. Ano? Then yung naipon na tubig mo ngayon doon, mag-quick turn around ka ng March, aani ka naman ng July. Yung July naman, wala pa naman masyadong bagyo. So yun, iwas muna tayo, iwas pusoy muna tayo.
3: National Irrigation Administration Head, Eddie Guillen, sa panayon po ng Go Agri.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pantala, 10 fish cage operators ang naapektuhan ng fish kill sa naganap po naman sa Magat Dam sa panayon po ng, ng Go Agri. Pinahagi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Vergara. Mas vulnerable o mas madalas magkaroon ng insidente ng fish kill sa mga dam kaysa sa mga natural inland bodies of water gaya po naman ng lawa. Tiniyak po naman ni Vergara na inilalatag na nila ang recovery plan para matulungan na makabangon ang mga apektado ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Aniya, pinag-utosan niya ni Agriculture Secretary Francis Chulorel Jr. na pag-aralan ang posibleng paggamit ng solar-powered aeration equipment para maiwasan ang pagkakaroon ng malawakang fish kill tulad nito.
19: Ang nangyaring problema ay yung aeration, no? Kasi bumagsak yung dissolved oxygen level at ang naging instruction niya. Tingnan later yung pagkakaroon ng mga solar-powered aeration equipment para sa ganitong pagkakataon ay maagapan yung pagkakaroon ng malawakang pagkamatay ng isla sa mga fish cages.
3: The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Vergara.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pantala, hinimok naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Employers Confederation of the Philippines or ECOB na makiisa sa pagbuhat pagsusulong ng Progressive Wage Model o PMW. Iisang sistemang nagugnay po naman sa pagtaas ng sahod sa pag-unlad ng kasanayan at productivity ng mga manggagawa sa Special Members General Meeting ng ECOB sa Makati City. Inabi ni Tolentino na layunin po ng PMW na mabigyan ng malinaw at unti-unting pagtaas ng sahod ng mga lower wage workers. Kaya habang pinauunlad po naman ang kanilang kakayahan sa pamagitan po naman ng TESDA Accredited Training at Productivity Programs. Binigyan din ba niya na kailangang magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektoro pang makabuo ng wage system na pata sa mga manggagawa at nakatutulong sa paglago naman ng mga negosyo. Dagdag pa ng Labor Secretary, mananatili ang umiiral na minimum wage na system na yan. Ayon lang PMW ay magsisilbing dagdag na mekanismo para sa mas maayos na wage progression. Noong Hunyo 16, ilagdaan po ni Tolentino ang advisory para po naman sa voluntaryong pagkamatapad ng progressive wage model sa mga lower wage workers sa construction industry. Ito ang unang hakbang ng dole na magpapalawak ng naturang sistema sa pagkamagtulungan ng mga employer ng ibang industriya bago ito may patupad sa mas marami pang sektor.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ang dala bilang suporta sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, patuloy ang pagtulong ng Department of Migrant Workers, katuwang po naman ng Department of Education sa mga lisensyadong gurong dating nagtatrabaho sa ibang bansa na makabalik sa pagtuturo. Dahil sa pamamagitan po ng programang sa Pinas, ikaw ang mamatser o SPIMS. Lali po ng SPIMS, ibigyan ng suporta ang mga lisensyadong gurong nagbalik mula po naman sa ibang bansa. 23 dating OFW na mga lisensyadong guro ang tumanggap po ng tigka 20,000 piso na teaching assistance na may kabuang halagang 460,000 pesos. Ginawad ang tulong kasabay ng paglunusad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Layo J. Cagdang, ituturing na double heroes ang mga beneficiaryo dahil mula sa paglilingkod bilang OFW ay magsisilbi naman silang mga guro para po naman sa kabataang Pilipino.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At tanggapin ng 3 Pilipinong arsobispo naman ang pallium mula naman kay Pope Leo XIV, Vatican. Magdiriwang po ng kapistahan nina San Pedro at San Pablo ngayong araw. Bilang sa mga tatanggap, sina Cebu Archbishop Alberto Uy, Tabato Archbishop Charlie Inson, at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Pagkukunahan ni Pope Leo ang banal na misa sa St. Peter's Basilica kung saan pagpapalain at pagkakalubong pallium sa mga bagong talagang Metropolitan Archbishops, wala po naman sa iba't ibang panig po naman ang mundo. Ang pallium, isang puting kasuotang yari po naman sa lanat sinusunod sa balikat ng mga Metropolitan Archbishop. Inisimbolo ito ng kanilang pastoral responsibility pagkakaisa sa Santo Papa at pamumuno sa kanilang nasa sakupan. Bagong seremonya, hiniling nga si Bishop Uy ang panalangin ng mga mananampalataya para sa kanilang ligtas na paglalakbay at pagiging tapat na pastol ng simbahan. Undaon, nasa aming paggawad ng Talium ay isa sa pinakamahalagang seremonya sa Vatican para sa mga bagong Metropolitan Archbishops bilang tanda ng kanilang misyon at makikisa sa pamuno po naman ng simbahang Katolika.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itapos sa bayong dagat, Estados Unidos at Iran nagpalitan ng akusasyon ukol sa paglabag ng tigil putukan. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, natunggulat po naman ni Drizzle Nanyong.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sumiklab muli ang tensyon sa gitnang silangan matapos malunsad ang bagong serye ng pag-atake ng Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa. Kasabay nito ang pagpalitan ng mga naturang bansa na akusasyon ukol sa umano'y paglabag sa umiiral na ceasefire agreement. Nagugat ang pinakahuling sagupaan nitong Sabado matapos saluhin ng isang tanker ang may badila ng Panama ang isang drone attack sa Strait of Hormuz. Batay sa ulat ng BBC, ibinahagi ng U.S. Central Komando Centcom ang tinamaan ng kanilang mga fighter jet ang 10 itinalagang military target sa loob at malapit ng naturang waterway bilang tugon sa walang humpay na agresyon laban sa mga barkong pangkomersyo. Samantala, lumaban pabalik ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Sa kanilang pahayag sa state media, kinumpirma ng IRGC na nagpakawala sila ng mga ballistic missile at drone sa 8 mahalagang infrastruktura ng US sa Kuwait at Bahrain. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Balitang sports, knockout stage ng 2026 FIFA Men's World Cup. Umpisa na. Alimula po naman kay Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayato.
21: Matapos ang dalawang linggo na group stage action, umarangkada na ang knockout stage o round of 32 ng FIFA Men's World Cup 2026 na hosted ng Amerika, Canada at Mexico. Nauna nang nagtutuos ang Canada soccer team at South Africa football team sa Inglewood, California sa Amerika. Samantala, bukas maghaharap ang Brazil at Japan sa Houston, Texas, Germany at Paraguay sa Foxborough, Massachusetts, at Netherlands at Morocco sa Monterrey, Mexico. Sa Miyerkules naman, nakatakda ang tapat ng Cote d'Ivoire kontra Norway sa Arlington, Texas, France at Sweden sa New Jersey, at Mexico kontra Ecuador sa lungsod ng Mexico. Tatagalin ngayong linggo ang round of 32 ng Men's World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan mulang mahalagang paalala.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
24: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli po, magandang umaga, Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Mga report naman manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po naman ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay natin ang batanes. Regulasyon sa paggamit po ng drone inanunsyo ng Basco Flight Service Station. Detalye, nandiyan po naman si Marcel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mahigpitin din ang paalala ng Basco Flight Service Station sa publiko na bawal magpalipad ng mga drone sa loob ng 5 nautical miles mula sa Basco at Itbayat Airport kung walang sapat na pahintulot. Ayon sa Basco FSS, kinaalarman nila ang sunod-sunod na ulat, screenshots at mga video mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan patungkol sa mga ilegal na pagpapalipad ng drone. Madalas umunong namataan ang mga ito sa paligid ng Basco Plaza nang walang kaukulang briefing o koordinasyon na nagdudulot ng maraming banta sa kaligtasan ng manukal na biyaheng panghimpapawid. Dahil dito formal nang naghain ng safety occurrence reports ng Basco FSS sa Civil Aviation Authority of the Philippines, SUCAP, Manila upang maimbestigahan at maaksyonan ang mga naturang paglabag. Pinapayuhan naman ang mga drone enthusiasts, residente at mga turista na sumailalim muna sa mandatory briefing at orientasyon tatanggapan ng Basco FSS bago magpalipad ng anumang drone. Bukas ang kanilang tanggapan para sa orientasyon mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na ula-una hanggang alas 2:30 ng hapon. Patuloy naman na nagpasalamat ang ahensya sa mga responsabling operator na sumusunod sa batas at sa komunidad na tumutulong upang mapanatiling ligtas ang kalawakan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise 2026 na sasagawa po naman sa Burgos, Ilocos Norte. Detalyan dyan si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawang.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Inaasahang may sasagawa ang iba na namang pagsasanay ng pwersa ng Pilipinas at pwersa ng kaalyadong bansa. Ito ay ang Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX mula Hulyo 3 hanggang Hulyo 13 nitong taon sa Ilocos Norte at sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Major Kerwin Culiado, hepe ng Civil Military Operations ng 4th Marine Brigade na nakabase sa bayan ng Burgos, magkakaroon ng exercise sa naturang bayan sa Hulyo 4. Unang nag-abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau for Protection at Philippine Coast Guard sa mga residente hinggil sa gaganaping pagsasanay. Bumiyahe na ang mga equipment noong Sabado galing Maynila. Layunin ng pagsasanay ay upang madagdagan ang kapabilidad ng mga tropa ng pamahalaan upang makapagbigay ng seguridad at kapakanan sa lipunan. Inaasahang dadalo naman sa pagsasanay si Major General Mark Anthony Blanco, ang 37 na komandante ng Philippine Marine Corps. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, Department of Agrarian Reform nagkaloob ng mga titulo ng lupa, relief certificates at agricultural support sa daang-daang benepisaryo mula po naman sa Cordillera Administrative Region. At detalye, diyan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuga.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Daan-daang agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa Cordillera Administrative Region ang tumanggap ng mga titulo ng lupa, debt relief certificates at iba pang suportang pang-agrikultura sa ginanap na region-wide distribution ng Department of Agrarian Reform o DAR nitong June 26, 2026 sa lalawigan ng Kalinga. 647 ARBs mula sa Abra, Apayao, Kalinga at Mountain Province ang tumanggap ng kabuuang 625 na Certificate of Land Ownership Award o CLOAS at electronic titles na sumasaklaw sa higit kumulang 499 na hektarya ng lupa. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act, 861 ARBs ang pinagkalooban ng 1,005 na Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o COCROMS na nagresulta sa pagpapatawad ng 9.8 milyon pesos na pagkakautang ng mga benepisyaryo. Bilang suporta naman sa pagpapalakas sa kanilang kabuhayan at pagunlad, nagkaloob din ng DAR ng farm machinery and equipment na nagkakahalaga ng 2.1 milyon pesos para sa 6 na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations ng Kalinga. Samantala, sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DAR Undersecretary Jessery Palmares ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kapakanan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas at tiyak na pagmamayari ng lupa at mga serbisyong pansuporta sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, PTF, OMS at PRO5, ang kahandaan ng mga mamamayag sa Bicol sa magitan po naman ng tatlong araw na workshop. Gitali dyan si Gary Calcarillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mahigit 50 mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region ang lumahok sa tatlong araw na Media Safety and Security Workshop na isinagawa ng Presidential Task Force on Media Security katuwang ang Police Regional Office 5. Layunin ng pagsasanay na higit pang palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga mamamahayag sa usapin ng kaligtasan, seguridad, disaster preparedness at etikal na pamamahayag, lalo na sa pag-uulat sa panahon ng kalamidad, kaguluhan at iba pang high-risk na sitwasyon. Sa tatlong araw na workshop, inalakay sa mga mamamahayag ang media safety, journalistic ethics, disaster at security risk assessment, hostile environment coverage, surveillance detection at stress management at psychological resilience. Sumailalim din ang mga kalahok sa mga simulation exercise sa first aid, CPR at wastong pagtugon sa mga insidente ng armed conflict. Ayon kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr., ang pagsasagawa ng workshop ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas, protektado at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga mamamahayag sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carcarillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tabay po lamang sa mga balita galing pa rin sa Visayas at Mindanao. Sandali po lamang, break muna ho kami. Babalik po kami, sandali lang.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain nito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Abad na po tayo, mga minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang mga balikan natin ating balitaan. Dako muna tayo sa Visayas. Unahin natin ang Borongan. Ulong Dunong Program Payout. Isinagawa sa isang Samar State University Main Campus. Detalya, nandiyan po naman si Penny Pamida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinagawang Tulong Dunong Program TDP Payout sa Eastern Samar State University Main Campus, Borongan City, kung saan nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga kwalipikadong estudyante mula sa Eastern Samar. Ayon kay Eastern Samar Lone District Representative Congressman Christopher Shin Gonzales, layunin ng Tulong Dunong Program na matulungan ang mga estudyante sa kanilang gastusin sa pag-aaral, kabilang ang mga proyekto, baon at pamasahe upang makapag-focus sila sa kanilang pag-aaral at maiwasan ang paghinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pinansyal na kakayahan. Sinabi rin ni Gonzales na ang programa ay isang mahalagang pamumuhunan sa kinabukasan ng kabataan at bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalawak ang akses sa mga programang pang-edukasyon sa Eastern Samar. Nagpasalamat din ang kongresista sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Commission on Higher Education, CHED, sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng tulong-dunong program sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, probinsya naman ang Guimaras, masinigpitan ng border control sa magbiyahe ng mga pork products bilang pagbabantay kontra African

0: Kalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high risk area, habang iba pang bayan sa Guimaras ay nanatiling nasa pink zone o mga ASF-free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pantala, klase sa mga pampublikong paralan sa John Santos City, muling ibanik mo naman sa alternative delivery mode. Para po naman sa gagawing reassessment sa mga gusali matapos po naman ng 6.6 na magnitude lindol at tumama noong araw po naman ng Biyernes. Detalye, nandiyan po naman si Marcel Dasalio ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Muling ipinatupad ang Alternative Delivery Mode o ADM sa lahat ng paaralan sa lungsod ng General Santos simula ngayong araw, June 29. Ayon kay Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz, walang isasagawang face-to-face classes habang isinasailalim sa panibagong cultural reassessment ang o structural reassessment ang lahat ng paaralan kasunod ng magnitude 6.6 na lindol na tumama noong Biyernes, June 26. Pinayuhan din ng publiko na hintayin ang mga susunod na anunsyo mula sa Department of Education, Schools Division of General Santos City hinggil sa pagpapatuloy ng klase. Matatandang bumalik sa face-to-face classes ang mga paaralan sa Soccergen noong June 22 matapos ang 7.8 na lindol noong June 8. Sa mga paaralang hindi apektado ng lindol, subalit muling binalik sa ADM dahil sa naganap na malakas na pagyanig noong Biyernes, June 26. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Housing Authority nagkalupuan ang residential units sa Davao City para po sa pamilyang Paterbonya. Detalye dyan si Mayor Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Dumalaw ang tauhan ng National Housing Authority o NHA Caraga Regional Office sa pamilyang Baterbonya sa kanilang tirahan sa Barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur nitong Biyernes, June 26. Ito ay para ipabatid na bukod sa nakikiramay ang ahensya, magkakaloob ang NHA ng isang condominium unit sa Madayaw Residences, Bangkal, Davao City, alinsunod sa direktiba ni NHA General Manager Joventay. Ayon kay NHA Caraga Regional Manager Erasmi Madlos, tinulungan ng NHA na magkaroon ng sariling bahay ang pamilyang Baterbonya matapos malaman na nasa danger zone ang kanilang tinitirhan. Bahagi na kasi ng Agusan River ang likuran ng bahay, kaya't binabaha sila tuwing malakas ang ulan lalo na kung may bagyo. Taos-puso namang nagpasalamat sa mga nakiramay at nagbigay ng tulong ang nagdadalamhating ina ni Bobet na si Ginang Raveline. Binermahan ng mga magulang ni Bobet ang form na bahagi ng proseso para sa awarding ng residential unit. Pero ayon kay Raveline, hindi man aniya mapapalitan ng anumang bagay ang kanyang anak. Inisip na lang niya na si Bobet ang nagsilbing instrumento para mabigyang katuparan ang kanilang mga pangarap na makaahon sa hirap ng buhay. Gaya ng pangarap ni Bobet, determinado ang mag-asawa na mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ng namayapang basketball player na si Bobet. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, mga kwento ng mga Meranao bibigyan buhay sa short film competition ng Lanao del Sur. Mga detalye, nandiyan po naman si Johania Yusuf ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Magiging entablado ng kultura at pagkamalikhain ng Lanao del Sur sa paglulunsad ng Maranao Lens 2026 Short Film Competition bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67th araw ng Lanao del Sur o Pakaradiaan o Sarimanok 2026. Layunin ang patimpalak na hikayati ng mga filmmakers, student, organisasyon at iba pang malikhaing individual na isalaysay sa pelikula ang mayamang kultura, kasaysayan, tradisyon at pagkakakilanlan ng mga Maranao. Bukas ang kompetisyon sa mga individual at grupo ngunit isang orihinal na entry lamang ang maaaring isumite ng bawat kalahok. Kinakailangan gamitin ang wikang Maranao na may English subtitles, tumagal ng 10 hanggang sa 12 minuto at isumite sa MP4 format na may full HD. Tatanggap ng mga entry hanggang alas 12 ng tanghali sa July 25. Paglalabanan sa patimpalak ang mga parangal para sa Best Picture, Second Best Picture at Third Best Picture, gayon din ang Best Screenplay, Best Actor at Best Actress. Ayon sa Provincial Government of Lanao del Sur, higit pa sa isang kompetisyon ang Maranao Lens 2026 dahil Nagsisilbi rin itong hakbang upang

0: mapangalagaan at maipasa sa susunod na henerasyon ang mayamang pamana at identity ng mga Maranao. Para sa Bagong Pilipinas, Johnny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay muli po, sumayin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide Monday Edition. Alam pa rin po naman ating mga kapatid ng Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam pa rin po naman ni Alan Alyanique, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Salamat, magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pumunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Radio Magazine.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AL
2: sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
3: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
1: 66 informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
2: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
0: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kayo po ay nakikinig at nanonood, di lang sa amin pong talapihitan, no? Hindi lamang po sa aming AM band. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Unang araw po sa ating Linggo. Ilang araw na lang, susunod na buwan na po. Bayanan po natin ang ating mga panayam sa umagang ito. Hindi lamang yan, kukuha tayo ng mga update mula sa ating mga masisipag na kasamahan. Sa labas ng ating himpilan, and of course, ang ating weather at ang ating traffic. Para po doon sa ating mga kababayan na papasok sa kanilang mga trabaho. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Alcor Puz. Ito lamang po sa ating palatuntunang
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
11: Ang inyong pong palatuntunang Boses ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, Taimpilang Radyo Pilipinas, at kami po ang Radio Communication Arm ng Presidential Communications Office. Sama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga. Hitik na hitik at punong-puno po ng balitaan ang atin pong palatuntunan sa umagang ito. Kumusta po kayo mga kababayan? Kayo po ba ay nakilahok doon sa White Ribbon Rally kahapon? Yan po ay ang rally na ginawa ng mga religious organization ugnay po ng katiwalian na nararanasan natin sa ating bansa. But this time, mga kababayan, alamin naman natin ang lagay ng ating pong mga pangunahing lansangan dito pa rin sa Metro Manila. Nakasama natin ang ating gabay ng lansangan na Ginoong Charlie Nazares mula po sa ating MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
11: Balikan natin ang ating gabay ng lansangan Ginoong Charlie Nazares. Kadalasan kapag ganitong unang araw ng Linggo, ano po, Lunes. Yung iba, medyo nahihirapan, ano? Unang bugso, medyo traffic talaga. Kaya kailangan nating malaman, mga kababayan, ano? Anong lagay? ang atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Yan lamang yan sa mga tututukan natin sa umagang ito. Maya-maya makikibalita rin tayo. Dati na mga masisipag na kasamahan dyan naman sa Pag-asa DOST sa kanila pong Weather Forecasting Center. Para po doon sa mga binabantay nating lagay ng panahon. Nakakararas kaya ng sunod-sunod na pag-uulan ang Metro Manila. Dapat nga bang magdala ng payong nanggalang sa ulan na bago pumasok sa inyong mga trabaho, bago pumasok sa inyong mga paaralan. Bago ang traffic update niyan, mula kay Kuyang Charlie Nozares, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa na ipamahaging food packs sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, higit 650,000 na. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Halo palang tigil pa rin itong ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ayon sa DSWD, umabot na sa 653,000 na family food packs ang naihatid nito sa mga apektadong komunidad bukod pa sa 18,000 non-food items at nasa 13,000 ready-to-eat food boxes. Bahagi ito ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan naman para sa mga naapektuhan mula sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 729 million ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Nananatili ring available ang nasa higit 5 bilyong piso pang pondo ng ahensya para sa mga nangangailangang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 13 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
14: Pagkat magaganda ang mga tinay.
13: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
14: Ang himig natin.
13: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: Radio Magazine.
0: World League Service. Sports Radio. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine. 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko. 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na. Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 FM. 4.3
15: 3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Labing anim na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738. Sa puto pong ito, tanggapin natin ang ating lagay ng lansangan mula pa rin sa ating masipag na kasamahan, ang ating pong gabay ng lansangan, Ginoong Charlie Nozares, mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
19: Magandang umaga sa iyo kasamang Al, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng pagbagal simula dyan sa may panulukan ng West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na po pagdating naman dito sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy yan hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Moderate din sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating ng Malibay sa Pasay, dyan po nagkakaroon muli ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula dyan sa may Park Avenue, moderate traffic lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating naman dito sa may Magallanes sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic. At tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate removing naman sa may Relayan sa Mandaluyong hanggang sa may bahagi naman ng J. Vargas. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Gate 3 ng Campaginaldo patungo naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. And after ng Santolan, maluwag na ang daloy ng traffic papunta ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue naman southbound lane na dyan lamang po sa may Capitol Hills, moderate traffic yan hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan na po yan pagdating na dito sa may C5 Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Ortigas patungo na po yan dito sa may Market. At ito naman mayroon kasing isang nasira ang sasakyan dyan po sa may bago dumating din po ng Market. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng McKinley. At muli po tayong makakaranasan ng moderate traffic pagdating na ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may intersection ng Lanusa. Pagsapit naman po dyan sa may Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may intersection naman yan ng Biserano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranasan rin po ng pagbagal simula dyan sa may Regalado Highway hanggang makarating na po yan dito na sa may Commonwealth Market. At moderately moving naman dito sa may bahagi ng Luzon hanggang Tandang Sora. At pagsapit naman dyan sa may Technohub, muling babagal ang daloy ng traffic. Papatungo po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
11: Yan ang ating traffic report mula sa ating kasamang si Kuyang Charlie Nozares. Gapin naman natin ang ulat ng ating kasamang si Lawrence Tanhoco, grupong The Passenger Forum, hiniling sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang Manila International Authority o MIAA hinggil sa utang na halos 3.8 bilyong piso ng isang cargo handling company. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoco.
17: Radyo Pilipinas, report.
20: Al, hiniling ng grupong The Passenger Forum sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng Manila International Airport Authority o yung MIA hinggil sa pagpapagamit ng mga pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport sa kumpanyang Cargo House Incorporated. Sa kabila ito ng utang ng kumpanya na aabot sa mahigit 3 bilyong piso na ilang dekada na umanong hindi pa nababayaran. Ayon sa advocacy officer ng The Passenger Forum na si Mark Quinto, hinihiling din nila sa ombudsman na pagpapaliwanagin ang ahensya kung bakit pinapayagan pa rin umano ang kumpanya na gumamit ng ari-arian ng paliparan kahit na mayroon itong utang. Batay sa statement of account ng MIA, hanggang nitong ikasampu ng Marso ng kasalukuyang taon ay nasa 3.7 billion pesos ang kasama na ang interes ang utang. Sinabi rin ni Quinto na bahagi ng utang ng Cargo House Incorporated sa MIA ang pag-upa sa isang bahagi ng paliparan na hindi kasama sa anumang kontrata, habang isang bahagi naman ay nasa isang kontrata na natapos noong February ng taong 2008. Bukod dito, hinihimok din nila ang Ombudsman at Commission on Audit na isampina ang mga naturang kontrata, billing records, collection actions at occupancy documents na may kaugnayan sa kumpanya. Patuloy namang sinisikap ng Radyo Pilipinas na kunin ang panig ng mga kumpanyang may kinalaman sa nasabing usapin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat kasamang Lawrence Tanhoco. Ilang paalala naman po mula sa ating Department of Migrant Workers. Kulong at suporta para sa mga overseas Filipino workers na nagbalik bansa upang ipagpatuloy ang kanilang propesyon bilang mga guro. Bilang pagsuporta po sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, natupad ang kanilang hangaring makabalik sa silid-aralan sa tulong po ng Department of Migrant Workers, katuwang ang Department of Education sa pagpapatupad ng sa Pinas, Ikaw ang Mamatsir o yung SPIMS programa para sa mga lisensyadong gurong nagbalik bansa matapos ang kanilang pagtatrabaho sa ibayong dagat. 23 dating OFW na lisensyadong guro ang tumanggap ng 20,000 piso na teaching assistance bawat isa na may kabuuang halagang 460,000 pesos. Bilang suporta po yan sa kanilang muling pagbabalik sa propesyon ng pagtuturo. Sa awarding ceremony na isinagawa kasabay ng paglulunsad ng OFW Lounge and Facilitation Center sa Mactan Cebu International Airport, kinilala ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac ang mga benepisyaryo bilang dobleng mga bayani, mga dating OFW na ngayon ay nagsisilbing mga guro na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.
17: Boses kasama si Alan Alanige.
11: Apat na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
21: Lindong, uy, may safety tips for you, pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
22: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
3: Ilaw, ilaw.
22: Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
6: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
11: Dalawamput-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Makailan po ni-launch ng DBM ang kanilang programa, yung tinatawag nilang DBM Compass. And the Public Financial Management Reforms Roadmap. Ito po yung panibagong fiscal policy sa ilalim po ng Marcos Administration. At sa umaga pong ito, alamin natin paano po makakatulong itong mga reformang ito upang palakasin at patatagin ang investor confidence dito po sa ating bansa. And not only that, yung tinatawag po nating credit worthiness, para mataas at mas katiwa-tiwala yung ating credit score. Alamin din natin na magiging financial out o fiscal outlook ng ating pong bansa kaugnay nito. Makasama natin ang ating pong economist, Professor Astro Del Castillo. Ito, kilala po natin ito. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
9: Al, magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
11: Po, Professor Astro, sir, it's nice to hear from you again. Nitong nakalipas na June 26, ano po, nilaunch ng DBM kasama ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong tinatawag nila na PFM Reforms o yung Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 at yung DBM Compass o yung Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. Gaano po ba kahalaga sa atin pong bansa ang maayos na public financial management at sa pagpapanatili po ng fiscal stability at pangmatagalang paglago ng ekonomiya sa ating bansa?
9: Yes, maganda katanungan yan, Al, no? Actually, kaya tinawag itong PFMR roadmap for 2024 to 2028 dahil ito ay talagang pinag-aralan, no? Pinag-aralan para maayos yung design, maayos yung mga detalye na magli-link up sa mga different agencies including LGUs, no? So basically, this is an important reform agenda, no? Yung itong public financial management reforms and yung COMPASS. It's a step towards the right direction because it makes a more effective system, no? For the proper linkages amongst government agencies and even local government units, no? So, mas positibo ang magiging resulta in the future, lalo na kung tama yung implementation.
11: Opo. Prof. Astro, sir, ito palang mga reforma na to, bukod dun sa nabanggit natin kanina, also introduces, or not just introduces, but mas pinalalakas nito, pinaiigting nito, yung transparency sa budgeting at sa paggastos po ng ating gobyerno. Paano naman po ito nakakatulong doon sa business confidence at investment climate dito po sa ating bansa?
9: Tama po, no? Isang objective na itong reforma na ito ay transparency. Not only sa public but also sa investors and potential investors. So, paano itong nakakatulong? Number one, ay very important kasi ang transparency and good governance, no? Sa mga investors. This will basically entails us to have a clear picture kung anong direction ang gustong gawin ng gobyerno, mas makakapagplano kami ng mas maayos, no? Sa ganyang resulta ay mas magiging epekte yung pagde-deploy ng resources ng gobyerno, no? Which eventually will be positive not only to international investors, rating agencies, but local investors as well.
11: And speaking of local investors, dito naman po sa pagpapalakas ng tiwala natin sa private sector, Of course, meron po tayong mga nababalitaan ano, na hindi wastong paggamit ng public funds, ng pondo, kaba ng bayan. Sa inyo po bang pananaw makakatulong itong DBM Compass para mas magkaroon ng tiwala ang pribadong sektor sa paggastos ng atin pong pamahalaan?
9: Yes, Al, no? Malaking tulong to. No? Malaking tulong to, lalo na kung ma-implemento ng maayos ang itong reforma na ito. No? Ito yung very challenging sa atin sa Pilipinas. No? Madami tayong ideas, madami tayong batas, madami tayong reforma. Pero yung implementation is really the key. Eh. Kaya kami sa private sector, academe, we usually partner talaga with the government, no? Be a third party, also looking at and helping out in these reforms, no? So sana talaga very effective maging maayos yung implementation.
11: Mm-hmm. At bukod po dito, no, from a from the national level, of course, yung mga pondo na ipinamamahagi po, no, from the national level trickles down to the local governments. At isa pong feature pala na itong DBM Compass is namomonitor din po yung paggamit ng tinatawag nating LGSF. Ano? Yung additional na pondong ibinibigay sa mga local government units. From an economic perspective po, Professor Astro, sir, paano po nakakatulong yung tinatawag nating decentralized access para mas mapasigla po natin ang atin pong GDP at yung atin pong GRDP?
9: Well, Al, ang pinaka-basic kasi dito is maayos ang deployment ng resources, mabilis. Kung mabilis ang deployment ng resources from central government to the different agencies, government agencies, no, particularly yung LGUs, no, mabilis ang pagbigay ng serbisyo, no, at maayos yung implementation ng project. So very very critical to, very important.
11: And sa isang banda naman po, Professor Astro, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano po, sunod-sunod yung kanyang mga state visit, not only the state visits, but of course, yung mga pagbisita sa kanya, no, ng ating mga state heads dito sa bansa, nagkakaroon ng courtesy call sa Malacanang. Does this mean, sa inyo pong palagay, na nakikita ng ating pong mga kapitbahay na bansa at ng iba pang mga bansa, no, especially from the EU and of course the United States, na ang Pilipinas po is a viable investment hub dito po sa Southeast Asia?
9: Well, definitely, no. These are basically the initiatives of the Philippine government, the administration, no, in reaching out to our talagang allies and shared partners, no, international partners. Nakakatuwa rin naman na tuloy pa rin ang kanilang interest na pag-invest dito sa ating bansa at tuloy pa rin ang biyahe ng presidente natin, no, para ibenta ang potential ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Very important lalo na ngayon ang investments, no. Talagang tinamaan tayo doon sa announcement ng presidente noong last year about yung mga ghost projects, no. Hanggang ngayon talagang pinipilit natin makabangon itong pagbisita na ito at pagpunta rin sa atin ng mga ibang gobyerno na leaders ng different governments, no, will really help, no. But the key really is to make our government agencies more effective, more efficient, no, para naman talagang magkaroon ng ease of doing business. That's one obstacle. So mahirap naman talaga kung alis ang ating Pangulo, naghahanap ng investments pero hindi pa rin maayos ang ating ease of doing business. Kailangan talagang tutukan yan. No? Kailangan tutukan yan. Kaya kami, sa private sector, sa academy, may nakigisa sa gobyerno na may iayos to, no, para mas maka-attract ng investments, mapalakas ang ating ekonomiya.
11: Opo, and actually yung nakahiya mga minin, yung EODB rating natin medyo subpar. Ayan. But Professor Astro, sir, from your perspective naman po, bilang kayo ay kabilang sa private sector, not only the governments ng iba't ibang mga malalaking bansa, ng mga first world countries ang nililigawan natin, so to speak, na magmamuhunan dito po sa ating bansa, but also large conglomerates, yung mga malalaking kumpanya sa iba't ibang mga bansa. At this point in time, gaano po ka-attractive ang Pilipinas sa mga malalaking conglomerates as a siguro potential investment partner po?
9: Well, matagal na tayong tinitingnan ng mga malalaking businesses, no? Hindi ng mga malalaki, kahit yung mga startups, no? Talagang isa tayo sa mga kandidato. Talagang may mga kailangan lang talaga tayo iayos dito sa ating bansa, hindi lang yung ease of doing business, lalo na yung cost of doing business. Ito yung mga obstacles na ina-address naman ng gobyerno, pero kailangan bilisan lamang, no? Yung cost of doing business, isa dyan, yung kuryente, no? So, very important yan. Hindi lang yung cost, no? Pati yung steady supply. Kung magiging active partner tayo sa Pax Silica, no? Which will attract yung mga investments talaga sa technology, no? Sa mga BPOs, artificial intelligence, we need to strengthen our power and energy sector, no? Kailangan may assured supply at mababa yung cost, no? So, sana ma-overcome itong obstacles na ito. But nonetheless, no, marami pa rin na may mga interest pa rin sa ating bansa na maglagak talaga ng kapital.
11: Opo, and thank you for voicing out my thoughts, Professor Astro. No, yun nga iniisip ko. Kung lumahok tayo dito sa Pax Silica, pero manipis yung supply ng kuryente sa ating bansa. Parang medyo kakaiba yata yun, ano? But hopefully, ano po, maybe it's time na yung mga independent power players naman dito sa ating bansa ay makilahok din, ano, and not just the yung mga malalaking power concessionaires natin ang kabilang dito sa, kumbaga, power race dito sa ating bansa. Lastly po, ano po ang palagay ninyo, maaaring mga bagay na dapat nating isalang-alang para mas mapalakas po yung kumpiyansa ng ating mga investors? Bukod po doon sa nabanggit natin, ano, na napagpapalakas sa ating ease of doing business, sa pagpapabilis, para po manatiling matatag ang fiscal outlook po ng ating bansa.
9: Well, Al, itong reform, financial management reform, is very important, no? Talagang it will hopefully magnetize, attract once more, no, mga serious investors sa atin. Dahil meron na tayong maayos na sistema na pwedeng i-implement, no? Kaya very important talaga yung pag-implementa na itong sistema na ito, no? Yung pangalawa at pangatlo na importante na para ma-stabilize yung ating ekonomiya, sana maging self-sufficient na tayo sa pagkain, no? Lalo na may mga hinaharap tayong krisis, no? Na katulad ng mga natural disasters na na-experience natin ngayon, no? Na nakaka-apekto sa food and health security. Kailangan ma-address yan, no? And of course, yung power and energy na paulit-ulit namin sinasabi sa privado sector, sa akademiya, no? Ma-solve mo lang tong tatlo na ito, no? Mapalakas mo lang tong tatlong concern natin. I'm sure talaga magpo-flow ang investments dito sa ating bansa at mas gaganda pa ang ating credit rating.
11: Okay, with that, maraming salamat po, no, sa napakagandang insights na ibinahagi niyo po sa amin and your expertise this morning. Professor Astro Del Castillo, mabuhay po kayo, sir. As always, maraming salamat po.
9: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
11: Maraming salamat po ang ating pong ekonomista, Professor Astro Del Castillo.
2: Boses, kasama si Alan Alanide.
11: Parehas kami nang iniisip ni ni Professor Astro Del Castillo. Not just us, mga kababayan. Hindi naman, it's not mutually exclusive to us. Pero mga kababayan, isipin po natin, common sense. Bakit tayo lalahok, ano, sa mga proyekto, sa mga infrastruktura that is very power hungry? Ano po, yung talagang kakain doon sa ating power grid. Yung mismong mga maliliit nga na mga or bahay, mga factory, eh medyo numinipis na yung supply ng kuryente natin. Maybe it's time na magkaroon ng iba pang mga power concessionaires at hindi lang hawak na mangilan-ngilan. Alam niyo mga kababayan, very basic principle sa economics na yung magkakaroon ng laban o agawan sa market, ano po, stimulates growth. Ibig sabihin, tayo mga kababayan na magbebenepisyo kung itong mga power concessionaires na ito ang naglalaban-laban para po magbigay ng mas maayos at mas murang serbisyo para sa ating bansa. Ang oras po natin, 40 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
27: Viber.
26: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
27: Receive credible news and information.
26: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
27: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
28: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Boses, kasama si Alan Alanige.
11: 42 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Swerte tayo ngayong umagang ito, makakausap po natin mula po sa DOST, ang ating pong FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Toto, magandang umaga po.
29: Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo.
11: Opo, Director Toto, makikibalita lamang po kami sa mga nangyaring nakalipas na lindol over the weekend dito po sa Pangasinan. And I think nagkaroon ulit yata no, ng lindol dyan pa rin sa bahagi po ng Mindanao. Ano po ang rason ng mga pagyanig na ito?
29: Okay, so yung sa Pangasinan, meron tayong tinatawag na earthquake swarm. And ito ay nagsimula noong May 27, and until now, ang so far nakapagtala na tayo ng 329 earthquakes, and ang yung magnitude is from 1.8 to 5.1, and out of the 329, isa lamang yung naramdaman ng mga tao. So ngayon, ano bang ibig sabihin ng earthquake swarm? So ang earthquake swarm is this is sequence of earthquakes na nangyari within the same general area over a relatively short period of time. Na wala tayong identifiable main shock, katulad unlike ito nung the usual main shock aftershock sequence, dito sa earthquake swarm wala tayong makikitang main shock and more or less comparable in magnitude yung mga nangyayari. Now, yung earthquake swarms are generally observed sa mga tectonically active regions katulad ng bansa natin. And in fact, this is not the first time na nangyari ito sa Manila Trench. Meron din tayong earthquake swarm noong December 2024 sa Santa Catalina naman in Ilocos Sur. So eventually, nag-dissipate naman yon, and we're hoping na ganito rin yung mangyari sa earthquake swarm na to. Eventually, the earthquake swarm may or may not lead to stronger earthquakes. But nakikita natin sa pattern ngayon, ang for the past 24 hours, tatlong earthquakes na lamang yung na-record natin sa Pangasinan. So, unlike nung between June 24 to June 25, in a day, nakapagtala tayo ng 30 earthquakes. And nung yung June 1 to June 2, 27 earthquakes. So, ngayon, 6 na lamang or tatlong earthquakes yung naitala natin. Opo. So sana tuloy-tuloy na ito, mag-dissipate na eventually.
11: Director Toto, sir, so you mean to say ito pong activity na nararamdaman natin, yung earthquake swarm, eh dahil po ito sa Manila Trench. Gaano po ba kalayo ang haba na itong Manila Trench from what distance to what distance po?
29: Yung Manila Trans is more than 1,000 kilometers, 1,200 from Western Luzon sa may Ilocos area, pero nasa dagat, up to Mindoro Island.
11: So kung nasa dagat po ito, Director Toto, wala naman pong dahilan para magkaroon ng tsunami o nagtataas din po tayo ng mga warnings from time to time?
29: Well, nagsasabi lamang tayo na may earthquake swarm and ang pinakamataas is 5.1. Yung 5.1, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. But as I mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant. Dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami, katulad ng biglang pagbagsak ng tubig, tubig dagat, biglang kapag may malakas na pagyanig na halos hindi na sila makatayo, and kapag may mga roaring sound o yung dumadagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-observe, then they have to move right away to a higher place.
11: And with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol, ang DOST FIVOX. Mabuhay po kayo, sir, at maraming salamat po. Magandang umaga, sir.
29: Maraming salamat din po.
11: Ating pong nakapanayam, Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST FIVOX, ang kanilang pong direktor.
26: Boses, kasama si Alan Alanige.
11: Oras po natin, 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po muli ang inyong palatuntunan matapos ang ilang mga paalala.
26: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
1: Cola.
4: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AL
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
26: Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Magazine.

0: Raggio sa social media at TV. Raggio Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Mampong minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapitan. Ako magpasalamat sa atin pong mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol mula po sa FEVOLX. And of course, maraming salamat din Professor Astro del Castillo, ang atin pong ekonomista. Ang alam po ni Ginoong Alan Alyanige, ako po ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Maraming salamat din sa ating mga nakakatuwang dito sa ating technical and production side. Sa atin pong Wirecast, nandyan si Arnel Villamor and of course ang ating co-pilot, Boss Rovan Malilin. Maraming salamat din sa aking mga naging executive producers for this morning, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Mayanong po ang susunod na palatuntunan, kasama pa rin ang inyong lingkod, Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Mabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and God bless us all, everyone.
8: Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
12: Publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
14: Collab.
15: Radyo Magazine.
16: Sports Radio.
17: Radyo Pilipinas.
18: World Service.
19: Ang tagintig ng FM.
20: At lakas ng AM.
21: Sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa.
23: Para sa mas malawak.
24: Mas maraming mararating.
25: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
26: At serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
28: Radyo Pilipinas.
29: News nationwide.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: World News in 5.
32: Ang inyong institusyon
33: sa Philippine Sports Podcast.
34: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
35: 66 Informasyon.
36: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
38: 738.
39: Sports Radio.
40: 918.
41: Radyo Magazine.
42: 1278.
43: At Radyo Pilipinas World Service.
44: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
45: Mapapakinggan na
46: sa Capital 104.3 FM.
47: Capital 104.3.
48: Radyo Pilipinas World Service.
49: Sports Radio.
50: Radyo Magazine.
51: Serbisyo Publiko.
52: The AM and FM collab.
53: Sa Capital 104.3 FM.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Pilipinas
56: and Capital 104.3 collab.
57: Collab.
58: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
59: Ma, 5 minuto pa.
58: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
59: Ma, nasa yung notebook ko?
58: Nasabag mo na, kagabi ko pa nilagay.
59: Yung ID?
58: Nasa liig mo na.
59: Ay, oo nga pala.
58: Excited ka ba?
59: Medyo, pero kinakabahan din.
58: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
59: Paano kung mahirapan ako?
58: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
60: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain, at positibong pag-iisip.
59: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
58: Yan ang masipag!
60: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala.

0: Kala mula sa Radyo Magazine. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
1: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
3: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Dagling kaalaman.
6: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
5: Dagling kaalaman.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Republic of Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Anong nangyari?
5: Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
0: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
14: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
0: sa Radyo Magazine.
14: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
0: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang umaga, good morning sa inyo lahat. Kayo ay nakikinig dito sa panibagong episode natin, mga bata, ang School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Magandang morning. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, maganda ang inyong gising. Samahan niyo ako at syempre ang ating mga kaibigan dito sa Radyo Magazine. Sa Master Control na rin yan, Ms. Marisol Malimban and Ms. Camille Umali. 8 a.m. until 9 a.m. today, hatid natin ang mga kaalaman at ang mga segment na tsak na kapupulutan ninyo ng aral. Bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang ating kwentuhan, please like and follow. Sabihin na sa inyong mga kaibigan na i-follow na ang Radyo Magazine. Lahat ng social media accounts kung nasan tayo, nasa screen natin ngayon. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may tanong kayo kay Teacher Cha, pwede kayong mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Kung wala namang radyo sa bahay, aba, pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamagitan ng ating mobile app. Available ito sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Yun lang yung kailangan ninyo. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy. Sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.